0: jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokk talibé yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci Niaram 88.6 ci Dakaru.
1: Leer gi FM 94.6.
0: Mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme mu tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ki suba ak jàmm ci kàttanu yàlla borom bi gërëm di wax rek ngeen xam ne ko noonu le di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom di fanaanu jàmm. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

yalla suñu borom defal leen tawfiq ak mucc ñi jitu ji yalla suñu borom di doli yeurma nek leer ci ñoom bokki ñi ngi sakku ci yeen ngeen ñaanal ni mucc ak tawfiq di sakku itam ngeen ñaanal ni ñup ak ngeerumul yalla ta ñaanal ñu yermane yalla ak ñeekelam gëna bañu ko ñaanalé ñepp rawati ne way jitu ci ci kërug dëkk ga di sakku itam ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ba ma koy jëf ba ma koy jëflante lepp lu may yëngu mbaama nekk ci mbaama melku mbaama wané ko lepp lu may dox mbaama koy doxal kon sama yëngu ak sama dal samay waxeen samay jëfiin sama doxeen ak sama doxaliin ñaanal leen ma ne lepp teggu ci dëkk ne lepp teggu ci maanduté ak ci sel kon na yalla rek ka tax Cheikh Muntaha Jambar l'Islam ñun day ñi ngi yek ay délégation yu bayiko ci attu yu wuté ci attu diin ci attu kër yi diini ci mo xam ci réew mi la rawatina waye ci bitim réew di ñew ci Cheikh Mohamed Muntaha té la ci gëna yémi ku ci ñew dang ko ndokkel danko kagn way tubarkal da nga refet du liggeyam ak yitem way rawatina ci walu xam xam ak itam yeg yeg bim am ci mborum diini ci mbolam ñoon diine ba ku ci nek ci metit ma fitna cheikh muntaha and ko ak yow mbolo ko di def ay ñaan ba leg leg sax mu jangul alquran jangul khasa'id deug la mo ngi ko tambalé ci ñaan jamm ci réew mi fi ñu dëkk waye nak mbolém fu jullit mëna nek ñaan nga acci na ci yow xana sax da may wax ni ñaanal aduna ci yépp kon ki yittém ak yéggé bu am ci jullit ñi yaaka na né xuta tak waye nak day aji xam motax day aji jëfé ab xam xamam day aji ragal yalla ta bayyi ko xel ci lépp lu muy jëf mbokk yi jàmbaar ji Cheikh Mohamed Muntaha ay waxtaanam ak it rawatina ña miy dalal ci ñiy dikk di ko seet si ca nit ñi tolloowuñu bokkuñu tam ay soxla bokkuñu leen fi andi koo xam ne diine la fi andi moom diine ko ñor dañ ci waxtaan bu baax bu la fekkee nga nekk ci ne doon ci yëngutu rawatina di liggéeyal diine dana la kañ kañ goo xam da ngay xam ne daf lay soññi wan la na mi ngi lay bàyyi xel su boobaa yoo itam foo mën a nekk say wax ak say jëf da nga ko ca bàyyi xel bàyyi da nga ko ca bàyyi xel mooy wane ne yow yàllaay tax ngay wax mooy tax ngay jëf su boobaa kon da nga moytu kilifa gu mat kilifa noonu lay mel su fekkee ne nag wàllu politique moo lay andi ci wàllu àdduna politique ci wàllu àddina rek moo xam looy xëccoo la bëgg caa jot muy ak palmba lu mën a doon say Muntaha boo dikkee dana la yaatal dana waxtaan ak yow mbégte mën ak menn la ka dikk ak soxla soo mën a am xam na ne ak doonut ak juba di soo dikkee menn mbégte mi la kon ku am diplomatie la waaye ku am yitte la ak yëg-yëg ci mboolam jaami yàlla moo tax boo agsee dana la jox wàccuwaay dana la teral te teral gan xam ngeen ni lu yonente bi salaa sallam digle la ba tax mu ne ku gëm yàlla gëm bispeñ ci ney teral ganam teral gan nag mën nañ caa tudd ay berne
ta benn yi ba ci ëpp solo ca war caa jiitu mooy basaasatu wàcc. Moo war a jiitu gan gi moom la war a njëkk a gis mooy bénn xaru kanam nga wan ko ne safoo nga ko, su boobaa gan gi dana sawar a toog. Ndax dalal gan kaw nit ki dana ko def, biir nit ki dana ko def. Kaw nit ki mooy ay cërëm. Biir nit ki mooy xolam. Ay cërëm mooy tànk yi. Kon danga la jaral nga waaxu ngir gàttanu ko. Loxo yi nanga koy nuyu ak saafu wante bi. Bu dee góor ak góor. Lamiñ yu mooy kàddu yu neex yi ak kàddu yaatal yi ngi koy jox di ko ko wax di ko dégtal mu xam ne yow mii kat sawar nga ci moom, ak kàddu yu ñaan yi nga xam ne yaa ngi ko koy jox ci ñaar ñuy saafante ñaanalante googu di am loo am solo la. Wolof di ko wax jàmmante. Kon kenn ku ne yaa ngi ñaanal sa bopp jàmm mooy yéen a ngi jàmmante. Bët ya bët yu ñeewante yaa ngi koy xool ak bëtu safoo, bëtu yërmane, bëtu cofeel, loola bokkut ak bëtu jéppi. Kon bët yooyu lu am solo la. Kon moom itam ci ñiy dalal gan la. Nopp ya yaa ngi koy wan ne ñor nga ma. Kon moom it lam lay wax ndax ma ngi day delloo moom i ñaan yi ak jàmmante yi nga di ko wan ne yaa ngi koy diglu yow itam yaa ngi koy bàyyi xel. Mbokk yi lu des. Kon daa mel ni yow say cër yi kaw yépp bàyyi nga ko ca xel. Loola nag dafay am lu muy màndargaal ca moo dàqal gan ga ca loola la koy jox moo tax mu sawar ca mooy day wane ne am na wàccuwaay ci sa xol, mooy kon sa xol dalal na ko. Moo ko njëkk a dalal sax moo tax mu feeñ ci cër yi ba tax nga taxawoo ko noonu nga ko taxawe, su boobaa dana sawar ci yow. Cheikh Lountakha noonu lay taxawoo gan. Moo tax day gis benn xaru kanam gi ku mën a ñëw wàccuwaay boo mën a am moo xam dangaa doon ko am alal wala nga doon ko ñàkk alal, dangaa doon koo xam ne ku siiw la ku ñu xam nga di kilifa, wala nga doon koo xam ne ku ñàkk solo te doy di nemen. Boo dikkee mbégteem Cheikh Lountakha moom moom yow kenn du la ci ëppale. Day gis sax gan ñi di waxtaan wala daayira yi bu ndikkee bu ñu waxtaanee ba joxe seeni addiya mu soññi leen ak lu mbooloo mi bari bari bari donte ñu ñëw keneen ñëw ñëw keneen ñëwaat, xam nga loolu lor du ca mën a ñàkk. Donte xëréy tax amaana duñ ko yëg. Waaye coono ji yooyu yépp du fànk mbégte mi de. Waaye boole ci da ngay gis bu ñuy tàggatoog ñoom muy yëkkati loxo bi di def ñi nga xam ne kuy tàggatoo nu ngay tàggatoo. Ki nga xam ne dafay ñëw tam di sàkku si ak pal wala dara, wala mu sàkku si loo xam ne Cheikh Mamadou Mountakha kay ñëw nam bëgg Cheikh Mountakha wax ko, Cheikh Mountakha bëggut a waxee noona ndax lu muy def yàlla rek koy tax te yàlla la cay jiital. Waaye teewul Cheikh Mountakha dana waxe moom na mu bëgg mu waxe ko, na mu bëgg a waxe moom Cheikh Mountakha moom ay kàddoom la mu bëgg a wax moom dana ko wax ci ndax la muy bëgg a wax yàlla rek koy tax mu di ko wax. Mooy delloo nit ki ci yàlla, xamal ko ne bu dee looy wut la yàlla rek moo ko am, te bu gënee ci yow da nga ko am, bu gënu ci yow nag xamal ne ñàkk gaa am mooy gën ci yow. Kon delloo na la ci yàlla. Waaye tubaarkàlla itam ba nga dikkee tetagal na la, yaatal na la, tontu na la te doo mer. Kon loolu lu am solo la. Waaye Cheikh Mamadou Mountakha koo xam ne dangaa nekk ci loo xam ne jaaduwul rek
nga ñew ci mom def na def na ma nga deg ci cadeau ci ay cadeau lo xam dana tax nga genn yëkëti sa loxo gëna wëyel sax ñaawteef mo xam ci wax la mba ci jëf mba sax ñak teggine wala dara so diké ak adiyé jo mëna am di lu mu bari bari sax mu taxa lolu ñëw ko fo mëna jaar ci ay buntu ak ñu lay défar intervention ak ci buntu baak lepp xam nga aduna mom da bari bagage ba tax ñu jappanal la ba nga dik sax rango amana jaar nga ci buntu ginaaw ba amana dem nga ba wéet ak señ bi mëno tax ba soppi sax mo mu taxa ci ay principe bam ba wax loko lu mu bëgg ta wax wala nga wax loko lo xamne bank yalla doonu lu yalla bëgg dedet du té dana la yedd ci masla waxtaan ak yow ci masla ak ci rafetal ba yow xawma ci jotay ba way bo génné da na am lu liggéey ci sa bop bu féké nit nga nak ci nité ba nga xamné li nga nek jaar wut do gis nañ ko bataay Cheikh Mamadou Muntaha kon lolou da ngay xamné ko respecté doom adamal ko ko baye xel la motax dégg na ni amna ñu waxon né len yalla dé dafa téral doom adam téral nga joju nak doom adam yépp ko yek muy wala xat karam na bani adam ñepp dañ ko yek ci seen xol ba nit ki bu judd sax da koy andal lool man mako waxale man waye wax na ni Cheikh Mamadou Muntaha wax na len ni téral nga joju mako jox nak képp ko bëgg xañ ko nek mo na la fa ñuk bayyi la fa dem fété ko ko joxal muy seen borom ah Allahu akbar yalla fi nek di képp ko xamna ni daraaje jum am mba alal jum am waccu way jum am taxna mu dina jema xet ak dina jema ciof boku nuyo sa dula fay bu baax melane buy waxtane yow sa day jappane lol day wacc dara jam ta yow ta mom sax da wara taxaw fe ñu laaj ko nako yow nak yaay kan xana do xana da nga genn ci nit ñi alal la genn ci nit ñi dara jaal genn ci nit ñi do la genn ci nit ñi ab judd la wala lum doon lolou lepp da nga doon nit ba nopp door ko am da nga doon nit ba nopp do ko am di waaw kon motax nga bayyi xel lolou lu am solo la te jema woyofal sa bop bu ko defé ne bo ciofé nit ki nak mom day yeuk karama gi mu am yalla jox ko ko su boba na day gis bopam nga boko jappé ko gaaw gis bopam hakay na gis bopam kay parce que da nga am lo xam da nga dafa am lo xam yi yow mi deug la am nga ko waye momit am nga ko ci appelé wo ko nak moy karama gi yalla joxe ta jox ko jëpp liñ ko appelé moy alal lol tax nga appelé ko karama jojé appelé wo ko diñati do ngi gëno ko don nitit nak amana sa mu gën la nité mom ma ngay xépp ndax yow mako xépp kon sax nité dessena ndax koy xébaati nité wo lo man am ci dara ja waye mom ni nga xamné wo xeyna ñak na wala amutuk pal ah su boba day bu féké boole nako respecté doom adama bayyi xel suñu borom comme gis ko ne mu bayyi xel suñu borom ci yow sam ci yow akki suñu borom ko ka la gëna nité bu féké defo ne mom war sama do mo taxane kon karama joju ko ko bëgg xañ ko rek mo ne la fa ñuk dem fété ko ko joxal mu ci mboro nak ñepp la fi nek loolu luma ta bayyi xel la fu ne man damay wax ne karama joju sax ba ci gëna yi do ko judd fu ne dañ koy am teranga joji karama wara xat karam na gogu day fembe ci ba ci xale bi do ko judd day dajale mo nomi bayam mo romi yaayam ay magi jëm amana alak sibil sax man na dajé ko xamné da koy xé wala sax mu diko wone duma sa morom ndax yow goné nga xayna boba mag gud lol wala mu dem ba mag way yow yang koy wone duma sa morom nit ñi mom kuñu mag amna ño xamné mom ak mag da lay neex kuñu mag ku nek rek né wone né duma sa morom bu fekké amu ala nak wala daraaje boko amé nak sey morom nga ay boko amul nak duma sa morom da lay di jégué mom buñ la ko waxati da nga ko jëfé dina ciof duma sa morom dawati na buñ xawé doon am ab ciir ci yow ci walu doon bay ci yow wala yaay ci yow wala dara surtout doon bay ci yow wala ni jaay ci yow wala xéet yoy deug la war nga ko jox ciir waye nak téewul fu né ah karama gog yi ko bokko té duma sa morom luñuy jëf la waye duñu ñu wax bu né ba nit ki diko wax rek su boba moromam nga nak waaw bo dañe ba diko wax moromam nga ana ñu koy jëf moy nga rafetal ci mom
diko jappale diko dimbali diko yeeram te yalla tax manal ko lo xamne ni kat moram morama meneluko ko ci meneluko bopam su boba kay do moroma ay ci fekke gisel ci jikko yi soufey jikke meuna xatcho jikke ñak ko leere donte yang koy maska maska wu ndax nit ñi na bëggu ñu ko leen wax lool ndax lu bon mum ken bëgguko ñaawteef ken bëgguko ko gis ko ne day layel bopam djubluma ci li bu defé ak wor day wone ne djubluma ko ci bu defé ñaawteef du bëgg ko ko tudd day wone ne defumako fum tel day wone ne man kat kañu boole won man ma ngi koy fonk ma ngi koy bayyi xel dara dox sama digënté ak mom bo noppi nak di yakatalam fi bayyi di yakat di bayyi di nappati ak njabotam di len togn di dëngënté ak ñom di wone ne danaka seen morom nga ndax na ngay jëfëlenté ak ñom su baba mo wax la ko ñak la ko wax wër ma jëmum day daldi wañiku ndax la ko wara moy lan moy da nga leena wonut ci jëf ju rafet ne yow do seen morom lol motax karama joju mu tayé nga koy wone do sa morom way bami dogu juddu danaka xaw nga don moromam ndax wona la nga ñëw ndax xalé bi ni dogu juddu dajal ay borom moromi baye mak moromi ni jaay mak moromi mak ñoom ñep ñu dikki ngentem kuñuy téral mom lañuy téral ci rayel comme xar bo ci tay fofu sax karama ji feñ fu parce que teur doomi jamour rendiko ngir téralako doomi jamour tarawela wala xat karamna la ka nga teur la nga teur amul wala xat karamna ndax wala xat karamna bani xar amuñu ko waye nak kañi téra dafa amul xat karamna bani adama ta la bokku motax kon nak ñu dajale ñoom ñep ngir mom ci xale bi dogu jitu xamu dara mën ta wax mën la wax sax jerejeuf ci téway bi kon bam démé nak ba mag xeyna di mëna doxi soxlam ci ngi koy dogo won ni jërlo ma ju bam soxla fekk ci ma waye fekk ci won goku boba té lay dogu jiddu bam gëné ba nga gëné ñaak doon moram bu dé ay at la waaw ci kula mag ku né nak ba bëgg la ko woné nak amna ku ko mag dé koka amna ku ko mag koka amna ku ko mag mi ngok amna ño xamna ak mag da leena ñor ba suñu amone juroom ñaar fukki at ci misal dajé ko am juroom ben fukki at wala juroom ben fukki at ak juroom da na ko mo yow juddu wodi ndax mag gi ngi ko maga tax ay yow de gono gono wala am nga juroom ñet fukki at yow nga am juroom ñaar fukki at wala nga am juroom ben fukki at nga magena na fan wér at xeyna kon fatlikon nañ ca ngenté amana non mo yow nga xam barki demu nga ngi bëgg yag di bu ko defé ka am juroom ñeen fukki at yow loolu la lay waxal rek kon mag mom nga xamne mo fi jitu ñepp ci amu tambal ka kenn ke premu yalla ku dul mom na da nga soso nak am nga fa tambalé ci am nañu li jitu kon way fa ta fini way ko xass bu bëgg daraja nak fu ne ko nakari jëflante lay doon parce que loko jox ci daraja da koy xet motax ken mënu ko jox lu ko doy ka koy jox daraja sax ya dugg yow lay gëna contre yow lay gëna andi jafé nak liko waral moy yow ya jëma dugg ci diko jox lo xam nuno ko ca jox lu doy ka ko joxul nak koku mom jëmuko koku motax amu ci mom ben soxla motax nak koku lay amal problème moy ka koy jox tir lay dé ko nan ki mom dal diw mom koku jox tir lay gëna napaji mom lay gëna ciof la ko war moy ya dugg ci diko jëma jox lo xam ne duko mëno ko ca jox lu ko doy ca moy daraja parce que da ko bëgg ba nopi ta amna ci yo xamne sax doxali ni cheikh muntaha dañuy wone ni jeur tabako ndax yow sa yoneeku ci day dé ko nan day def élection miss ku gëna rafet yow lu sayon defu ci ben effort ko xamne da am doole ah di ko bako non di reuy non di doxé xéetu doxé non yow defo ko sa bop di lo ci def di bako judd yow lo ci def ah di bako ay ak mag yow lo ci def mag yow tanuloko sa bop di kon motax cheikh muntaha taxani karama joju du ba ta baye xel la ci muntaha yalla ñu ko yalla fayal kon waxte ñu dab waxe ba ko borom tuba ngi ko la di ñu waxtan leen di lu war roy leen di lu war ñom do yetu payal yalla tan leen ñu fet wa yalla yalla fet leen fep ku leen top yalla ginn ko leen sop yalla sop ko ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rabb ko ñi jitu yan ci borom yok leer keen man ci ñom ki fi nek te ji borom pache nek ci cheikh muntaha yalla fi yagulati wer
xana di siar njabotu cheikhul khadim gi yepp len dig dajé ci ba jamm na ma jéglé ci tab jambal islam ki nekkon khalifa bu ñëk ci cheikhul khadim da am cheikh mustafa karim mu nekkon jant fm ci touba seigne abdoulaye sambu ci xaralé gi ak ñim andal ci fm dakar ole prime ci seigne ñim andal lerg ak seigne alou ñay lerg fm lu ko seigne cheikhul ñim andal ju ak djubale djubo jek jek ko jëriñu ñi ko yeen kep ko dëkk ma nga dëkk do fi suñu réew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Larki FM.
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amane Begga tay mbokki delusi dalal fi li ci radio bi ki nga xamni modi Serigne Abdoulaye Logay Khassida ngeen xam ko lol li nga xamni def ci yeengu te itam di ci jappal askan wi muy waluk ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ju dugg ci waxtaan assalamu alaykum
3: bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi no ngi nuyu bax kep kuy deggu sunu kaddu ci seen bokkum talibé Serigne Abdoulaye Logay Khassida Serigne Abdoulaye Sambo no ngi lay nuyu bax la ziaré
2: Serigne Abdoulaye da nga yeengu ci walu ñaan lu jëm ci waluk jangoo dal do ma adam lan moy ijaba
3: wa kay di rejeuf señu abdullahi laaj nga laaj bu am solo lol ijaba moy lo xamne do ma adam bu ne warna gor gorlu ci digge mak sun borom ba sun borom defal koko rawati na kuni tuddu nak di tuddu na day ñaan ndax ñaan bala meena nongu ijabam ijaba nak legge turu yalla ba turu wuju la ba lo sakku ci turu ba sun borom defal lako lol lañu tudde ijaba ijaba fimne señu abdullahi bok xasse am fimne lu wex bo newon dafa ñuul bu ko ni xolé sun borom da koy ñuulal fimne bo gisee leg leg bir xew serigne ci set bané muy béré wala football wala ñu né di way gañ ñu dem ba égg ci kan jappone du gaña gaña borom ijaba fay jaar fimné man bu ñepp sétone bané nangamay xew man suma taxawé né wax contrôle bi né lénenay xew lima wax mom moy xew ijaba moy def lo
2: serigne ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak serigne abdoulaye logay khassida fatli numéro rek ba la ñuy wé yeen ñiko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatli tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu serigne abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu Dakar rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolim yi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappale bu de lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakar ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logay Khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxe bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacé wu budé ay ñaan yo xamni tam défal na lako bo nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na lako joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko défé dang koy wo rek ci 76 127 82 61 Serigne Abdoulaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit amna ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxul
3: wa kay jërëjëf Serigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatu wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikké ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggé yo xamne dañ koy liggé mu and ak nit ki amna yuñ ci liggé yo xamne seen bi ne dañ koy liggé mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggé ba nopi bu fekkonté ku kenn xamut lo won day jek jek aduna bepp xamandoko aduna bepp soxlandoko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lamay liggéey day melne menn mom mo koy def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wutti lool mo lay wax tal nit
2: mom moy tal nit
3: waaw té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam dañuy def liñuy def mom aduna tal da ab tal ni mi takki dal ñepp yëgëndoko buñ défé ni def paré non
2: la machallah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox dan doxé ak nam ko bëggé ki nga xamni tay dafa yor placeu liggéeyu gaay bo xamni dafa doxul ñi né nañ ko dañ ko yaq ñi ni rabako japp ñi ni dafa togn nitu yalla koku bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba mëna déllu wat ci nam mel
3: wa kay ba légui li ñu waxon rek koku bu diké dañi sét ba xam lan mo téyé ay mbiram xam nga ki daan dox ba doxatut boku te ki dox ki mësta dox waye lool yëpp fi ne bu diké dañ koy xool buñ xolé ba xam lan mo galankor ay mbiram ba nopi amna lu ñu liggéey lo xamni ñu ngi def ci wéwu nak wu ray ci aw xew magal boole ci dakh bop alxemes boole ci sagaru lawbe amna luy liggey duggal ko ci bi rew nak wat sun ci noppé bon lako joxé boko suwulé sa place wala sa kër budé wërseuk nga bëgg place bu dox wala yow nga bëgg wërseuk wala nga bëgg tour so ñëmé wut sax da ngay ñëw né wañiko ndax ëppuna
2: jërëjëf lolu lér nak kon mbokki mi ngok di fatali tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logay Khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolim yi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logay Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacé wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na lako bu nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou wala itam fi nga nek ci diwanu Louga wala itam fi nga nek ci diwanu Touba kon su ko def defé dang koy wo rek serigne abdoulaye logué khassida 76 ngén koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 fatali nañ kërëm mi ngi nekk fi ci Touba Guédé rek ci 30 bi nga xamni mom moy 30 Madiob bi manam tableau Madiob bo joggé marché Guédé bala nga aksi poulaya ci tableau Madiob rek bo fa waccé jëlal 30 bi directement fo ni kër serigne abdoulaye logué khassida inshallah dañu lako joxogn wala nga woko ci numéro téléphone yoy nga xamni mom la joxé légui serigne abdoulaye dañuy dugg ci muy ko xamni dafa bëgg tukki wala ki nga xam dafa tukki bo nopi bëgg ay kayit ba ci ki ne fi bëgg ay kayit ngi tukki ko ki tam bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba loolu mëna am
3: wa kay jërëjëf serigne abdoulaye bu dé ki bëgg tukki ñaari façon mo am moy ko xamni dafa bëgg tukki rek fu mu dem baxna ak ko xamni dafa am réew mu taamo dem ñaari yoy nak ki ñëw mom moy wax né réew sangam la taamo dem suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal su noppé dana dem ci réew moma ci demin wu gaaw wu téy wax né alhamdoulillah lay wax bu fekk ku bëgg tukki lér ci mel ñun ñoy sét né ko démal barap sangam bo démé sa wërsek fa la nekk bu dé ko xamni da tukki ba paré ay kayit te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lijeenti ay kayit yo xamne daf ko te mom tay bu dikke sun ko liggey liñ koy liggeyel ba nopi bu no woné ginaaw dañ ñu woné alhamdullah li ma doon sakku lepp jotna ci mu dikkat ci lijaaba ji ma waxon rek lijaaba dal bok xafé am Seigne Abdoulaye lepp lo né waaw waaw la lo né deet deet la
2: kon Seigne Abdoulaye logey lepp lu muy liggey daf ko laytaay ijaabu bu mu deg
3: waaw kay waaw lepp lu ñuy liggey ci lijaaba bobu lañ ko tek nga xamne li ma la waxon leg rek lu wex tal su ne da ñuul day ñuul bu ne da wex day wex lepp lo xamantene bi ne dal suñu yitt la ban dogo ci sun borom dañ ci fekk ci nañ ko bëgge ci katnam ak yermade ci lu gaawa gaawa gaaw nak dama bok ñi wax ne ñaan day xaar nangam ak nangam dedet dama wax ne ñaan go bax ak posenayam posen boko nané légui ñepp xamné nan go ko nga xamné nan go
1: bal la teul rek
3: ñepp yek ko wa dama wax nak man ku joggé ci man bo joggé ci man xamné ci man nga joggé
1: machallah
2: kon dañuy dugg rek ci li nga xamné mom modi walu fay ciow ak li nga xamné mom modi walu sétal nit ki ak it lu aju ci bëñ buy metti yett yi yeen taxaway nga ci
3: ak dir def Seigne Abdoulaye budé fay ciow ciowul police ku ni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu man di doon muy ciow lo xamné dal commencé na juk te bëggo mu siiw bo diké ci sansé lañ koy fay kenn dootu ko wax mu jeex bu dé sét bu féké ku ñëw la ak ku ñëwut ñent témèr lay doon sa trou way jur nga ñu jox ak sa trou ñaar dañu sétal nit bam yagg mu tok suuf ni xana dañ la wax sama mbir nga doga ñëw bañ bi met timit bo diké timit bu féké dara yow mim dal ya ñëw boy fay joggé do ko yobalé bu féké da nga yonné timit bu galay safara ci ñëw soko jëfëndiko ci sansé nga may woné alhamdullah
2: damay fatali dégg ngay wax naan bayri gilem ci biiri bay bobu bayra lan la
3: wa kay jërëjëf Seigne Abdoulaye bayra gilem ci biiri bay moy nit ko xamne heure bu duggé ci mbolo ñepp yegg ne ñew na lu nit ñi bëgg ma jafé mom bu diké jot ci fum nek mom rek lañuy tuddu bo wone graaw nit ñi ñukay waxtane loolu lañuy wax bayra gilem ci biiri bay bo démé ci alcorane baqara mo ci sut ayé alcorane yépp ya yuhal sina amono sa tayen bu mo ci sut gilem mo sutti rabbi jigeelu gilem mo ci suta yoyu lañuy bolé amna bi dañ souf bu ne ci allé bi mom lañuy wax souf bu sutanté dañ ko jall loolu wala di wax nonu amna souf bu ne ci allé bi melna jandi souf bobu da ci bok bu tawé ba sewet amna fu ndox mi jaar di jall leg leg fekk ko bant bo xamne day tiyam balit mi ndox mi rekay jall bant bobu da ci bok yoy la ni bolé suñ ko liggéey ba nopi suñ lako joxé mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay tour wu siw lool wërsego bari lool te lu ñew bala jall sa wal genn mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay
2: machallah ami ngok kon mbokki kep ko xamne kon bëgg nga bayra gilem ci biiri bay jokkol ak serigne abdoulaye logué khassaye mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatali tam ni yeen mbokki nga xamne yeen nek ci Dakaru di deglu Serigne Abdoulaye Logey Khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu Dakaru rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolimi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappale bu de lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakaru ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Logey itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey Khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxe bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekké ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekké ci diwanu Louga wala itam fi nga nekké ci diwanu Touba wala nga ñëw ci kërëm fi ci Touba Guédé ci 30 Madiob bi rek moy 30 mi nekk digënté marché Guédé ak Poulaya bo wacc ci 30 bi jël 30 bi jëm penku doxal tuti fo laacc ke Serigne Abdoulaye Logey ñu joxal lako amna ño xamni dañuy xëccio dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nan nga koy jappalé ba mbir momé mu man ca jot
3: wa jërëjëf Serigne Abdoulaye xëccio mom bëgg ci jot mom lool mom nim koy defé sax dafa yémé mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccio place mu doon kuy xëccio kër mu doon kuy xëccio soxna wala kuy xëccio borom kër xëccio bu mëna doon so di ké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nopp jox lok so démé ya may woné alhamdoulillah rabbil alamin lima doon wut jot na ci nimu ko bëggé ci waxuma jot ci dé maam dang ci jot ci ming ko bëggé non nga ci joté
2: machallah jërëjëf loolu lérna nga dugg ak ñun ci li nga xamné mom modi jaaro bi ngay jox nit ñi jaaro bi lan la lambo ak jaaro bi ci lu muy dox
3: Abdoulaye Diara bi lu doy war ngogu Diara bi ñetti faaso la dafa am bo xamne day dox ci wërseuk kessa lay dox wërseuk am bo xamne ci bayre kessa lay dox am bo xamne mom lay foxet day bolé muslay ak bayre ak wërseuk waye koku mom boko yoré mom bayba bo tedde nelaw
2: mom Diaro
3: waaw koku mom kiman la ci xéet yi mo wax yépp mom kiman la
2: waaw bobu Diaro amna solo lol tubarkallah légui da nga dugg ak ñun ci walu li nga xamne mom modi nop rawati na digënté goor ak jigen rawati na digënté borom kër ak soxnaam ndax légui dafa melni Sénégal légui li ñu xéewal moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom kërëm fekk itam borom kër gu yor soxnaam jigen yi nga xamne classu nday ndak fal gi fexé ba nang ko ci soxnaam waye nop melna ni day bolé ba tubarkallah machallah bolé bu doy war yeen taxaway ngay am ci walu nop ngir bolé
3: jërëjëf Serigne Abdoulaye wa kay nop Serigne ci ko wax mu ne dama koy nop waye nop ak not ak wëlbeuti ak tagat ñeent yi dafa ñu roté du ben té ñin ko war di fit bokku ñu waye Serigne ci ko wax mu ne dama koy nop nop ki ni nop Serigne Abdoulaye moy ki nga ñew ne ko dama la bëgg mu ne la bëgguma la koku lañuy nop waye ki nga bëgg mu bëgg la ngeen dem bam yag mu won la ginaaw koku li nga wax légui mo ci am moy amna lu nekk ci biir dañu xol la ne ci biir suñu ko dindé paré dañ koy wëlbeuti mu del ci waat ci bëtt bëm la doon xolé ciofel ga mu nekkar seen digënté am ko xamné dañ koy nop am ko xamné dañ koy note yoy nak du nakaré ragnel la waye bu nit ki diké man suma xolé ba paré dana xam ki ban faaso lañ ko wara defal ci ni tun ko defalé bu joggé day wax alhamdullahi rabbil alamin
2: seigne abdoulaye amna ño xamni bañu délé sey légui yag na muy goor di jigen waye dom mënu soso seen digë amna ño xamni ngantal am dom lañu am ci adina te lool rek li ñuy wër suba ba ngon
3: wa lool rek li ma waxon légui bu diké buñ xolé tém doon ci jigen ji amna luñ koy liggé lo xamné altan lañ koy liggé mu nan ko talata buy teud di am bu fekkante né ci goor gi lañ xol tém doon ci momit goor mom ñaaré bu fekkante né katanam mi ngi normal bu ñaké am dom yenen mbir mo koy def buñ xolé tém doon ci goor gar tudé ko mëna ñëw baxna budé ku mënta ñëwit buñ liggé li liggé buñ ko joxé soxna sé bu ko jëfëndiko bu teud di am bu sa bé
2: di fatali tam ni yeen bokki nga xamné yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logey khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wé fu ngeen mën di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wé rek inshallah rabbi lepp lo xamné soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolim yi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Logey itam képp ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey khassida bép aaju ci way am rek inshallah boko wé ci numéro téléphone bi li ñu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba mbokk yi wo len ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 wala ngeen fekk ko kërëm fi ci Touba Gédé ci kaw 30 ma job bi rek digënté marché Gédé ak Poulaya amna ben arrêt bu ñu wax tableau ma job bo wacce rek jëlal 30 bi nga xamni mo jublu penku bo doxé ci 30 bi rek fo ni kër Serigne Abdoulaye Logey khassida dañ la ko won ki nga xamni dafa yëngu ci walu jënd ak jaay te bëgg bayré manam ndarté lolu ban taxaway nga ci
3: wa jërëjëf bu dé bayré ak jaay xam nga damay wax lu bari né bayré yi fimné dafa bari té bokku moy da nga gis ko xamné day am aw tour lool té du ci jariñu am ko xamné fimné foku tuddi ñëpp xam nañ tour bi waye mënu ci jariñu day ay bayré yu bari bari su fekké bayré am jaay la bu nit ki diké amna lu koy liggé lo xamné ci souf lañ koy def souf wa souf souf lañ koy jox mu yobbu souf souf lepp lo bëggul mu jaar bokk té wiss même lo bëggu ta jaay sax mu ko socialé lay jaar ci katnu yalla
2: machallah jërëjëf kon mbokk mi ngok moy bayré bu wër té woor ci ko amé di Serigne Abdoulaye Logey khassida rawté na commerçant yi kon señ bi amna ki nga xamni mom manam ki nga xamni dafa bëgg lu mu wax Moussaf Gagne loolu yeen taxaway nga ci manam ki nga xamni té dafa bëgg lu mu wax Moussaf ñi
3: waaw loolu mom day dox ci ñu bare bare ñu ko waxé ñu melna yow ñu melna jankat yi ñu melne way kat yi ñu melne ku yor ñu koy wax rek loolu day dox ci yow loolu liñ ci liggéey ñu koy liggéey ci ngaddu guro wu wéx modi ki amna lu ci liggéey jox la ko nga yey ko ñu am lu la jox nga galax ndi koku so di man ba ca all ba so waxé nit ñi fekk la fa té daan la jox seen alal té duñ ko saña bañ waaw té kuy def li ngay def ku koy def lot fo ma nek dañ la wërsi def loloko ni fimne suma lako defalon fimne ni bu suba dañu japp ne aduna bepp ben animateur mo jam moy Abdoulaye
2: Sall lolou amna solo jeureujeuf Serigne Abdoulaye ki nga xamni dafa bëgg borom kër wala goor gi nga xamni dafa bëgg soxna ta mu ñak baña am manam mënuñ ko am ñu naan rabako waral ñi naan def ñi naan nangam lolou yeen taxaway nga ci am
3: wa kay jeureujeuf Serigne Abdoulaye lolot lima waxon leg rek bu diké buñ xolé ba xam lako waral dañi safara lolé ba nopi bu nopi dañ la jox cangay lo xamne boko sango bo gene yaay tan bo gene nit ñi dañ la wuy ci bu dé ku goor ke bu dé ku jigen ke nit ñi dañ la wuy ci bëgg la bëggel go xamne su baba yaay tan kala gëna la kala
2: nga xamni kon mom modi nak galaju sacc mu melni sacc ci sonal nañu nit ñi lool lo tek rek ñu jël ko wad ci kër yeek duggu ci kër yi même porte quelle heure ndax am nga galaju sacc go xamni kiko def kër man nako aar wala bëru liggéey kayam ba ñi nga xamni ñom ñoy samba sura bali duñ ko ginnaw
3: galaju sacc gu wër lool
2: mom nga yor
3: mom la yor nga xamne ci bejjenu xarum tebeski la koy def
2: bejjenu xarum tebeski
3: waaw na lo yu bari bari la ci dajale ñu bari dañ ko fi wut ci waye luñ wut ci wut ci téma dess ndax dama koy fagu waxtu atubas gu jot waye suñ ko ci defé ba nopi place boko def wala kër goko def bo tedde nelawal jërul wutu xaj bu garde jërul wut garde ñe jërul wut dara fu nekk doyna fa garde
2: jërëjëf tubarkallah machallah mbokk yi wo leen ko ci 76 127 82 61 amna ci buñu wax new carton ci walu sey muy goor ñi nga xamni dañu amé new carton ci seen biir neegu sey dem bu ñuy sey ak seen soxna ñuy am jafé jafé ak lu jëm ci walu city ak emirate lolu ndax am nga ci safara ngir ñi mu dal ak bu ñëwé nan nga leen di taxawoo
3: waaw bu dé new carton mom lolu mom ñepp xam nañ ko ci man lakana mom ñukay daw di wut ci né souf la tollu
2: moy garabu carton ki
3: garabu carton mom bo amul tay ak suba bo di kee suma la joxé li ma lay jox nga naan ci sangu ci bo démé ci bis bi yaay def ba doyalal sa bop bis bi amul taxar suba ak ginaaw suba bis bi nga ñëwé ma jox la nga dem naan sangu yaay def ba doyalal sa bop bu dé emirate bu dé soccet bu dé xéer yoy yépp ba ci site yoy yépp bo di kee dañ koy fajj ci fajjen wu gaawa gaaw ci carton ak yalla ak yermandem
2: amna gal laaj go xamni nak gu jafé la muy lu ñuy wax walu takatil ma ngi gis sax go ci défar di ko ñukoy échange ci lu melni ben ganar gis na ko ci vidéo bi ak yoy lan ñu mëna expliquer ci takatil muy galaj go nga xamni boko také fital du lu dugg ak lu mu graw graw bal du tak dara sagar du xéñ
3: wa takatil mom man do nga ma ñimé wax né boy ñew indalel sa ginar indalel sa bali fital indalel sa fital suma défaré par nga essel sa bop ba sa xol séd lool mom man do nga mako ñimé wax amna yenen galaj timit yu mu jéggel ba ndurok ñom muy wouté
2: wouté
3: sax dama wax né nak mo gën galaj yépp wouté mo fi ne señ Abdoulaye boko yoron ni lu mëna xew da ngay ñew ñu né la nangam di xewon na légui fimne auto dugg auto fimne bu auto bi na ron def sok da ngay dem ba wacc auto bi do ko def wala bala auto bi départ nga am yitte jula taxa wacc wote fimne kiko yor nek ci rew mu ni ramasser wala dekk bu ni ramasser wala xex ak yoy nangam ak nangam day ñew ñu nako legui di doon na def nangam ak nangam wote fimne bok xasse même bo yoron forot ñu la douane yaangi monter barap sangam bala nga yegg ñu tal seen auto dem wala da ngay dem ba jallu ñu door yex wote fimne bok xasse señ Abdoulaye même bu nit dugon di la liggey señ bu mu dem nga xamne bu fa demé bu ko koku liggey japp la bu demé du fa fek señ bi wote mom doyna war lol amna benen bu mu nurool momit muy khalas momit fi ne bok xatem lo dug genn ci lo dug lu mo graw graw graw ban nan ki du ci genn nit ñe toy bu ñu ne khalas man da ya ko na diw du genn ci nangam waaw jëmmi faja galaj mu señe blay dama neubutu rek neubutu gi nak dara wëru lu ko lu yow xam nga bu baax ne man mom len rek moma ñor moy jangale diine waxtane baaxu señ Touba gi lo rek ma ñor leneen ñoruma waye suñu way jur moma daan wax ne man luñ may laaj buñ ma gisee tud dan lako laaj waxi waju ju baax mo ñew mo dem ba yexti rek waye man len rek la bëgg doon muy loolu ma la wax legi
2: man la seigne ablaye li nga yor dafa jot nga genné ko askan yu man ko jariñ kon mo takkon li nga wax ni boba ak legi yaangi ci soroxu di def li ngay def taxañ na ken degula waye nak faral ñaare manam ci misal jariñ li nga yor mu yam ci neeg bi dang ko yamale ci neeg bi budé eutti bi la wara yam nga yamale ko ci eutti bi yeen say na nga yor jariñ lo xamni xajutul ci neeg bi xajutul ci eutti bi penc mi ko wara jariño boba ala kulli alin faaw fala budde dang koy genné ngir penc man ko jariño jariñ li nak fofu la tollu mo tattu barkala machallah dir li nga yor askan wi man ci jariñu bu baax seigne ablaye lan ngay tagoo
3: wa li ni tagoo moy seigne ablaye sante la rek geureum la ndax nit ku bax nga li nga wax legui rek moy deug moy bi nga madale wax li ak legui yakna man nañu tet te yene nit ñi jaruñu rek motax nga makoy wax waxtu wone man mi timi nekkul ne iñane ko nit ñi wala dara motax nungum wona ñew ci jotay bi waye loolu ma wax legui rek day tolok ne man yalla ma def may nit ko xamne jang xasside seigne touba ak waxtane baxam di ak jangale diine loolu rek moma ñor li nak dem na ba da ci aduna ndax yakana bari na sax fi ne foy taxaw bo lo wax lu seigne ablaye mo meuna fajj aju bi dañ nan la xamuñu ko ci lool muy rew mi ñu nek muy bitim rew ay nit ñang fay joge waxtu wone di ñew ci noon bo di kay ci kër ga becc ko fa gi yitte ko fay ni nak waye nak suñu borom dogal na nak ci barke serigne mamène bakay ma tade taif yitte ju baye indi lum reey reey reey serigne mamène bakay buma diré mu teye ma jam ko
2: machallah
3: yalla dogal
2: na gaay nañ seigne ablaye nak du maye secret yeen say ñu ki ko waye dal mom
3: jerejeuf seigne ablaye wa lool mom ñukay wax bari na lool waye seigne ablaye da am lo xamne man xel nu nguko dal xam nga seigne ablaye fimne maye secret moy nga dem ci ab ministre nako abdallah la bëgg moyel da jënd pont jënd kol jënd nangam bokat jëndé man nga dem défar ab défaral sa bop ablal jënd yoy taxul nga ma défaral sa bop ablal ci ma défar ablal moy défar ablal
2: xam xam ba
3: wa man dal lima xam moy ku am yité da ngay ñëw ci man ma xol liñ la wara fajé ndax nit day faj rap fekk ci tako japp nit di faj ciat fekk liggéey ko japp nit di faj liggéey fekk da umu yoy nak bu ko xamul nak légui nak tok ci bu xam naan damay défar sama bop né waxon nañ ci internet bu ko def nangam waxon nañ ci internet bu ko def nangam waxon nañ ko def nangam da ngay def ba son dog dara wala nga yok sa bop problème man dal lima xam ku am yité bo di ké naac japp nga xamné japp naac lool mom kuy jog nako xam doora jog seigne abdoulaye
2: machallah jeureujeuf di fatali tam ni yeen mbokk yi nga xamni yeen nekk ci dakaru di deglu seigne abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu dakaru rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set l'istikhar a ak mbolé mi nga xamni rek nongi koy waxtané dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanuk Louga itam képp ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logay Khassida bëpp aaju ci way am rek inshallah boko wé ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané inshallah rabbi lépp ci katun yalla man na la ko défal té itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam défal na la ko bu nopi war la ko jox ngeen ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakarou wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekké ci diwanou Touba yi wala ngeen fekk ko ci kërëm fi ci Touba Gédé ci misar rek kërëm bo fi ñëw bo joggé marché Gédé jëm ci fi nga xamné moddi poulaaya bala nga aksi poulaaya rek ci digënté bi amna fa ñu wax tableau mo job bobu ci 30 bi nga xamné fi la tableau bi sampu jëm penku waccal ci tableau bi rek nga jël 30 bi bo doxé tout inshallah bo laté kër Serigne Abdoulaye Logué dañ la ko won wala bo aksé ba ci tableau mo job ci wettu poulaaya nga taxaw woko fatali ni nak ni li ci gëna gaaw moy tata card bi nga xamné moy wër cornice bi boko jëlé rek bo ñu leen tableau mo job dañ la waccé inshallah bo waccé ci tableau bi rek taxawal nga laté kër Serigne Abdoulaye Logué Khassida wala nga woko numéro yaangi ni 76 127 82 61 moy itam WhatsApp bi man ngeen ko enregistrer itam fatline amna WhatsApp muy 76 127 82 61 inshallah su ko defé ngeen joko ak mom Serigne Abdoulaye Logué Khassida mbokk jeene ngeen jëf ci présentation seen bokkum talibé ndongalé Abdoulaye Sambou assalamu alaykum wa rahmatoullahi wa barakatuh.
0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Gentil FM, Tchener FM et Lerki FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Dina ja dem tol te bo deme tol samay di bon lol liapuna def li dal di koy tup yow mbate do gop te luy tere gop def ko di ak ndof fajar mudé xar mbolem kudis gor warna fa bu der la ga suté jëf nelaw bobat set du may ak set ludul may ak set magoru ko def di bëgg ak pay tay bëgg ak may te naru la bay niru nga ab dof kudul siyara te bëgg dara akum siyara atal da fay kaf siyara wi wër dem jekki ay wër du may murid mer du ko may leuf ku bëgg far leuf day far lu as leuf ku far lu leuf du mëna far leuf ku bëgg dara akum siyara da fay siyara andal jur ak jëf xamal ni kuy gëj fip sang do fajj gaccete do daj ngeureum te do saf yow mo bëgge daj ngeureum bu fay gëj serigne ko fay gëj du degg jaajeuf ku mar yore gëj te yoru lab gëj marwalu koy fajj xawma ko man faf murid da fay gëm te sopp sangam di da banexam di ko yeti.

0: ko bëgg am li nabalu dul li tewute wut li tay daw ko koy kep muy dafay dem mbaate ndawam dem mbaate du am ndam ku ñak ndam ak yow bala nga gën kenn sori bon andul ma wal man talum murid af murid dafay gaaw ba melni kuy naaw lo wax mu na waaw te dekk tef tef te bëgg sangam ba fatte boppam te fatte leppam noye ni sunguf waya fe neew fel disou fe bay mel ni dalu wo sol du jekki bay raf ku jëng mu maggal kuy mag mu sukkal kuy ndaw mu yuugal est ce que ji jëf tay banki tankam di sajju loosam di fonki maasam du sajju nit
1: xef
0: du benn muy xëy ba jëmaleng mooy te loo ko mooy mooy du la mooy sef day mel ni am néew ku mel ni lee néew gis naa ko fii daaw ba roy ko man lëf te maa ngi sant bamba di sant yonen di sant yàlla mi lay def ma tagg bamba ak waxi bamba ak jëfi bamba ak gaayi bamba bambaa di kenn waxam di jenn jëfam di jenn kenn du bamba gisunu kenn xamunu kenn déggunu fenn ku niru bamba gisunu fenn xamunu fenn déggunu fenn ku mel ni bamba bamba du maasum fóoree du maasum buuraki kangam est ce que bamba waxam ja day set jëfam ja day set jëmam ja day set sanga di bamba foo fekk waayam day gëni baayam gëni nijaayam cay waayi bamba ku àndul ak moom daalu dul moom yàlla bëggul moom ku dëddu bamba bamba damaa yar ba maamu yar te teguma yar maa sant bamba ku bëgg yàlla ak topp yàlla ak xol bu sell na fekki bamba xam na boroomam am na boroomam raw nay moroomam ka des du bamba day xëy di jàngal nit ba mu mokkal te du ko bindal ca yàlla bamba ku bamba jàngal nga mën a jàngal képp ku dikkul siyaare bamba ñëpp a ngi may yéem man maa ngi lay yéem nu bokk lay yéem yéemu nga bamba ñëpp a ngi may soow man maa ngi lay soow nu bokk lay soow waare nga bamba jëm nga ci yàlla jëme ci yàlla ñu sopp yàlla jaajëfe bamba yéefar yi tëm na jullit ñi tëm na ku nekk tëm na wut si la bamba yéefar ni day rey jullit ni day roy ñu ba rey ak roy ngir tale bamba mënee fulaa rey mënee fulaa roy te nga rey ak roy xalaase bamba ku la fa daa roy bàyyi na laa roy ku daa fexee rey ba na la bamba mënuñu laa roy mënuñu laa rey yow yaa rey may marxaba bamba man jéem maa rey te jéem maa roy damay fexee bay sa tooli bamba démb amoo maas te ji amoo maas du am ëllëg maas kenn nga bamba defar nga képp defar nga lépp defar nga fépp bokkoo ci bamba sa lor ja dem na sa coono wéy na sa fay gi ñëw na du jeeti bamba saw ngañ ñi rot na saw tagg jot na te kañ la jot na ma kañ la bamba xare nga fépp dàq nga fépp wasal nga fépp nooyal nga bamba koo nga ña xam na gaboŋ ña xam na maa yomba xam na ni mbër nga bamba lambar na xam na barwali xam na baapali xam na ni xub nga bamba konaa ki réeki garam ba saaki kabla bi saaki ndar xam na bamba dakaaru xam na waa mbàkke xam na waa daw mi xam na ni lëf nga bamba waa dex gi gis na waa jiiri gis na waa fépp gis na sa jëf ji bamba te yàlla gis na yonen ba gis na saa baye gis na sa jëf ji bamba malaaka gis na jinne yi gis na gaa yépp gis na sa jëf ji bamba te nga sa tànk bile fu nekk ngir sopp rekk yonen ba bamba def nga lu nekk wax nga lu nekk daj nga lu nekk ngir yàlla bamba daa nga mosum ñax ba ngay mosum ñax amoo lu dul ñax boobale bamba gën nga say kër bàyyi sa waa kër di saytu sa der yow rekk bamba def nga ko ay at te tawatoo it giñ naan yaa mat ak sang bamba dëkk ki soldaar di binde kay war yoyele soldar def nga ko bamba dekk ki soldar di binde kay war yoyele soldar def nga ko bamba tamuñu da waaj ak fexé maaj ngay japp kay waaj di julli bamba ñi nana kay fon nga ne ci saw yoon tew ci saw yoon ni pat bamba ba yalla xeyle dinil la lola fajal la lola ngay sante bamba de nga ba dekki don nga ba jekki yow dala tekki tekil mu bamba sangor gi reyna njulit gi matna sa fitu wi reyna nawna ala bamba sa jef ji reyna sa jef ji matna ñepp geureum na sa jef ji bamba yalla geureum na yonen geureum na ku ne geureum na sa jef ji bamba geureum nga yalla yalla geureum la yonen geureum la wacc nga bamba genn ci mbiri te jox la mbiri nga saytu mbiri mo dessa bamba lo tere sa neef lo digle

ina bamba jeki di wartan nudi la ñetan ngade no retan ngade se bamba jot nga bisi mbek ak jamono yi jak sakal tarax nak suyeme bamba jot nga bisi mbek ak jamono yi jak sakal tarax nak suyeme bamba ngir jëm mi yalla ak gaay yalla yi top yalla sarax nu bamba sarax nu ab tib yow mbaate ay tib mbaajin bi tib tibal nu bamba tibal nu as ndab yow mbaate ay ndab mbaajin bi ndab yakal nu bamba fabal sa jëmm tefab sa jàmm ni nu ko yomm ngir yàlla bamba lu dul ni ñokket rekki ni waqet dabi ngërëm kët gaay yi du mbir kët léegi du jekki day xëy di songe di gontu songe tukk ko ji sërët du diñe mukk du fande mukk du ñàkk lekk te xëy di gis nit farlu ko nekk war na ko nekk ngir nit ku nekk deegaa ngi koy wut daw ñaa ngi koy daw mag ñaa ngi koy daw ku nee ngi koy daw te ñëpp lay jot ku mu jotul tey jot la budul tey ne la wëtoo kay bul gëm mu say bët dénga li daa xew te gis li lay xew xam li fa soo xew gaawal fexee set dee fam na say maam fa maami say maam baamatoo maam dana la fawiit dee kenn la dul ba donte dafay ba yonen balay ba kay ngën ji aw nit dee daw ko dum xel muslu ko dum xel faw mu teeral gaalam fi sa wet fexee la am yow ngërëma ku yiw te ba fen ak jëw fab sa bakkan nat dangaa fa soo dem te ku fa soo dem war na balaa dem ab yóbbalam mat yokkal sa itte yokku gu metti tey daw werante faw ak barig jot moyal barig jot ngir ku barig jot kenn la dul jot te ñëpp a koy jot ku bari ak jot foo ko gis ak bët na nga nitte pët saytaane saakat bu ko dawey xel dawe ko am xel ngir koo dawey xel mu sànni law yet ku bari am xel day dawe am xel nde du dawey xel lii daal ma jog caw bi yar ku amul bi yar ku amul bi yar mata caw bi yar koo xam ni loo wax mu teg ca ay wax weddee ko say wax ngay mu ñakay mer moo ana teggiin ak yoonu teggiin ak waxi teggiin jadaa jubal mbir fa waxe as mbaat ñu teg ca as mbaat su bon

Hey. Mbalu ko may yowmal khiyam dañu la war ne jeggi mbam mba ñi le na la ak jaam ñanga yoron joxe ko tay ngay jema daw do mana daw mbolo mi meppangi la gaw xawma ci yow lumay taxaw te jema muñ gatcha gu reey bis mu waxe lek ba sour ba nopp sang nak sa bir bu ñe ku de ci tudde bur ca boba bis ngir am nga ngor adina mbolem ñi ko am yegal ni kenn du ci am dara luddul li nga ci am ak cyant war na la bur ko xamne eppule na la ay yef ndaxam eppule la ak ciona ciona fit na la kuko amul bari nga mur ko xamne mo la epp nit faw mu epp la tawat do jeru nit ko amu nit ndare ma ngay tawat ci bir ko xamne mo la epp nit faw mu epp la tawat do seru nit ko amu nit ngare ma ngay tawat ci bir adina lo ci am doy lu tuti tuti dal di doy lu reey reey du tax mu doy koy sakku adina du sour adina doy le du ci ne ak doy lu mo ci xala ne ko gis mo am ci yit lu ne du tem soxlay jori jor ku kenn nit rek doyul am fuk taxti ko doyal am junni taxti ko doyal rabwaangi ni soxal ta dir mbub ak tubay bu la doyul xamal ni soxla nga luddul lo topé yalla ak ndigal tubali moy te daldi bur ku soxlu wul luddul bay saaso agne na jog bay te agne nga kat jogal bay sa dara jangi ni di rir waratu la la gelef lumay di sant ak def lu sop serigne ni de ko def tay moy li waralu tor sama yireena te bari santala sant lu bari tane nga ket gaay bari war nga joxe cyant gu for bay tawat war na la yow ak cyant yi du war na la yow ngir sepp serigne fay na la yow tek la ca kaw te jox la nguur ko la ne wax man ak sa nguur gi ñi la jox deug bu wor nga ne ko ak doy lo di nguur te doy na wali ci bur ko la ne wax man ak sa nguur gi ñi la jox deug bu wor nga ne ko ak doy lo di nguur te doy na wali ci bur ñagam gaaya bay daal xel setan ku xam gaaya dul bay fu ñi lekke kon bu fekke ni yow bamba may nga yor ñu gën rek ci jot na ngay def ñi bon bu fekke ña baaxay amus lepp ci yow ña baaxul lu ñuy am ci yow mi fi gën te ya yor ci ru gaay baax ak yi bon faral jox ma jox ñepp jox ñi fi man da nga bay baxay deug say dag yow mu ñu wër la nak kap def say sagan du la tax nu jog ñew fi yow kat luddul sa yermande yermande lan seenu nun te no ngi di yel wa nakay wut ci yow mire mucca ak barke ak guddu fan te bo ne bala kenn am lepp ci man da fay melni man bu ne yabo nit bi kon nde yow do minit dootu melni nga mel te giñ naani wax ji sore na ki fen waxal nak ci mbass mi sa nit ñangi je tinul ñepp yow bo tino yalla tin bu ab sam ne cel juru gep je bu jur gep jeexé lu muy sam kon bani deud keur ba yak yi nday di ñew wut ak mu ci tax mbalu ni wut ci kon bani deud keur ba yak yi nday di ñew wut ak mu ci tax mbalu ni wut ci kon ma jom man ci de yalla ak sang bi ba dag yep bolo ni xëndang nelaw te de yalla sax kat bala neex nga nek ba mbolem ku doon so wakay wax selaw limay bëgg de yalla nak duy dem du ay soxna du ifas du ay taxi kaw du ay tolaki dag duy keur yu reuy du mbolo mu may dox di santo kaw du lay rap kay tas du lay jeka de du lef len sax far ludul am la yow tew bamba mi la di wax yow ki gën ku de fi siare ka mokko ko naw ludul am la am la ko gën mako wax lu far far ludul ndaw sa ko raw ku far ndaw sa doy lo ko do gis ku far ndaxam ndaw sa de tay furatu ko ndaw ku dikanti as ndaw mu jox koy seram te jebal ko la xal ko la xub karaw teri jot mu teddang maromum faram bako ki seram kon

kula fabal dal di seto te lo gis fa xass ndegam ba nga bur ak ñoom sopp la defal lepp luy tax ñu na ya fi gën te daw lepp luy tax ñu na baxula bana lepp ma ngi ci sab atte tay fa xass na lul yow falang na ko yit fa xass na lu dul yow ci man mi mu rot falang na ko yit ci ba dootul ñewit fa bal nak sa bop ak sa mbir def ci man te dem murid xarit na wax ci yow lepp lu tax ñepp xam ni sab kem amu soow ak penku it neli do ko bañ akay san ci dex nga raw kep nit ba ngay wet akay muñ akay dun ndañax faye fer ya bobé nga fam ñepp nat ba ngay jang akay bindu ñuy foka moy fe sak wet nga sut mbacke mbolam ñi sut ba ngay jaam yalla ka way mustafa te ken ne kula yow nga am say mebet ba ngay xif akay marte dencho bu reuy waxo ken say lor nga semmal ñamat balay karte da wër gëna wak kanam te yaqul la ngay def nga raw am xelit ba ngay dam sax ni takay toggu ñam ku jog romb lay wi nga di bi yaramit bañi nan akay fo nakay tox di saw fi sa wet nga am lol bu feñon nu rat ba ken deggatul leuf ci yow deggato ci ken leuf nga am may gu ken fogulit bañi li takay maaji ngay japp yow akay julli bobé nga saf yalla yit bañi wote ngay julli bañ wuy jiwo beusal mal nga def mbek te yonnan bayit kulay topando tay ci leuf mo ko dof ndeyaw do mo romam te do ma samit kulay topando te mu dox te nga dox ba ñew fi nga ñew li rafet mo geulit kulay topando te mu dox te nga dox ba ñew fi nga ñew li rafet mo geulit te ku yu jakay bay bu de topando ka far man ku dof ay biram yaquit ku def tay lu dul jox la bopam bu wer te bañ la defum naw le day al ku kat da nga dox fa bari yep dox nak te dox fu ken ma la dox am nga jajeef ju mat da nga boole wa Allah ak wa kerit toraw lo te jël seen ndam li rafet demo wacc saw nit ñu bon al ku far da nga dem te fab ñep yobale fat da nga man ci keur man ci ab Allah yit ku xam xam ni ya ep yow ñep fit kerek Allah ñoo bokku nak yam fi yow lu am do ca bew do ko jekki xulit kudul yow geutam ya nga jëm genn wet te yow nak sa geut ya nga jëm gep wet kudul yow dafa i may boromam bebet bu wer mbam may far njabotam nga bet kudul yow dafa i may boromam bebet bu wer mbam may far njabotam nga bet nga may yalla yow bet te may ñepp bet sa wet genn te xul sa wet yep passet kudul yow bu geewet sete geetilim bu geewet jote sakit geedu jot sawet yep set yow sawet yep jot degal barakallahu sabkem amut teno ngogu fawet de say do fi reuy fajal yaade faj kat te yar say do fit doxal faw digante ñep ak tawat ba ken dootu gis kuy jalo kay tawat naxol yep far sedd mbir yep jub bu ken ñakati yiw ba fir daw siit te mbolem kulay top nak de ko wan lu koy dol ligam ak rafet njortit te tankal ci mbolem kulay jox mbiram te leral ko leral barabam ne defal gaay lay top kay sop far ni bidde woki wer ak jantit nga far fete nak yow ci suuf ak ca kaw sa mbir reey ci wa suusi ak wa kawit te def nuy murid yo defar yo geureum yulay dimbulé kay bigal faw yit nangay bekk ci nun faw nuy bekk ci yow nu far dundu ci jaamu téméri at te sun at mu ñew wécc téméri at yu ab jaamu kat jaamu selal ko yit te nakul mbolem lu jëm kon ci nun ci ay tiitaki lor tek Allah git te jappal mu mbolem lu lay teggi kon ci ay may ak ay cyant ak jamm yit taleral tabaxal te neexal wiral sa diggang nit faw doylul nit taleral tabaxal te neexal wiral sa diggang nit faw doylul nit te mayno wiral way ci lonuy digal ci sa yep ngir yalla ay yon nit te bepp julit def ma mbek ci xolam te dakul munafiq ko bi yefarit sama xol na fess ak sa mbek ak sayef samay cer na muccit ci lo diglewut la ngay sopp kay tan may sax ci man te naa ci saxet faw li laa mibet ludul yow na may daw te naa koy dawit te naa lay fajal faw soxlaa ka wut
yoral xol bi yor ci yor lépp nag.

0: dul yow ci man mi mu rot yaral xol bi yor ci ri yor lepp nak yelem na dul yow ci man mi mu rot ku do bay ndamo bayamit mba ndayam dafa bay ndamo yow serign be ke gem ku do bay fexé xam alal je ke xam dafa bay fexé xam serign be kam ku do bay fa buk jur di bolé ke yor dafa bay fa buk jur di tabal kërëm ku daf bay fexé def kemam bum gënul dafal bay fexé def laram bum gërem ku daf bay fexé dem di laaji juram dafal bay fexé dem di dolli juram ku daf bay fexé japp yalla ay gëssam dafal bay fexé japp ban bay gëssam murid bul yeesam yow garab go jotul ñegam bëgg nga am ngërem sa xoram yeesam ban bami gën yeesam yalla mi yeesam fo jotul kët du may kendam wala buy reey ndof ba jog jëm tugal ndey jaay gertem du andi deram du yeggi tugal nak reenam du jar da koy ton tefar des du ma sax mbayam xarit deug jaayal fi septeer yow tefa say deram delu kon dogalam deram yi fa septeer nga icer ak deram yi fa teeru tugal yeppam deram yi fi septeer nga icer ak deram yi fa teeru tugal yeppam murid day fajal ab serigne ay loram serigne day fajal am murid ay loram ku fa lor yarul la yenul koy loram ku jog faj samer ay jogal fañ meram ku gadda yesufam ba ñew nak fi yow fajal koy loram yep gaddu yi mbiram murid bo fi gis gan lañelu serigne te ko seru warna teral kat ganam murid bo fi gis gan lañelu serigne da ko seru warna teral kat ganam nangay dox di le bir yow sam murid di yar tay teral tay seral ab xolam bu baxul mu ñal sam na to kon bu wer te bul koy fexé genn ngir ak bonam gisal deug seytane bon gi mu bon te yalla ngi koy baaka set ak yefam yewit deug bul def ku baxul nga fab ni xër ci ab all li kat dundam xamal yow ne lay ndam nga far melni dex gu fess ak yiw ak ay temakul tilim melal deug ne dex te mbollem ku ñew fi yow ngay teral buy demit ngay geureum te bul daqe bul bodde bul yaqku nit na ngay mandu bul lor ku ñew mba ku dem ku jog ñew fi yow jox ko akam mu jël bu deede fi yow dem bayil ab deram ku ñew may ko ab yarte sak kuy mbegam te buy faddu sey geet nga fatte uturam na ngay mo ñakay racc sab xar kanam tebul def ku bon koy rasub xar kanam tebul rek beg bay ni rok ab dofit bari re ak imbeg dumay nit xoram ndaxam mep mbir du gido mo ca gën kayes ak appel ku ne ku moyam royal na ci souci nga gis ñepp war di def ay te do deg bis njambatam dañuy japp xaliss di japp tojal di def nak ci biram te deggo waxam ñu bax ak ñu bon ñepp nga itong ci kaw di jëf yi di jëf ay mutaqo xeram ñi ngi def ci biiram lu bax ak lu bon te deggo mu na askeyit mbaata cham ku beggul lu may raw ñati e wak ñewé te raw ñi faso ñew na sammi ceram te fatay moromam te far xante wu digante mako sangam ak ay jëfam te nek ak rafet ndort ak aw ndigal ak ak tuub ak cyant ak sax ci gam di noppé ka farlo kay mu bonam lewet dom tay japp ak njaamuram bu gudde mu jog tay khalaatu mayam tana yalla mo te nga no far yeram di waro ka ware ka xam le ka xam di la biire ko gis te beggu yiwam te fa batinam jox boromam bu wer te fa sahiram tek kon ak fay kemam ngegam man gali yow defal bo manul nga gis waju man li nga def ab laram defal deug mbeur mba nga def waye mbeur kudul mbeur du wayam na muy mucc xam te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam meram ak loram te mbeur day fajal bopamit jep lor fajal jep wayam meram ak loram ku day biram ak ndox ak ñam nelaw ba mandi lu muy deeti wotek te suuf ku fess ak ndox ak ñam di fo kay nelaw te na ma di sofi ka sof kudul moy bané ak bakam ben bis du mbeur mba bu dé mbeur di muy maqsuuf xamal yaw ni sofi day not bakam bu wer tay fa bit nak bané xam di xof tasuf day sori moy ta taqo ndigal bari moy ak yi wax du genn tasuf werante ka waxta an kay foko jew ili yef ku koy def du mus ak tasuf.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tianar FM et Larki FM.
3: Ba génn kër gi def bu mu xoot ñu sul ko lu bari sul na ko lu ko waral moo ko nekk luñ bataay koo xam ne dafay indi ak yaan di ko jox Serigne Touba mu xabbant am ci këyit yi muy falal nangu koo laal ak loxom mu xam ne kon loola sell koo xam ne xeet li jaam ñi rek la tax a jóg. Bu fekkonte ne lépp luñ la jox rek mën nga koo nangu ndax boo ko nangoo rek dañ cee xekk li jaam ba bu boo sàkkee yoo cee bañ ak yoo cee bëgg xam le nga ne lu lew kañ mën a dëgg ba jëriñ ki joxe. Kon alal gi nga xam ne moom la ñu ci bëgg a def addiye ndax addiye alal ja sanxe deful addiye ndax sanxe ngeen dëgg ñu ne bu la nit lebalee wala nga for alal xam nga ne ñuy wax ci for da nga koy xamle at bu fekkee ne nit ñëw na xam ndab li nga denc alal ji moo di calcul bu mel nangam wala sase wax buum nga ko takk nga xam ne moo ko moom nga jox ko ko bu toogee at te gisuloo ki ko moom bu la neexee nga sarxe ko xam nga ne alal jooju ngay sarxe sarxe da waaye joxewul addiye ndax léewul a dam ndax bi nga koy sarxe benn nga sarxal ko borom wala nga sarxal ko sa bopp. Boo ko sarxalee sa bopp nag bu ñëwee nga fay ko. Boo ko sarxalee borom bu fekkente ne nangoo ñu feeñ na ba noppi wéyal ko mu wéy mu am mu moom tuyaabaam bu fekkee ne nag nee na man kat sarxewuma sama alal dama ko soxla woon ci nangam ak nangam nga fay ko alal ji sarax ba nekkal la fa. Kon alal ji sarxe addiye addiye nag kon lu laa lu téey lu sell lu ñu ñaq ñaq yi nga wér moom la ñu koy def ndax dañoo sellal alal
4: ceñeex
3: sell ñu sarxe ko loola ñuy sarxe nag ci la ñu sellalaat la ci gën a sell lañ fa baat def ko muy addiye kii joxe addiye gannaaw bi nga xam ne li muy joxe laab na lew na mu yëkkati ko di ko joxe na ko joxe ngir jëmm yàlla tabaraka wa taala rek ndax wal amru afdaluhu ma kaana lillahi neeñu jamono yi nga xam ne sëñ bi daas daan def kuy liggéey ci tubaab bi doo ko jox mu delloo la ko bi fekk bayl mu daas moo mu nekk ndar dafa newoon man dee naa ko jox ak bii te du ma ko delloo daal di fab mbuus def ca tàngarma ba mu fees mu takk ko bind ci këyit هذا وعاء حوى تمرا لحضرتكم عن ردها حين يهدى قدمها الناهي هدية أبتغي وجه الإله بها والأمر أفضله ما كان لله تفقش موسى تاندر مجا منه ليدا ينقل الله حمد تاندر مجا نك مجمس تيو كيسا تيو واي بسال له ملو حمد لك وحوين كو جوخي أجي ترجي تموي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيرا نكو قد الله addiye nag yoo xam ne maa ngi ciy sàkku jëmmi yàlla rek te lépp lu nit def la mu def ngir jëmmi yàlla ci gën bi ko sëñ bi defee delloo ko ko xaw ma nu mu ko def waaye delloo ko ko gannaaw nag ñoom ñëpp sàmmonte woon nañ waxuma ñi ñuy jox addiye seen bopp waaye ñiy jox addiye ci jamono ju leer jooje te jamono ja la ko leeraloon moo doon borom xam-xam yi dañ daan yeete di digle di tere wala yi daan ñaaxe di waare di tiitle di xuppe seen tubaab commencaan gis da nga fa jógee di ger diir bu yàgg la dugg ci yow du ca jóg ci tiit goo tiit ak ragal yàlla goo ragal ak wattandiku goo def ñu koy waxee nga xam ne bu fekkee ne nit ki béréb yi nga xam ne ci la xolam di sellee wala ci lay fàttalikoo wala ci lay délloosee bu ko dee fara la def foofee nga xam ne ci la jotaay bi di yóbbu xolam day mujj bu fa jógati loolu mooy ndimbal loo xam ne mooy dimbali jullit bamu mel melo wax ni bu ko dere kefe kon adiya da fay wara sel kikoy joxe joxe sa ngir yalla bu ko joxe itam bu mu ko gis bu mu gis nga def na dara ndax ki ñu jox adiya lamuy gadul nit ki ci adiya ji mo ëpp adiya ji gën ko nit ke bo xamé ni ngi koy jox lim la joxofu gën ni ngi ko jox waru loko gis ndax gannaaw sax ci bopam nga xamné adiya ko ëpp doole dana fajj juroom ñaar fukki xéeti deewi ñu ñaaw ñu wax na ko ci masaali ko jinaan
2: jëñeek FM
3: xëc ci lañu jëm fi ba muy waaja laal bopp yi doomu aadama yi tëñcaloo ni boîte almit bu fees ñuy xuus ci ñaq ku seen sa mbokk daw muy sa ndey muy sa baay muy sa doom muy sa soxna ku ko seen daw ndax bañ jafe ne am na amel nga ko xàq dëkk bi ngeen dëkkoon ci àdduna amel nga ko xàq yoo xam ne bu la cee fayu la ko ndax foofu kenn dootu bàyyi kenn ku ne loo am na doyu la doo bàyyi la dara da nga koo gis da nga koy fay ku la amel jagam sarax diggante boobo bokk na si ñetti ker yi keral nit ker gu njëkk gi mooy aras keru aras malaayika yi ñoo cay seelu yaa waxam bi ya yonent jot saaba yi ñoo ca seelu gannaaw loolu jëmm ji ci nekk fa ngay kerloo mooy sa keru sarax kon sarax am na maanaa sarax day yeeral bàmme sarax dana yokk fan kenn mënu la lim njëriñam gannaaw nag benn sarax benn addiya moo gën téeméeri sarax addiya boo ko joxee war na sell boo ko joxee itam bu ci bul gis na def nga dara loo am solo ndax mataloo xàq yi ki nga ko jox ndax nee ñu sëriñ boo xam ne bu mat sëriñ xasinu bët wu nekk dana nemm ko xoli taalibeem yëpp da ko dale fi mu nekk ba ci ñi gën a sori nangam yoon kooku kon matal na sa xàq waaye mënuloo fexe ba matal xàqam kon lépp boo ko joxoon li nga moom lépp ndax sëriñ tubaab ko doon laaj radiallahu taala anhu ndax nit sañ ne li mu jaamu yàlla lépp mu jox ko addiye sëriñam mu ne ko sëriñ bu mat sëriñ loolu du dara ci moom loolu du dara ci moom ndax dafa am jëmm joo xam ne dafa géntoon benn sëriñ ci sëriñ yu mag yi lool di julli mu topp ci ànd ak mbooloo mu bare bare bare bare waaye mbooloo mépp dañoo gappru moom daka taxaw sëriñ bi taxaw julli waaye bu kabaree asamaan si ni xërëñ xërëñ xërëñ xërëñ ba mel na day bëgg a wadd bi mu yeewoo ci suba si bi mu ko laajee ñu ne ko ñoo ñee gappru de dañoo ka taxaw muy sëriñ ba dafa matal seen xàq te ñoom mataluñu xàqam
2: gannaaw
3: mun loo ko jox xàqam lépp ni mu ko jox xeeb ko fàtte ko tey fexelu ko ëpp jox ko ko mu des addiya ki ko yeyoo addiya ki ko yeyoo mooy ki nga xam ne bu toogee ci ker garab dana xam reen yi nuñ toll xam xob yi ko ci nuñ toll kéeyoo addiya fu mu toog jën yey xeex ci géej ga mën na leen a teqlee addiya ki ko yeyoo bu fekkonte ne taalibee mu ngi dox mu ngi diju lëndëmuk wax set ca gannaaw jabalu xaas mellantaan di dox ci gannaaw mu mën koo faxas addiya ki ko yeyoo mooy ki nga xam ne bu nit nekkoon fa gën a sori ci sowu keneen nekk si gën a sori ci penku ñu di taalibam ñu woowandoo ko benn yoon dana leen wuyandoo ñoom ñëpp ni nga xamee ne malakul mawti bu geer amoon ca gannaaw Australie geer am ca gannaaw Amérique ñee di dee par ay junni ñee di dee par ay junni kenn ku ci ne dana rocc sa ruut teewandoo fa ci ni may waxee ne distance amul ci baatin sëriñ bi noonu la mel sëriñ bu mat sëriñ mën na xool lawxul mahfouz ba gis ñu bind turu taalibeem ca ñetti xeet yi mu far ko bind ko ca ñetti xeet foofu la sañ-sañ mën a yem waaye Seyid na Aboul Abbas al Mursi dafa ne wali de bu ñu feeñaloon mbootam nit ñi jaamu ko ci yàlla kon moom la ñuy jaamu gannaaw nag taalib bi moom mënu la jot sëriñam mënu koo fay xàqam mënu lu dul joxe léppam moo tax ñu naan murid moomul dara dara moomu ko momul dara moy amul dara lim am lepp ko seigne bi laye mu jox ko dara momuko moy dara niwul ci xolam amul dara lu bëgg lo xamne dara dox digënté mak seigne ba wala dana dox digënté mak dara lu seigne ba diglé waye adiyé nit dana ko yeyo ci liko yalla may liko yalla def nit dana ko yeyo ganna ko yalla may mu melo melo yi tax mu yeyo adiyé ganna bu fi joggé njabotam yi koy don ak ñi nga xamne bu fekkonté né daf fi joggé di den kané wala muy joxé dara ben ki dafa tak ci mom ci dara wala mu tak ci mom ci ro kenn ku ci nek man nga lépp
4: adiya waye bu bokk ak 88.6
3: gëna ragal yalla ki gëna ragal yalla bo bëggé sa adiya gëna doon kër gëna ragal yalla nga koy jox ki gëna farlu deug la wa wilaya mom wala ma wa arifuna billahi dañu waxna nit ñi joom nañu lol ci wilaya ndax ki nga xamne dafa am kashfu di gis lay am ëlëk diko wax muy am wala muy gis la nga xamne li fu mu nekkul la xewewol mu diko wax neena du wilaya ndax kashfu wali man nako am sheytaane man nako am rab man nako am nit man nako xame ci anam guugal ñen ñi fekk ku farlu rek ci jaamu yalla ñu jox ko wilaya fekk na mëna am farlu na ci jaamu yalla lool waye xol bi bu ca gën yalla rek ca nek yeneen nga ca waye ñu ne batay ñettelu ñoom tay modi wali wi aaje aduna rek lañ koy dis man day dama bëggoon nangam bu ko defé nak wali woow daf leen di xépp mer leen mu melne ko xamni ki dang koy falang lo mbott ni muy fexlo mbott mi non ndax dafa fexlu lepp lu jëm ci aduna ndax bimu xasse ba xam yalla lepp nakari fu mom lepp ñaaw fu mom lepp bon fu mom lepp wayef fu mom lepp sof fu mom dafa bëggoon liko ko gënal moy ki koy wax mbiri bopam luko label luko texel luko xamal yalla ëlëk kon awliya yi dañu ñew ngir xam la yalla ngir xam la yoonu yalla ñu yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waxe ne ki gënal yalla ci yeen moy ki tax ba nit ñi bëgg yalla ak ki tax ba yalla bëgg nit ñi kon ci laaj bobu gannaaw bu jamono bi dafa gatt ñu yam ci fofu adiyé dal kon nonu la demé nga xamné moy joxe adiyé fi muy jël ni alal ji mu wara mëna joxe adiyé ak bu koy joxe nim koy joxe bu ko joxe ba nopi itam nu muy melé ak ki nga xamné dafa fay don adiyé dafa manam yeyo adiyé bi wasita manam mom ci bopum jëmum taxul adiyé diw lañ koy jox ak ni mo waxé né itam buñu bokké téw ñu bok ci yam la képp ki gëm ci sharia ki mu tek ki gëm moy ki gëna xam l'islam gëna xam alquran ki gëna farlu wala ki gëna ragal yalla ci zahir ndax mënu no atté batin kon nit nga xamné gis nañ ko muy topoto ak djub nek ci lu bax mom la ñu mëna tek ki gëm ndax ki gëneel dëgg fa yalla nek ajiwul ci lenn ndax yalla lako sopp lay def waye nak ci sharia buñuy waxé né ay néw buñu dajé ki gën mom lañuy sétalé penku buñu leen bëggé bolé jullé gën gi duñ ko sété yidul ci yoyu kon ngëm gogu la yoon mayé ñu wax né diwa gën diw waye nak gën dëgg ci batim mom yalla dong ko xam kenn xamul ki gën ndax ki man na bolé may yépp muy may yu baax ké melné ko amul dara wala ki farlu lol ki sagal te ki sagal gën ko mëna nek té da nga gis nit ko xamné amna fatax sun borom bolé ko ci secret diko xamal ay ndeyam ak lepp muy faj aaju def lu nek gis nit ko xamné xamul dara lu mu réré bi gën ko fa yalla kon ngeenel mom mu ngi aaju ci ciobaram sun borom dong ki gënal yalla rek mo gën né alaykum bi shari'ati al-mutahhara denk na len shari'a bu lat bi mahma tayassara fek japp ne manam fek man ngeen ko doxale mata yasra fi haqiqati al-munawwara fi al-haqiqati al-munawwara ak ci haqiqa gi ñu leral gi sharia ak haqiqa moy biire biti sharia mom la sun borom tabaaraku ta'ala atté lo yonent bi sallallahu alayhi wasallam haqiqa yalla attel ko bopam bi nga xamé ne kenn ci sahaba yi japon na ben way bu tuugul bëgg ko ray ci jihad mu dal ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu muhammadan rasulullah mu ray ko mu dikke sahaba yi wax ko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kere tuduna yalla tuduna bat xere ba nopp mu ray ko mu ne ko yow la xir ci jëf ju mag joju mu ne ko ah daf ko wax rek ngir baña de waye du dugg ci mom mu ne ko xar nga xol ba gis la ca nek mu ne ko dede mu ne togn nga duggal nañ ma ma xex ak nit ñi bañu ne la ilaha illallah buñ ko waxe musal nañ ci man seen yaram seenu der seen der ak seen alal duma fak seen alal duma leen ray duma leen door wa hisabum ala allah yalla nak ëlëk moy set
2: ak
3: mo xam seeni xol manam dal kon yalla tigi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne zahir bi rek batin bi bitt bi lañ ko atelo la ci def yalla ko la ci bir xolu jambi yalla ko xam la yalla xeq jambi ak lam ko yene ak lam koy defal yalla ko xam waye liñu atelo jamni modi sharia sharia moy lan modi lima waxon rek julli war asaka aj gannaaw baati sharia ashhadu an la ilaha illa allah wa muhammadur rasulullah iqamu salati wa ita'u zakati ba nopi amé melaw julit moy lan dagn la yunu ahadukum hatta yuhibba li akhihi almu'min ma yuhibbu li nafsihi nit ki balay ngam ma mat limu yene bopam ne ko yene julit ñep jul farata yi dafa bari ken mënu ko lim biñu limé farata yi nga xamné ay jaamu yalla la def na yenen farata yo xamné du jaamu yalla niki top sa ñaari wajur farata la mi nga xamé ni yu bari yo xamné ci dunduk nit ki dund gi muy dund na mu wara dundé te yoon yonal ko yu yep ay farata la farata yoyu nak mi nga xamné dañu atté sey la koy tass la koy tak lañ ci wara duggal nam wara tollu charte ya digeunte cede yi cede pass pass bi ak kilifa gi nga xamne mo koy joxe ak jur gi nga xamne kon jep jef ju am amna ay charte lolou buñ ko sété moy sharia sharia moy ni yalla waxe ni julit ni di len defé ni lolou moy sharia haqiqa nak mbiru xol la moy lima waxon nit ki mu wuté ak banexam takko turu yalla xalaat ëllëgum xalaat traayu bàmmeelam xam ne dana dee sellal jëfam wattandiko xàqi doomu aadama yi xër ci bu yàggee na mu gën a yàgge su mborom day leeral xolam di ko leeral ba mu set day mujj lekk ay cabinet moo koy gënal mooy yàlla wala def loo xam ne ni yàlla tere na ko day dem ba nga xam ne ni ko ahlut tasawuf tërale gannaaw nit ki ñaari xaaj rekk la bi xaaj yaram la bii ruu la te ruu dafa mel ne seetu waaye nag yaram bi mu dugg moo koy lënd moo koy nëbb xam nga ne seetu buñ ko tegee fii mboolem suwar yi nekk fi yëpp daf cay feeñ waaye buñ ko muuree wala ñu diw ko ban ba mu taq benn suura benn image dootu ca feeñ noonu la yaram ak ruu demee gaa ñi nga xam ne nag dañoo dimbali seen ruu ci jaamu yàlla ak ci tudd yàlla turu yàlla wu bari ak xalaat ëllëg seen traayu bàmmeel dañuy dem ba nga xam ne seen ruu googu day set mel ne ka seetu bi nga xam ne fomp nañ ko ba mu set bu ko defee seen xawaas yi maanaam li ñu wax attache terrestre yi nga xam ne moo lay booleeg adduna bi ni ki bët yi ngay gise li ci adduna sa xel mi ngay xalaate li ci adduna sa nopp yi ngay digloo li yëngu ci adduna wala li ñuy wax yooyu yëpp
2: booñaawee
3: yu yëpp tëju na nekkatoo ci adduna mel na nekkatoo ci adduna bokkatoo ci booba sa ruu googu mooy ubbiku bu ko ubbikoo nag mel ne seetu seet boobu am na fu ñu wax lawxul mahfuz lawxul mahfuz fa mu nekk ca juróom-ñaari la asamaan nga xam lépp lu suñ borom di dogal ma nga ñu bind ca bu ko defee sarruu boobu mel ne seetu bu ubbikoo jàkkaarloog lawxul mahfuz la nga xam ne moo war a am lépp daf ciy daal di nekk ci seetu boobu nga xam ne mooy sa seetu xol bu ko defee nga xam kumpa yi ñëw léeg-léeg nit ki dana farlu ci jaarante ba kanam ba nat bànneexam nat ba kanam ba nga xam ne xolam day fees ak yàlla bu wéetee moom dong ci béréb boo xam ne du dégg waxi nit ñi moo takk bët yi di tudd yàlla day àgg ci diggante boo xam ne mulk day daal di ferme male ko ubbiku mu jànloog malaayika yi jànloog ruuxu yonent yi jànloog arase kursi yi jànloog lawxu mahfuz jànloog asamaan yi juróom-ñaar jànloog kumpa yooyu yëpp bu fekkee ne continue ci melo woowu continue ci dana dem ba dootu aaju woo wéet di tudd yàlla dootu aaju woo gëmm wala muy takk ay bëtam fu mu toll rek mën na daal di yër lawxu mahfuz sa bët yi du ko gis luko gis sa leeru xol sa leeru ngeum moy ag ci fo xamne dara dootu meuna dox digeunte mur bi duko meuna laq ba du gis la ca gannaaw ëlëk duko meuna laq ba du gis li xey gannaaw ëlëk dara duko meuna laq day gis li xaw nam ko neex la koy gisee nga xamne gis bo xamne moy gëna leer li nga gis ak sa bëtt yi nonu lolu gis nañ ko ba tay bi fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jigeen ñi ko topon ne lon nañu nonu sirina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci xew xew yu bari wone ne lolu bi nga xamne ne mu ngi bëgg genn aduna mu wo sayyidina aisha mi doon doom te nekkon soxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko don sama donale ciirele sama don lu yomb la ndax lu neew la am lima amone joxnako sun borom tabaaraku ta'ala defnako ci yoonu yalla te yeen ñaari goor ngeen ak ñaari jigeen sayyidina aisha ne ko ñaari goor ak benn jigeen mu ne ko sayay amna dom bi nek ci biram te jigeen lay doon sayyidina omar xam ngeen ne bi muy khutba ci jakkay madinatul munawwara saariya sayyidina saariya ci isaaba ila bokkon nek ci iran di andako ndeug ñu dajante ak ay brigand ay band yo xamne dañu amé fini gannaay ay dokkati route lañu nga xamne bu jaaré ni ci kanamu doj bi dana dajé ak ñom te kon ñu dal seen kaw sidna omar nga khutba jullik aljuma nek ci jakka janan ya saariyatul jabal ya saariyatul jabal ya saariyatul jabal laqul ci doj bi yow saariya sidna omar bimu koy wax mu ngi ci jakka ji di khutba wa jakka ji ñing koy deg saariya fam nek nga xamne doxu ñent wër la mang koy deg deg xamne ba sidna omar dal di jaaré fam ko wax non ta bi nga xamne ni sidna omar genn sidna ali dogalé ko ne ko li nga don wax bi ngay xob lu mu don mu ne ko ah deg na ko mu ne ko waaw ñi ci dakk ñepp deg nañ ko mu ne ko man dal dama jann lok saariya am ño xamne ñi borom yi ganna yi wara dal ci seen kaw te ñom ganna yi wuñu ma liko wax mu jaari ci mu wëri doj war na xam baña dajé ak ñom mu ne ko ñepp deg nañ ko def xam ngeen ne am na fu señ tuba wax ne wana la fiha fawqa sab'i saariya am na deg ko xamne mo kawé degu saariya gogu ñu ko waxe xam ngeen ne kon sidna usman momitam radiyallahu anhum ajma'ina bis bimu nekké khalifa am ben délégation bu jogé yaman ñew jëm ci mom biñuy dugg diko ziaré dugg di nuyo am kenn ko dugg mu ne yadkhulu ahadukum fi ayni athar az-zina amna kenn kuy dugg ci yeen te jeexitu ndialo ngi ci bëtam fekk waaji dafa dañ ak ben jigen bu rafa rek mu xol ko bu baax setantal ko bimu diké sidna omar jeexitu xol bobu mu xol da amna ci ño xamné bo duggé rek dañu xamné am nga bakkar bo def waye duñ xam ban ciir ci yow mo def bakkar bi waye comme sidna usman mom xamna ni bakkar bi demé xamna né du sacc do ray nit du def dara waye xol la te ci beutum la te gis na bakkar bi mu marqué ci beutuki ndax gisu xolam bu leer bobu kon ki nga xamné nit ki bu nekké ci jaamu yalla bayyi moy bayyi bëgg aduna bëgg daraja def yalla muy deppam am ko jaarale yoon xolam day mujj sepp ruham sel ba nga xamne yaramam wi dootu ko neub ba du gis fum tollu day gis lima wax won tank ne sun borom di wax ne jaam bi lima gëna bëgg ci mu jaamu mako moy lima ko sante ma faratal ko ci mom waye jaam dana ma jema jégué ci di jëf yu baax dama bëgg ko waxtu mako bëgge may batam yu muy xolé xam nga ne kon sidna omar ni mu seené saariya beti sun borom la ko xolé may noppam yi muy déggé xam nga né sayyidina saariya nim dégg baatu omar ma nek ci madinatul munawwara ci bir jakkaja nopp yalla lako déggé may tankam yi nga xamné mom lay doxé da ngeen gis ci gaay yalla yi ko xamné mën na jogé fa gëna sori ci sowu ak ci gëna fa gëna sori ci penku ci xefinu bëtt nga xamné koku tank yalla lay doxé xamné itam nonu nga xamné non la bëtt yi mel ak tank yi lam yi non la mel nima waxon nek nga xamné mën na waccé alquran djuroom ñaar fukki jooni yoon ci diir bo xamne khul wallahu ahad rek nga ci mëna jang té loolu ñuy def lepp budé jaamu yalla dañuy am tiyaba yi kon nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mbiram mëne ci ko xiyass waye aduna ku fokk sa aduna jëndé ko lenn luddul yalla perte nga perte go xamne bu ëllëgé dang ko joy yag ta metti kon sharia ak haqiqa nonu la démé sharia moy jëf yi nga xamne yalla sant ne ko jaam bi mu diko jëfé ci ay ciiram wattu ciiram yépp ba noppi ciir bu ci ne mu jëf ci liko yalla sant li farata li sunna ñu rafété haqiqa mom moy xolam bi muy jox yalla ak ni muy sétalé xol bi di jaamu yo xamné di jëf yo xamné day sétal roham diko may katan diko gëna bëgg lo yalla ba mu add ci fo xamné bëgg na yalla dëgg bu bëgg yalla dëgg mom ci bëfum mëna ben karaw xefam buñ ko pécé tek mbindef yépp ci benen plateau ba bi xefam karaw xefam bobu dana nap nap yoy ni fi na Abou Bakar radhiyallahu ta'ala hu yarantu bi sallallahu alayhi wasallam ni waxone ne buñu pesé won ngeumuk Abou Bakar ak ngeumuk julit ep mu wat len lolu moko
5: ci madahi tassouf
3: lay moy yoonu wilaya man nango def ñent man nango def juroom ben man nango def juroom ñaar xam ngeen ne bo jange hokka gis ni arkanu bayti jami'il qawl arba'atu ñent la wax fofu biha yu'assasu bunyanul wilayati ponk bi nga xamne moy ponk neegu wilaya ku bëgg neegu wilaya nga taxawal ko yaang koy tek ci ñenti ponk yoyu bi ci jitu moy sumtu nopi wax ju bari lo wax malaka bindiko te bo duggé sa bammel dang ko waxat lepp lolu ciona la bo duggé ci bammel ñu ne la li nga waxon ba nga jiddo ci joy yi nga joy tambali le bind la nga fa waxon ni fekk na lepp bind lañ ko kat waye dang ko bind sa bammel nga ni man awma da ñu la sa gine gi stafli di moy da nga ni awma khalima ñu la sa baram bi moy khalima gi nga ni awma kayit moko bind ñu la sa cangay li moy kayit li ngay bindé da nga bind mbolem lo ma sa wax dang ko bind ba mu jeex ñu ne kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adama dana wax ben baat bo xamne du ci jublu lu dul reelo ñi muy waxal dana ci xalam bay ci xuri safara juroom ñaar fukki nawet mu ne sun borom bindul ci doom adama cieur bu geuna meena lore lamiñam ni sidna Abou Bakar dañ ko bet mu japp ci lamiñam di xecc diko xecc ñi ne ko li nga def lu ko waral mu ne daf ma rotal ci rotwaye ni gam sidna Abou Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamne bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wi mo gën ci jullit ñi mo ci ëpp mbir mo ci gëna jëgë yalla ndegam mom la lamiñam di recc ba def lu muy recc nonu bay mbugal lamiñu diko xecc diko domp lamiñ lu doye ko war la kon ahlu tasawuf di tax ñu ne xen ci lamiñ la nek jëw ci lamiñ la nek rambaaj ci lamiñ la nek wax lo xamne du amul njariñ bu de deugit mu jéxal sa jamono bëpp nga waron ci fatlikou yalla waron ci def leneen nga nek di wax rek ci lamiñ la nek te waxtaan bu neexé jëw nga ca jëw rek kay neexal waxtaan te moy li yes ci aduna kon buñ ne sumtu nopi la ñëkkal teural ci ponki wilaya ci ponki tasawuf kon nga xamne lolu lu jaadu la sumtu wajuun qawilun xif bu yagg xif bi jibul ci xif bo xamne da ngay xif ba do meuna gis wala nga xif ba do meuna julli do bo seugé daanu wala nga xif dedet xif manam baña regay rek lañ ndax dañu ne abghadul halal indallahi at-talaq wa shiba yi dagal yep yi ci yalla gëna bañ moy passé ak xi ak regay yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ma mala ibn adama ya an sharan min batni dom adama musula fetal nap lu yes biram kon regay non lañ ko ngagne nit ki xif xif bu yam bu ko defé xolam day leer xelam day sawar jamma atna tuddi yalla bu regé na regay bu upp day tayel day bëgg nelaw jamu yalla du neex ci mom turu yalla du neex ci mom mu lo tax bañu neen nopi ñu dal di ci tek xif xif bobu moy ñak regay rek ba dañu sahar moy fop ñak nelaw moy jaamu yalla guddi xam ngeen ne fukk ñoo def ci beccëk bi benn bo def ci guddi gëp gëna am doole ndax innaka fi nahari subhan qalilan sun borom dafa wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko guddi gi faratal na ci yow ngay julli di jaamu yalla ndax beccëk bi da nga am fey gu gudd manam fey ci affaire yi ci mbir yi ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gëna mom moy general bi jité guerre yi ba faw moy qadi ji até moy mufti bi nga xamni moy ubbe moy itam iliman gi nga xamni moy jité nga xamni lepp lu ñuy def mo koy jité nga xamni nit la ko xamni dafa mel nek fukki nit la ndax activité yu bari rek fu nek mu nek fa lolu nga xamni lepp liko yalla sant la muy ngeureumal yalla mu diko doxal lolu taxna téewul da koy bolé téewul go xamné ni muy téewlo ci julli lay téewlo ci buy bo nek ci xaré wala muy diglé wala muy téré wayé nak batay waxtu wo xamé né tank dalna ba dara yëngotul muy guddii jaamu gogou dafa ëpp daraja jaamu bëcëk ndax nit ki day sédaliko bëcëk xélam nga fi xélam nga fi amna yi tejé bu fakké nak nelaw na ab diir yewu lepp dal dara yëngul bu boba nga xamné buy jaamu day téewlu leppam day téewlu ci kanamu yalla mu dal li téewlu bu taxawé ci julli téewlu magu sun borom gi melna dañ ko seuf poids bo xamné daf koy toj mu téewlu taxawam ci kanamu yalla loolu lepp nek ci dem muy jang alcorane di nga xamné wax yalla bu xamné bu jappé ci woom yi nga xamné day fas toroxlu
5: ci kanam maguk sun borom bi mu dam jëmmam ji bu keppé jëmmam nga xamné fatna ciir bi mu gëna fonk ci yaramam muy kanamam mu tekku ci suuf ci ngir won sun borom ne ko waccina daanuna mokna digënté bobu nga xamné téwlu gi muy téwlu guddi lay la xam di gëna dajalo xamné dañu di julli guddi di téwlu ba nga xamné nit ki bu kabaré day jallo kaaba gi nga xamné ci lay jublu di jallo doom adam yi ci digënté ma kaaba gi yépp ni nga xamé né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxtu tekusan ci medinatul munawwara gambarna di julli ñu won ko aljana ba mu sekk ben jéego talal loxom bu ci wat né buma ci watone ben meññet rek dana doy wa madina gep dañ leen mandi dañ leen soural xamné kon waju won baadaw saharum fop ben guddi go dindal mo gën fukki bis yo xamné dañ ca jaamu yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna ben zarra bu genn ci xol mo gën témer raka yu julli ben top zarra top sunguf bu genn ci xol manam ci jëf ta moy ta lol moy tewlu tewlu deug tewlu maggu sun borom gi bo taxawé ci kanam di julli nga tewlu maggam ko raay gi nga tewlu reeyam gi ak sañtanam bi ak katanam gi xamne fu ko neex mu duggal la bu ko neexon nga diko jaamu bi nga jiddo ba ngay dem mu tabal la safara bu ko neexon nga diko moy bi nga jiddo ba ngay dem mu yugula aljana lol lepp nga xamne sañ la bo xamne luko sopp def te xamul la muy def ci yow nga tewlu magam gogou ak reem gogou ak bisayam gogou tewlu bobu ngay tewlu lu mag la poids bu dis la yow xam ci balancer buñ ko répété kon seher nga fop manam ñak naw veye mo xam da ngay astaghfirullah rahmat di balu sa borom mo xam da ngay salatu ala rabbi mo xam da ngay julli mo xam da ngay tay alquran wala nga diko jang wala ngay jang ta nga yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala lenen lo xamne ni ak jaamu yalla la rek guddi jaamu guddi dafa am poids motax ñu bolé ko ci charte tasawuf wa uzlatun beru manam ñak jaxaso ni jaxaso bu upp xam ngeen jaxaso ci la jëw nek ci la am bañ nek ci la wax lu la warul nek ci jaxaso gi yu bari ci la nek bo ci nekke te nitu kesse do tewlu mukk do tewlu li ci sa kanam do tewlu maggu sun borom gi do tewlu sa bakari

el bu jëk ba gën bu ñaaral ba top ca mujju ba mo yees jur giñ ci wara ray gat ha nak geleen gat moy xar ak bey xar mo gën bey xar muñ tapul mo gën mañ tap mañ tap ak gën jigen je jigenu xar mo gën goru bey mo gën jigeni bey jigenu bey mo gën nak wu gor waye nak wu gor gën wu jigen nak wu jigen mo gën gelem bu gor waye gelem bu gor gën gelem bu jigen non lañ ko top top toftale sikki yi ko yakit limna ko moy sikki so xamne ci ciir yi la ne wala mu nek febar bu muy woyale hmm wone ba bis bi fexé ba bul ray te imam ba la gëna jégé ray hmm imam ba la gëna jégé da nga nek bëm rendi am xaram nga doga rendi ko defé bo rendé sam tubaski ba nopi am tubaski desu ci fay bor manam ci nawal ga desu ci fay bor desu ci nexalaté nexalaté amu ci ka koy ray sax ka nga xane mo la koy defaral lang ko ca jox suñu ko tudde no la neex af sarax rek la meuna tuddu ndax tabaski dañu bëgg ñepp yi bu ko ca wess lek ca denc ca saraxa ca ñepp yi mëno ko wess lek ca denc ca saraxa ca mëno ca neexal kenn mbolam yi ñi def ci sunu ara diko neexalante ci sun biir luñuy jox baay am nuñ ko tudde wala luñuy jox ab goro wala luñuy jox ñeekke wala luñuy jox lene yoy neexalaté la koy tudde neexalaté yoy dara wuru ci genn ci am tabaski kenn ci neexal kenn du luñuy neexalaté luñuy jaamo yalla la ñett yi nga ci wara def ñett yi nga ci mëna def lek saraxé denc képp ko xamné mëno ko sarax wala rus nga ko sarax wala ñëmé wo ko sarax bu ko jox sun tabaski ndax boko ko jox neneen nga koy tuddé neneen nga koy tuddé boko cey jox ta loola señu ci génné ci señu suko tuddu ci li ci tabaski ni tabaski ñett yi lañ ci wara tuddu luñuy lek li dañ koy togg tay hein li dañ koy denc ba bi sangam li nak dañ koy saraxé ñett yoy rek nga ci saña tuddu saño ci tuddu leneen saño ci tuddu leneen kon do ci jaay dara saño ko jaay yow mi nga xamne ya jënd xarmi rayal ko sa bop wala amu ngant nga raylu ko saño ci ay jël dara diko jaay derba sax saño ko jaay derba saño ko jaay man nga ko jeriño ci anam geneen bop bu la sobe comme nga wulli ko di ci tok amna der yi ñuy tok di julli ak di ci tok ni hein ñu xone seen tebus ki ñaar duñ ko ki dañ koy ci di ci julli diko top top dañ non lañuy def amna ñoo xamne fa lañ koy tek amna ñuy wër diko ramasser ñoo ñe mayo leen ko saraxo leen ko dang ko soxlu wut ñu jaar fi jël ko ñom bu ñu ñewé dañuy ñaan dañ doon ñaan ay der bu fekke yow ya nga ko tewon fe muy waw nara yakko legi nga sande ko ci mbalit ma kenn amna ko xane mom ci loolu lay yëngatu man na ko jël man na ci liggey ba man ca jeriñ koko kon yow mayo koko jaayo koko itam kon señul suko jaay señul suko maye bu fekke nak dem nga bam nek mbalit nak kenn ñu fi ne mom da ko soxla nga jël ko jox ko mayo koko saraxo ko dang ko soxla wut mu jaar fi nga jox ko mu yobale kon lepp lo ci jaay rek dang koy yak lepp lo ci genné neexalé ko kenn dang koy yak ndax señu su ci genné neexal señu su ci jël dara diko jaay ñett yi mom lañ ci sañu genné

0: كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: صدق الله العظيم. حديث بسبي يونتي صلى الله عليه وسلم نينا امول كنكم نيو لودول سونو بروم داما ديلو سما رو بما فايكم نيوم. حديث بي ابو داود نيتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. رواه ابو داود. waxtu julli suba waxtam dans tab 5h26 juroomi waxtu tegal ñaar fukki simili ak juroom ben tisba 13h30 ben waxtu tegal fanweri simili takusan cc30 ñent waxtu tegal fanweri simili timis 19h27 juroom ñaar waxtu tegal ñaar fukki simili ak juroom ñaar g 20h38 juroom ñatt waxtu tegal fanweri simili ak juroom ñatt lolu moy waxtu julli ci touba ak liko wër bu fekke ne ko touba soko fete penko ñaar fukki ak juroom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete sogu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar témer kilometer dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h41 juroom ben waxtu tegal ñen fuk simili ak ben diso 19h23 juroom ñaari waxtu tegal ñaar fuk simili ak ñatt yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.
2: ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن الشيطان المريض.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بك جليل بك طالبي ñi ngi nuy ñëpp di siyaari ñëpp seen émission leral xam xam ngeen ci ànd ak sëñ Mortala dañuy waxtaane tey ñetti feebar yu dal doomu aadama wàllu rap ak wàllu ngelaw seytaane ak wàllu cat wàllu rap ak wàllu ngelaw seytaane ak wàllu cat rap ak ngelaw seytaane ak wàllu cat yooyu la ñuy waxtaane. damay njëkkee ci rap yàlla nee na wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yàlla maa bind jinne ak doomu aadama ngir ñu jàmm ma. rap lu am la ci biir alxuraan karim sankatu saar yi am na saar woo xam si yalla dafa beral jinne yi mu sootul jinni. bismillahir rahim qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaban bam jeex. jinne bu nekké ci yow ni muy def ci yow man na waral fo tolu ngay mat saw lamine di yese lamine mané ko yese ngom. jinne bu nekké ci yow man na waral sa xel mi jaxaso man na waral ngay am xel ñaar man na waral ngay xol do madama di ñortu ci mom dara fek la ngay ñortu amut jinne mo koy def. jinne bu lay gor nga am soxna man na waral ngay mballu di wéet di fay sa sakra sa awra ba yegg sa bopp ba mën yu génn ndax ñoom dañuy dund ci mën yu ak ndawal gu ñu ru. jinne yi dañuy dëkk ci douce dañuy dëkk ci fonce dañuy dëkk ci àll bi dañuy dëkk ci garabu daxaar ak garabu guy waaye jinne it dafay nekk ci garabu ngollañ ak garabu xaaxto yi. ñoom guddi lañ ëpp lu ñuy génn ñoom jinne guddi ak naaju tàng bi moo tax kii déglu émission bi di faral di jël ndox di ko ndox mu tàng di ko tuur ci douze wala di ko tuur ci biti ku koy def na nga ko bàyyi. boo ko day def heure boobu day fekk jinne génn ndox mi mën naa laal jinne doomi jinne wala jinne ñu jaare fa indil la ay jafe-jafe indil la ay gàllankoor sa wàllu njaboot wala sa jëmm yow
4: indilaa wér.
3: bu ko defee kon ñuy yor ay xàmbu ay tuur nga xam ne si sa waajuru góor wala sa waajuru jigéen wala sa maam dafay bàyyi ay xàmbu. boo xamul sarax ya sarax yana wala saraxe boo ko xamul toog noppi bàyyi noonu rab yooyu mën nañ la attaqué say doom. bu ko defee nit ñi nañ ci bàyyi xel. képp koo xam ne kii yor nga ay xàmbu it ak fu ma doon boo wooyee sëñ Mortala daañ ñëw dindi ko ba mu seet. képp koo xam ne kii it rab mi ngi la yàqal ak nu mu la mën yàqalee. bu dee jigéen nga mën naa waral ngay foyee sa awra. bu dee jigéen nga mën naa waral ngay gént di sëy ak góor mel ni ko am borom kër. bu dee jigéen nga mën naa waral booy gis mbaax du jaar yoon bu waree arrêté du arrêté. bu dee jigéen nga mën naa waral foo toll ngay jekk-jekk sa kanam mel ni lu am xet sa kanam mooy fi nga cure ndox kooku rab moo koy def. rab mën la jàpp ba foo toll sa xel mi mooy yàlla moo ci nekk. doo bëgg taxawal julli doo bëgg taxu njàpp doo bëgg dégg alxuraan karim kim dal nga nekkee Touba da ngay woote wax fi nga nekk ci Touba am nañu warawaay ñu indil la sa garab ba fi nga ne li koy saafara ba mu deñ abal la. numéro yi bind leen ko baax ngeen téye ko 78 592 64 54 ma ñëw ci ngelaw seytaane. ngelaw seytaane moom bu lay dugg mën la duggee képp koo xam ne kii da ngay tëdd te doo léemu wala ngay tëdd te doo sol tubéy njirlukaay mën la dugg moom it dañ ko saafara. kim nekk ci yow wooteel ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga ñëw ci kër gi. kër gi mooy buntu armée lu gédé buntu armée lu géré ngay laccé buntu armée lu géré bo fa taxawé laccel télé bi jëm sa wétu saloum télé bi jëm sa wétu saloum dox diga gis ben rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wéx rompain bo fa accé laccel télé bi jëm sura sura sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci ko télé bi fofu moy kër gi moy kërsin mortala buntu kër gi wéñ lañu peinture ko peinture bu xonko mir bi peinture ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis garabu tandarma kër gi souf la kër gi kërou souf la fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis kon képp ku nek touba bëgg ñëw kër señ mortala bëgg faju buntu armée lu gédé ngay laccé dang koy bind ay séro ko sa appareil bind ko ci kayit buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccel télé bi jëm sura télé bi jëm sa wétu saloum dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonku ak bu wéx rompain bo fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna ministre denk amna ministre denk ministre bois dougal nga wax len won len ma keur seigne mortala mi set di ñaan di wax ci radio bi di set di ñaan ñu di fajj ñoon la keur gi ma nek pour xamé ko dafa tim tali bi jakarlo tali bi buntu keur gi wagn lañu peinture ko peinture bu xonk mur bi ñu peinture ko peinture bu wex keur gi keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garabu tandarma fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altine talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba timis si ablay nañ deglu témoignage yi rap ni muy def nit ak nan lañuy tuubalé rap ñu ñëwaat
4: lay def ci mom lan ngay def ci mom
5: loy def ci mom
4: tuubal nga duggu ci l'islam tuubal nga baye jamm ci waaw ñi ñe di duggaat ñi yaakar ne dañu fekk ay fekk yeen la rap moko duggu jinné tuubal nga duggu ci l'islam gawal nga genn yaramu jamm te dem sayon ka cior ngeen trop gawal lay waxal
6: ci deglu ci ñeer fm 98.6
4: tuubal nga duggu ci l'islam gawal genn ci nit ki la
5: wax
4: tuubal ashhadu wax ko may deg tuubal nga duggu ci l'islam gawal genn li nga def gawal tuubal wala duma la baye tuubal nga genn yaramu jamm di nga tu ñu nekk ci mom ñëpp dajalo na ñëpp dajalo yek ci kaw ci nu mu gëna gawé tuubal nga gëna yaram jamm wala maray la gawal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna
5: muhammadan
4: rasulullah sallallahu alayhi wa sallam julit lay doon dafa suma narate doon leneen lu dul julit wala may defati lu bon yalla nama yalla ray ci sasi
7: ya xamlay parale genn na mo fodd
8: Tanki la jare ni la gis nga rap fi jare ci tank ni la yene tanki de sada mo la dox du meuna taxaw ka su lay fa tanki ci tanki la jare da ba mota mo ci de sada
9: masta
8: sandal ya la kum ko rabbi genn rek
3: dina ngeen def kon mbok yi bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nek ci wetu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé laccel tali bi jëm sura yoon bi jëm sa wetu saloum dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wéx rompain bobu ba fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking mam serigne bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax len won len ma keur serigne mortala mi set di ñaan di wax ci radio bi ñoon la keur gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wote ci numéro bi 76 369 27 27 binul numéro bi wote 76 369 27 27 76 369 27 27 limay tagoto moy chat lan moy chat mom lay tagoto chat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni sama xéer yu ëlëk ni ci dugg safara chat moy ñu top ba dugg safara seigne touba ci bir xëssi rek seigne didi mingi musul ci ciat wakul maysan lana min sarasi hasadin masarifa min wasal ayni allah wa sarasihrin wa saril khalqi insi ma jinnihi wa sawati sumi allah nak mo musul ci ciat lamine ak ciatu beut nak mo musul ci ay jinne ak ay ay shaytané nak mo musul ci ay ñut ku wex ak ay ñuk ñul kon ciat lu am la ciat man la japp ba fotol seram bi day fasu 10 bo nekk sa place di liguey do nekk a l'aise ciat man na nekk ci yow fotolu kep ku lay wo fu sa ñay nekk do fa nango dem ciat man na nekk ci yow kilifa wala nala ñool suba mu jox la auto wala mu jox la xaliss mais man nga tedd biidenti lolu ciat mo koy def ciat bu nekké ci yow man nga am bu dé goor nga soxna so yor soxna so lu mbax bax ding ko door wala nga xolok mom wala nga gañ ko bo paré di reccu bu dé jigen nga képp ku ñew di la bëgg ci nekk ñut ku bax ciat bu nekké ci yow ko jigen ki di nga def ay pexé wala di nga indi ay problème ba parce que c'est bi do am koku ciat mo koy def kon ñu bay
9: ci
3: lu am la momit kum nekk ci yow dañ koy dindi sekki ko tegné fajj bam wer dañ abal la te bu dañé dotul ñëwaat bu ko defé kon ku bëgg ñëw ci kër gi rompin bi nekk ci wétu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé laccël tali bi jëm sura yoon bi jëm sa wétu salum dox di nga gis ben rompin bu mag buñu peinture bu xonku ak bu wéx rompin bob ba fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking mam serigne bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax leen won leen ma kër serigne mortala ni sét di ñaan di wax ci radio bi ñoon la kër gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wota ci numéro bi 76 369 27 27 binul numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 jeñ ngeen jëf
2: wala jini ya man ta'ala ya majid min sharri jinnil ma shaytanil marid
10: ngen mbokki touba mbacte ak liko weur ak
3: jam ak salam
10: ci fajum ciosan akada
3: mbolen ku beug ñew wala nga woti 76 926 08 27

0: Τούμπα τσεκάναμ.
1: Γιώ, τα λίβε ψερήν του βάβη γιώ λάιο χαλ, γιώ σόπεμπι, γιώ μίγα χαμνή, δεν γαμπούγλου μπαχτή δεν κουβ σε λίβη του τούμπα. Μπα γιέγγενε, τούμπα τσεκάναμ, μίγι σούμπου αι λιγέι, γιώ εσπέρ και δεν κουβ σε λίβη του τούμπα. Μπορκούνα τσι λιγέι γιώ γιέ, ταμπαχ αψάντρ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νακ πουγίν κου δεγέ, μου εμπέρ μπίγα χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τα βατυρόνιο. Λόλι νακ τερεούλ μομ τούμπα τσεκάναμ, μου γουέιλ, yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef la orange money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayri ma nabaat wajal ilaahi maskani Toubabaat mislas mi abi jaay xayri ma nabaat.
3: Mbokki assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amane Bekta tay mbokki delu si dalal fi le ci radio bi ki nga xamni modi Serigne Abdoulaye Logay Khassida ngeen xam ko lol li nga xamni def ci yeungu te itam di ci jappal askan wi muy walu ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ju dugg ci waxtaan. Assalamualeykum.
4: Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamualeykum wa rahmatullah. No nga nuyu bax kep kuy deggu suñu kaddu muy seen mbokum talibé Serigne Abdoulaye Logay Khassida. Serigne Abdoulaye Sambo no nga lay nuyu bax le ziaré.
3: Serigne Abdoulaye da nga yeungu ci walu ñaan lu jëm ci walu jangoro dal do ma dama lan moy ijaba
4: wa kay di rejeuf señu abdoulahi laaj nga laaj bu am solo lol ijaba moy lo xamne do ma adama bu ne warna gor gor ci digam ak sun borom ba sun borom defal ko rawati na ku ni tuddu nak di tuddu na day ñaan ndax ñaan bala meena nongu ijabam ijaba nak legge turu yalla ba turu wu jula ba lo sakku ci turu ba sun borom defal lako lol lañu tudde ijaba ijaba fimne señu abdoulahi bok xasse am fimne lu wex bo newon dafa ñuul bu ko ñu xolé sun borom da koy ñuulal fimne bo gisee leg leg bir xew serigne ci set bané muy béré wala football wala ñu né di way gañ ñu dem ba égg ci kan jappone du gaña gaña borom ijaba fay jaar fimné man bu ñepp sétone bané nangamay xew man suma taxawé né wax contraire bi né lénenay xew lima wax mom moy xew ijaba moy def lo
3: serigne ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak serigne abdoulahi logay khassida fatli numéro rek ba lañuy wé yeen ñiko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatli tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakar di déglu serigne abdoulahi logay khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu Dakar rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolem yi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappale bu de lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakar ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logay Khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxe bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacé wu budé ay ñaan yo xamni tam défal na lako bu nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na lako joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko défé dang koy wo rek ci 76 127 82 61. Serigne Abdoulaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit am na ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxul
4: wa kay gëna def Serigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatu wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikké ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggé yo xamne dañ koy liggé mu and ak nit ki amna yuñ ci liggé yo xamne seen bi ne dañ koy liggé mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggé ba nopi bu fekkonté ku kenn xamut lo won day jek jek aduna bepp xamando ko aduna bepp soxlando ko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lamay liggéey day melne menn mom mo koy def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wutti lool mo lay wax tal nit
3: mom moy tal nit
4: waaw té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam tani def li ni def mom aduna tal da ap tal ni mi takki dal ñepp yegëndo ko buñ défé ni def paré non
3: la machallah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox daan doxé ak nam ko bëggé ki nga xamni tay dafa yor placeu liggéeyu gaay bo xamni dafa doxul ñi né nañ ko dañ ko yaq ñi ni rabako japp ñi ni dafa togn nitu yalla koku bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba mëna déllu wat ci nam mel
4: wa kay ba légui li ñu waxon rek koku bu dikké dañi sét ba xam lan mo téyé ay mbiram xam nga ki daan dox ba doxatut boku te ki dox ki mësta dox waye loolu yëpp fi na bu dikké dañ koy xool buñ xolé ba xam lan mo galankor ay mbiram ba nopi amna lu ñu liggéey lo xamné ñu ngi def ci wéwu nak woon ray ci aw xew magal boole ci dakh bob alxemes boole ci sagaru lawbe amna lu ñu liggéey duggal ko ci biir wéwu nak wa suñ ci noppé buñ la ko joxé boko suulé sa place wala sa kër budé wërseuk nga bëgg place bu dox wala yow nga bëgg wërseuk wala nga bëgg tour so ñëmé wër sax da ngay ñëw né wañu ko ndax ëpp na
3: jërëjëf loolu leer nak kon mbokk mi ngok di fatali tam ni yeen mbokk nga xam yeen nekk ci Dakaru di déglu Serigne Abdoulaye Logey Khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen mën di nekk ci diwanu Dakaru rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listixar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtané dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakaru ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam képp ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey Khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi li ñu joxé bu ngeen waxtané insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakaru wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko défé dang koy wo rek Serigne Abdoulaye Logey Khassida 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 fatali na ni kërëm mi ngi nekk fi ci Touba Guédé rek ci 30 bi nga xamni mom moy 30 Madiob bi manam table Madiob bo joggé marché Guédé bala nga aksi Poulaya ci table Madiob rek bo fa waccé jëlal 30 bi directement fo ni kër Serigne Abdoulaye Logey Khassida inshallah dañu lako joxogn wala nga woko ci numéro téléphone yoy nga xamni mom la joxé légui Serigne Abdoulaye dañuy dugg ci muy ko xamni dafa bëgg tukki wala ki nga xam dafa tukki bo nopi bëgg ay kayit ba ci kiné fi bëgg ay kayit ngi tukki ko ki tam bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba loolu mëna and
4: wa kay jërëjëf Serigne Abdoulaye bu dé ki bëgg tukki ñaari façon mo am moy ko xamni dafa bëgg tukki rek fum dem baxna ak ko xamni dafa am réew mum taamo dem ñaar yoy nak ki ñew mom moy wax né réew sangam la taamo dem suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal su noppé dana dem ci réew moma ci demin wu gaaw wu téy wax né alhamdoulillah lay wax bu féké ku bëgg tukki lér ci mel ñun ñoy sét né ko démal barap sangam bo démé sa wërsek fa la nekk bu dé ko xamni da tukki bi paré ay kayit te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lijeenti ay kayit yo xamni daf ko te mom té bu diké suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal ba noppi bu no woné ginaaw dañ ñu woné alhamdoulillah lima doon sakku lepp jotna ci mu dikkat ci lijaaba ji ma waxon rek lijaaba dal bok xafé am Serigne Abdoulaye lepp lo né waw waw la lo né dédd la
3: kon Serigne Abdoulaye Logey lepp lu muy liggéey daf ko laytaay ijaabu bu mu dégg
4: waw kay waw lepp lu ñuy liggéey ci lijaaba bobu lañ ko tek nga xamné lima la waxon légui rek lu wéx tal su né da ñuul day ñuul bu né da wéx day wéx lepp lo xamanté né bi né dal suñu yitté la ban dogo ci suñu borom da nañ ci fekk ci nañ ko bëggé ci katna mak yërma dem ci lu gaawa gaawa gaaw nak dama bok ci ñi wax né ñaan day xaar nangam ak nangam dédd dama wax né ñaan ko baax ak posena yam posen bok naané légui ñepp xamné naan ko nga xamné naan ko
0: bal la bu ñu teel rek
4: ñepp yëk ko waaw dama wax nak man ku joggé ci man bo joggé ci man xamné ci man nga joggé
0: machallah
3: kon dañuy dugg rek ci li nga xamné mom modi walu fay ciow ak li nga xamné mom modi walu sétal nit ki ak it lu aju ci bëñ bu metti yett yi yeen taxaway nga ci
4: waay kay dir def Serigne Abdoulaye bu dé fay ciow ciowul police ku ni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu man di doon muy ciow lo xamné dal commencé na juk te bëggo mu siiw bo diké ci sansé lañ koy fay kenn dootu ko wax mu jeex bu dé sét bu féké ku ñew la ak ku ñewut ñent témèr lay doon sa trou way jur nga ñu jox ak sa trou ñaar dañu sétal nit bam yagg mu tok suuf ni xana dañ la wax sama mbirum nga doga ñew bañ bi met timit bo di ké timit bu féké dara yow mim dal ya ñew boy fay joggé doko yobalé bu féké da nga yone timit bu galay safara ci ñew soko jëfëndiko ci sans nga may woné alhamdoulillah
3: damay fatali dégg ngay wax naan bayri gilem ci biiri bay bobu bayra lan la
4: wakay jërëjëf Serigne Abdoulaye bayra gilem ci biiri bay moy nit ko xamné heur bu duggé ci mbolo ñepp yegg ni ñew na lu nit ñi bëgg ma jafé mom bu diké jot ci fum nek mom rek lañuy tuddu bo woné graaw nit ñi ñukay waxtané loolu lañuy wax bayra gilem ci biiri bay bo démé ci alcorane baqara mo ci sut ayé alcorane yépp ya yuhal sina amono sa daayantu mo ci sut gilem mo sutti rabbi jigeelub gilem mo ci sutat yoyu lañuy boole amna benen souf bu ne ci all bi mom lañuy wax souf bu sutanté dañ ko jall loolu wala di wax nonu amna souf bu ne ci all bi melna jangi souf bobu da ciy bok bu tawé ba sewet amna fu ndox mi jaar di jall leg la nga fekk fa bant bo xamné day tiyé mbalit mi ndox mi rek kay jall bant bobu da ciy bok yoy lañuy boole suñ ko liggéey ba nopi suñ lako joxé mom lañuy wax bayra gilem ci biiri bay tour bu siw lool wërsego bari lool te lu ñew bala jall sa wal genn mom lañuy wax bayra gilem ci biiri bay
3: machallah ami ngok kon mbokki kep ko xamné kon bëgg nga bayra gilem ci biiri bay jokkol ak Serigne Abdoulaye Logey Khassaye mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatali tam ni yeen mbokki nga xamné yeen nekk ci Dakaru di deglu Serigne Abdoulaye Logey khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu Dakar rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolimi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappale bu de lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indi lako ba fi nga nek ci diwanu Dakar ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Logey itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi li ñu joxe bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko way defandiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekké ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekké ci diwanu Louga wala itam fi nga nekké ci diwanu Touba wala nga ñew ci kërëm fi ci Touba Gédé ci 30 ma jobbi rek moy 30 mi nekk digënté marché Gédé ak Poulaya bo wacce ci 30 bi rek jëlal 30 bi jëm penku doxal touti fo laaj ci kër Serigne Abdoulaye Logey ñu joxan lako amna ño xamni dañuy xëccio dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nan koy jappalé ba mbir momé mu man ci jot
4: wa jërëjëf Serigne Abdoulaye xëccio mom bëgg ci jot mom lool mom ñin koy défé sax dafa yémé mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccio place mu doon kuy xëccio kër mu doon kuy xëccio soxna wala kuy xëccio borom kër xëccio bu mëna doon so di ké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nopp jox lok so démé ya may woné alhamdoulillahi rabbil alamin lima doon wut jot na ci ni mu ko bëggé ci waxuma jot ci dé maam dang ci jot ci ni ko bëggé non nga ci joté
3: machallah jërëjëf loolu lérna nga dugg ak ñun ci li nga xamné mom modi jaaro bi ngay jox nit ñi jaaro bi lan la lambo ak jaaro bi ci lu muy dox
4: Serigne Abdoulaye jaaro bi lu doy waar ngogo jaaro bi ñetti façon la dafa am bo xamné day dox ci wërseuk kessa lay dox wërseuk am bo xamné ci bayre kessa lay dox am bo xamné mom lay fokkat day bolé muslay ak bayre ak wërseuk waye koku mom boko yoré mom bayba bo tedé nelaw
3: mom jaaro
4: waaw koku mom kiman la ci xéet yi mo wax yépp mom kiman la
3: waaw bobu jaaro amna solo lol tubarkallah légui da nga dugg ak ñun ci walu li nga xamné mom modi nop rawatina digënté goor ak jigen rawatina digënté borom kër ak soxnam ndax légui dafa melni Sénégal légui li ñu xéewal moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom kërëm fekk itam borom kër gu yor soxnam jigen ñi nga xamné classu nday ndak fal gi fexé ba nang ko ci soxnam waye nop melna ni day bolé ba tubarkallah machallah bolé bu doy waar yeen taxaway ngay am ci walu nop ngir bolé
4: jërëjëf Serigne Abdoulaye wa kay nop Serigne ci ko wax mu né dama koy nop waye nop ak not ak wëlbeuti ak tagga ñeenti dafa ñu roté du ben té ñin ko war di fit bokkuñu waye Serigne ci da ko wax mu né dama koy nop nop kini nop Serigne Abdoulaye moy ki nga ñew ne ko dama la bëgg mu né la bëgguma la koku lañuy nop waye ki nga bëgg mu bëgg la ngeen dem bam yag mu won la ginaaw koku li nga wax légui mo ci am moy amna lu nekk ci biir dañ xol la ne ci biir suñ ko dindé paré dañ koy wëlbeuti mu dil ci waat ci bëtt bimu la doon xolé ciofel ga mu nekkat seen digënté am ko xamné dañ koy nop am ko xamné dañ koy not yoy nak du nakaré ragnel la waye bu nit ki diké man suma xolé ba paré dana xam ki ban façon lañ ko wara défal ci ni tun ko défalé bu joggé day wax alhamdullahi rabbil alamin
3: Serigne Abdoulaye amna ño xamni ba ñu délé sé légui yag na muy goor di jigen waye dom mu ñu soso seen digënté amna ño xamni ngantal am dom lañu am ci adina té lool rek li ñuy wër suba ba ngon
4: wa lool li ma waxon légui bu diké buñ xolé tém doon ci jigen ji amna luñ koy liggéey lo xamné altan lañ koy liggéey mu nan ko talata buy teud di am bu fekkante né ci goor gi lañ xol tém doon ci momit goor mom ñaaré bu fekkante né katanam mi ngi normal bu ñaké am dom yenen mbir mo koy def buñ xolé tém doon ci goor gar tudé ko mëna ñëw baxna budé ku mënta ñëwit buñ liggéey li liggéey buñ ko joxé soxna sé bu ko jëfëndiko bu teud di am bu sa bé
3: di fatali tam ni yeen bokki nga xamné yeen nekk ci Dakar di déglu Serigne Abdoulaye Logey khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakar rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolimi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappale bu de lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi li ñu joxe bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu bu de ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba mbokki wo len ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 wala ngeen fekk ko kërëm fi ci Touba Gédé ci kaw 30 ma jobbi rek digënté marché Gédé ak Poulaya amna ben arrêt bu ñu wax tablo ma jobb bo wacce rek jëlal 30 bi nga xamni mo jublu penku bo doxé ci 30 bi rek fo ni kër Serigne Abdoulaye Logey khassida dañ la ko won ki nga xamni dafa yëngu ci walu jënd ak jaay te bëgg bayré manam jarté lolu ban taxaway nga ci
4: wa jërëjëf bu dé bayré ak jaay xam nga damay wax lu bari né bayré yi fimné dafa bari té bokut moy da nga ko xamné day am aw tour lol té du ci jariñu am ko xamné fimné foko tuddi ñëpp xam nañ tour bi waye mënu ci jariñu day ay bayré yu bari bari su fekké bayram jaay la bu nit ki diké amna lu koy liggéey lo xamné ci souf lañ koy def souf wa souf souf lañ koy jox mu yobbu souf souf lepp lo bëggul mu jar bokk ci bis même lo bëggu ta jaay sax mu ko socialalé day jar ci carte nok yalla
3: machallah jërëjëf kon mbokki mi ngok moy bayré bu wërtéwo goor kiko amé di serigne abdoulaye logué khassida rawté na commerçant yi kon serigne bi amna ki nga xamni mom manam ki nga xamni dafa bëgg lumu wax Moussaf Gagne lolou yeen taxaway nga ci manam ki nga xamni té dafa bëgg lumu wax Moussaf ñi
4: waaw lolou mom day dox ci ñu bare bare ni ngi ko waxé ñu melna yow ñu melna jankat yi ñu melne way kat yi ñu melne ku yor nu koy wax rek lolou day dox ci yow lolou liñ ci liggéey ñu koy liggéey ci ngaddu guro wu wéx modi ki amna lu ci liggéey jox la ko nga yey ko ñu am lu la jox nga galaxndi ko ko so di man ba ci all ba so waxé ni ñi fekk la fa té daan la jox seen alal té duñ ko saña bañ waaw té kuy def li ngay def ko kay def lot fo ma nek dañ la wërsi def loloko ni ni fimne suma lako defalon fimne ni bu suba dañu japp ne adna bepp ben animateur mo ci am moy Abdoulaye
3: Sall lolou amna solo jere jeu seigne abla ki nga xamni dafa bëgg borom kër wala goor gi nga xamni dafa bëgg soxna té mu ñak baña am manam mënuñ ko am ñu naan rabako waral ñi naan def def ñi naan nangam lolou yeen taxaway nga ci am
4: wa kay jere jeu seigne Abdoulaye lolot lima waxon legi rek bu diké buñ xolé ba xam lako waral dañi safara lolé ba nopi bu nopi dañ la jox cangay lo xamne boko sango bo gene yaay tan bo gene nit ñi dañ la wuy ci bu dé ko goor ke bu dé ko jigen ke nit ñi dañ la wuy ci bëgg la bëggel go xamne su baba yaay tan kala gëna la kala
3: nga xamni kon mom modi nak galaju sacc mu melni sacc ci sonal nañu nit ñi lool lo tek rek ñu jël ko wad ci kër yeek duggu ci kër yi même porte quelle heure ndax am nga galaju sacc go xamni kiko def kërëm man nako aar wala bëru bu liggéey kayam ba ñi nga xamni ñom ñoy samba sura bali duñ ko ginnaw
4: galaju sacc gu wër lool
3: mom nga
4: yor mom la yor nga xamne ci bejjeenu xarum tebeski la koy def
3: bejjeenu xarum tebeski
4: waaw na lo yu bari bari la ci dajale ñu bari dañ ko fi wut ci waye luñ wut ci wut ci téem dess ndax dama koy fagu waxtu tebeski gu jot waye suñu ko defé ba nopi place boko def wala kër goko def bo tedé na la wal jërul wutu xaj bu garde jërul wut garde ñe jërul wut dara fu nek doyna fa garde
3: jërëjëf tubarkallah machallah mbokki wo leen ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 amna ci buñu wax new carton ci walu sey muy goor ñi nga xamni dañu amé new carton ci seen biir neegu sey dem bu ñuy sey ak seen soxna ñuy am jafé jafé ak lu jëm ci walu city ak hémorite lolu ndax am nga ci safara ngir ñi mu dal ak bu ñëwé nan nga leen di taxawoo
4: waaw bu dé new carton mom lolu mom ñepp xam nañ ko ci man lakana mom ñukay daw di wut ci ne suuf la tollu
3: moy garabu carton
4: garabu carton mom bo amul tay ak suba bo di ke suma la joxe li ma lay jox nga naan ci sangu ci bo di me ci bis bi yaay def ba do yelal sa bop bis bi amul taxaru suba ak ginaaw suba bis bi nga ñëwé ma jox la nga dem naan sangu yaay def ba do yelal sa bop bu dé hémorite bu dé soccet bu dé xéer yoy yeb ba ci site yoy yeb bo di ke dañ koy fatte fajeen wu gaawa gaaw ci carton ak yalla ak yermandem
3: amna gal laaj go xamni nak gu jafé la muy lu ñu wax walu taktil ma ngi gis sax go ci defar di ko ñukoy échange ci lu melni ben ganar gis na ko ci vidéo beek yoy lan nga ñu mëna expliquer ci taktil muy galaj go nga xamni boko takké fital du lu dugg ak lu mu graw graw bal du tak dara sagar du xéñ
4: wa taktil mom man do nga ma ñimé wax né boy ñew indalel sa ginar indalel sa bali fetal indalel sa fetal suma défé paré nga essel sa bop ba sa xol sédd lool mom man do nga ko ñimé wax amna yenen galaj timit yu mu jéggel ba nduro ak ñom muy wuté wuté sax dama wax né nak mo gën galaj yépp wuté mo fi ne señu Abdoulaye boko yoron ni lu mëna xew da ngay ñew ñu né la nangam di xewon na légui fimne auto dugg auto fimne bu auto bi na ron def sok da ngay dem ba wacc auto bi do ko def wala bala auto bi départ nga am yitte ju la taxa wacc wote fimne kiko yor nek ci rew mu ni ramancé wala dekk bu ni ramancé wala xex ak yoy nangam ak nangam day ñew ñu nako légui di doon na def nangam ak nangam wote fimne bok xasse am même bo yoron forot ñu la douane yaangi monté barap sangam bala nga yegg ñu taal seen auto dem wala da ngay dem ba jallu ñu door yex wote fimne bok xasse am señu Abdoulaye même bu nit dugon di la liggey serign bu mu dem nga xamne bu fa demé bu ko koku liggey japp la bu demé du fa fekk serign bi wote mom doyna war lol amna benen bu mu nurool momit muy khalas momit fi ne bok xatem lo dug genn ci lo dug lu mo graw graw graw ban nan ki du ci genn nit ñe toy bu ñu ne khalas man da ya ko na diw du genn ci nangam waaw jëmmi faja galaj mu señu Abdoulaye dama neubutu rek neubutu gi nak dara wëru lu ko lu yow xam nga bu baax ne man mom len rek moma ñor moy jangale diine waxtane baaxu señ Touba gi lo rek ma ñor leneen ñoruma waye suñu wayjur moma daan wax ne man luñ may laaj buñ ma gisee tud dan lako laaj waxi waju ju baax mo ñew mo dem ba yexti rek waye man len rek la bëgg doon muy loolu ma la wax legi
3: man la señu Abdoulaye li nga yor dafa jot nga genné ko askan yu man ko jariñ kon mo taxone li nga wax ni boba ak legi yaangi ci saroxu di def li ngay def taxañ ne ken degula waye nak faral ñaare manam ci misal jariñ li nga yor mu yam ci neeg bi dang ko yamale ci neeg bi budé eutti bi la wara yam nga yamale ko ci eutti bi yeen say na nga yor jariñ lo xamni xajutul ci neeg bi xajutul ci eutti bi penc me ko wara jariño boba ala kulli alin faaw fala budda dang koy genné ngir penc man ko jariño jariñ li nak fofu la tollu mo ta tubarakallah machallah ngir li nga yor askan wi man ci jariñu bu baax señu Abdoulaye lan ngay taggo
4: wa li ñi taggo moy señu Abdoulaye sante la rek gëreem la ndax nit ku baax nga li nga wax legi rek moy deug moy bi nga madale wax li ak legi yakna man nañu tet te yene nit ñi jaruñu rek motax nga mu koy wax waxtu wone man mi timi nekku ne iñane ko nit ñi wala dara motax nungu mu wona ñew ci jotay bi waye loolu ma wax legi rek day tolok ne man yalla ma def may nit ko xamne jang xasside señ Touba ak waxtane baxam di ak jangale diine lo rek moma ñor li nak dem na ba da ci aduna ndax yakana bari na sax fi ne foy taxaw bo lo wax lu suñu ablaye mo meuna fajj aaju bi dañ nan la xamuñu ko ci lool muy rew mi ñu nek muy bitim rew ay nit ñang fay joge waxtu wone di ñew ci noon bo di kay ci kër ga becc ko fa ci yitté ko fay ni nak waye nak suñu borom dogal nak ci barke serigne mamen bakka matta de taif yitté ju baye indi lu mu reey serigne mamen bakka buma diré mu téyé ma jam ko
3: machallah
4: lool yalla dogal
3: nak gaay nañ serigne ablaye nak du maye secret yeen say ñu ki ko waye dal mom
4: jërëjëf serigne ablaye wa lool mom ñukay wax bari na lool waye serigne ablaye da am lo xamné man xel nu ngugo dal xam nga serigne ablaye fimné maye secret moy nga dem ci ab ministère nako abdallah bëgg moyel da ngay jënd denk jënd ponte jënd kol jënd nangam bokat jëndé man nga dem défaral sa bop ablal jënd yoy taxul nga ma défaral sa bop ablal ti ma défar ablal moy défar ablal
3: xam xam ba
4: wa man dal lima xam moy ku am yité da ngay ñëw ci man ma xol li la wara fajé ndax nit day faj rap fekk ci tato ko japp nit di faj ciat fekk leggey ko japp nit di faj leggey fekk da oum yoy nak bu ko xamul nak leg nak tok ci rukam nan damay défar sama bop né waxon nañ ci internet bu ko def nangam waxon nañ ci internet bu ko def nangam waxon nañ ko def nangam da ngay def ba son dog dara wala nga yok sa bop problème man dal lima xam ku am yité bo di ké nañ japp nga xamné japp nañ lool mom kuy jog nako xam doora jog señ abdoulaye
3: di fatali tam ni yeen bokki nga xamni yeen nek ci Dakarou di deglu serigne Abdoulaye Logey khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolimi nga xamni rek nongi koy waxtane dana la ci jappale budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Logey itam kep ko xamni itam soxla nga serigne Abdoulaye Logey khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi li ñu joxe bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba yi wala ngeen fekk ko ci kërëm fi ci Touba Gédé ci misar rek kërëm bo fi ñew bo joggé marché Gédé jëm ci fi nga xamne mo di poulailler bala nga aksi poulailler rek ci digënté bi amna fa ñu wax tableau mo job bobu ci 30 bi nga xamni fi la tableau bi samp jëm penku waccal ci tableau bi rek nga jël 30 bi bo doxé tout inshallah bo laccé kër Serigne Abdoulaye Logué dañ la ko won wala bo accès ba ci tableau mo job ci wettu poulailler nga taxaw woko fatali ni nak ni li ci gëna gaaw moy tata card bi nga xamni moy wër cornice bi boko jëlé rek bo ñu leen tableau mo job dañ la waccé inshallah bo waccé ci tableau bi rek taxawal nga laccé kër Serigne Abdoulaye Logué khassida wala nga woko numéro yaangi ni 76 127 82 61 moy itam WhatsApp bi man ngeen ko enregistrer itam fatali ni amna WhatsApp muy 76 127 82 61 inshallah su ko defé ngeen jokko ak mom Serigne Abdoulaye Logué khassida mbokki jëri ngeen jëf ci présentation seen bokkum talibé ndongalé Abdoulaye Sambou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: sara naka non sa mbokum julit am lu ko neex nga dem ndokkel ko dana taxaw taxaway sara naka non diko tektal aw yi wo xamne lu koy jeriñ la dana taxaw taxaway sara dimbali ko ci aajom wala mu wax la aajom nga dal dina beurek and ak mom di waxu lolou yep dana taxaw taxaway sara naka non ñaanal ko ci fardom ak teewam ak diko jéggalul naka non mu am soxla nga lebal ko galabal ko lolou itam bok na ci li nga xamne dara taxaw taxaway sarax kon xamne kon mu lebla nga bañ batay bakkar na ci lu dul ñu dem ba nga xamne deung not na nga xamne ko lebal dootu la fay naka non alamru bin marfu na anil munkari sax doom adam bi dana dem ba nga xamne dana ci am ngant mu wax iza ra'aita shah umur bil ma'ruf wa anil munkari fa iza ra'aita shahan muta'an wa hawan muttaban wa ijaba kulli zi ra'in bi ra'ihi fa alayka nafsuka la yadruk man dalla iza tadaita naka don kon ndox mo tank may nit sax muy aji mar naka nonu fa waru dalam wala fasam deug nga may ko buum buñu jokke dalam naka nonu buumam gatt ci rot ci tendi nga may ko num ko jotale naka nonu abal ko jeufandu kay naka nonu mu febar nga seti ko naka nonu mu fekk ci la nga di dem nga gungé ko wala nga gungé tadam naka nonu nga jaal ko diko defal naka non nga tok rek dem ziaré jiko way jëf yoy yëp li ci nek moy ikhlas rek ak yene selal ndax jëf yi rek ci jëm yi amul solo ndax neena julit man nako def yefat man nako def kon fiñu wuté moy ci yene ja ak selal ga ngir def ngir jëm yalla alquran neena lan yena allah luhuma wala dimaa'uha wala kun yanalu taqwa minkum ndax jub gu melni jubu philosophie nga xamné duñu ray nit dañu waton lor ken dañu diglé lu baax dañu fekk ñu jaamarlo ñu di leen jibalé
1: ñeñ
0: baax gogu gep xam day nuru baax wala ñeneen ñi nekk ci geneen diiné ta bo leen gisé ñu gëna noy ak tan sonni ci ak tan faxin alal sax jox la ak tan faxin alal liggéey ko ci lo xamné day jëriñ nit ñi di fajj nit ñi di faxin alal diko jëndé ay garab ak yépp te nekkuñ ci l'islam sun borom neena wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna haba'an mansuran bo yomul khiyame sun borom daf koy def pen rek mu naw ndax yalla taxul ana la tax la tax nak lolo lañ leen di wax ci dina leen dem leen lolo fay leen kon ak sene faxin alal liggey ko ci lo xamne day jeriñ nit ñi di fajj nit ñi di faxin alal diko jënde ay garab ak yépp te nekkuñ ci l'islam sun borom neena wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna haba'an mansuran bo yomul khiyame sun borom daf koy def pen rek mu naw ndax yalla taxul ana la tax la tax nak lolo lañ leen di wax ci dina leen dem leen lolo fay leen kon nak bu ci kenn woru ci gis kenn ko xamne dafa nek ci jenn diine ju l'islam wala mu bañu nek ci jenn diine muy jëf lu baax ba tax nga ne dara la ndax mu ngi dem nek rek yow mu yafal saw fas entraîner ko ba mu dakk daw ci fas yi upp ci doole course ba jot murid ci la top ala bi daw rek ñu nan fufu yo meuna daw te jaarul fa la neex naka nonu nak la bax yeufar demé ndax ko ma ñep tax xéer l'islam yi dinañ fa lañu yaqbal minhu amul itam jël ci fi yalla di nangu te teggul ci kaw sharia ak sunna sallallahu alayhi wasallam ndax kep ko xamne ki jaamu nga yalla te jaamu woko shariatu muhammad bu ko roga da xamne da nga xamne shariatu muhammad rek la yalla nangu kep ko xamne jife nga sharia itam te wo ci fa sunna fe bu ko roge da nga xamne muhammad la yalla yoni ci jaam ni te mom la roy lu neñ ko roy sallallahu alayhi wasallam waxtan wi day bari na guddé bu wax ngeen bëggé ñu taxawul rek ñu taxawul kon nga xamné l'islam bi mu diké ngir label mujtama'mi fekkon na fi ay yaq yaq yo xamné sax na ci xoli jamm ñi ak ci seeni aada ba siyasa l'islam taxna du xey rek né bayyi liñ ko waye moy l'islam gëna bañ ci siyasam fexé na ba dindi yoyu mu fexé itam ba teural lepp lo xamné li luy jëriñ nit la nit ñi la ci zahir ak ci batin njariñ lim leen di jëriñ ci zahir la nit ñi gis waye njariñ la mu leen di jëriñ ci batin mo upp lim leen di jëriñ ci batin daf leen koy jëriñ ci seen xol gën leena jégeel yalla gën leena xam diine gën leen ko bëgg gën leen ci nga son di ci laagal seen ci ban yamal xiyam itam mu di leen laq ba menn musiba menn mbugal du leen jégé fexé ba boole leen ak yërmande yalla itam ci famu tisse ñi nga xam nak gisunu luddul jëf yi limuy jëriñ ci zahir ben lool mën na tax ñu xamem ko waye xamem nga du am solo bo ne ko

0: ngi sant suñu borom te diko bak mom mi bur di borom kudul mom suñu borom do bur te do borom mom rek moy borom doole ji mataleti ci non ñep ci kenn notuko kon moy wahidul qahhar waye kudul mom suñu borom lo yim sa doole ne da bari ba tax nga naw ko bis dana ñew doole to xala ginaaw note la yow mi noton kon man laaj la ana doole ja suñu borom mom moy borom nguur gi sax dak mom famune amul foliku ndax limu yor du pal wutena kudul mom kudul mom la nga yor ak pal lay meuna tuddu foliko nga lay xaar ci kanam ben nga bako fi wala mu bayila fi kon bis dana ñew nga tuddu ci pal ga doonon nako ancien nangami de bari nañu fi kon ana pal ga jalla jalaluhu moy borom xewali moñu xewla xewal islam moñu terale ñu bokku ci xetu sayyidina muhammad ali salatu wassalam moñu baax suñu rew ay kilifa mo leeral suuf ci waliyu rawatina suñu serigne ci ahmad khadim radhiyallahu anhu tabarkala di kilifa gu waaw yi wam yaatu ba na daj ñepp ci ku bëgg ak ku yalla nam ci yow aw yu ak tawfiq xagn nga ci wu cheikh ahmad al qadim kon ba faaw jamm rek lañu fi yaaka fi ci suñu rew wa suñu kilifa yu teddale day ñom li di yiw ak yewen ak yewenal ñaan jamm ak dox jamm ak wax jamm de lañu fi nekké won diko fi doxé ca diko fi di waxé li tam lañu fi bayil mu suñu ndono kon rek way li ñu fi bayil nañu ko sam batu nax say ci suñu yoxo ci lañuy nawé kon kay nañu yiwe ci wax ak waxin kon kay nañu yiwe ci jëf ak jëfin kon kay nañu yiwe ci jëflante ak doxalin nañu yiwe ci ciol ak ciolin li moy suñu ci slay takat ci lañuy nawé jalla jalaluhu fi ton diko kañ diko bak borom turu yu jekki ya borom merokan yu kawé moko yité moko wété kat kenn fekku ko ja jalla sha'nuhu wa asa kamaluhu jalla wala fi ñu toll diko kañ diko soril te diko sel ci lepp lu dik soufi maamu dik matadi jalla sha'nuhu wa asa kamalu mbokki tewlu jant bi fim touba cieñere fim dakaru ana wa nerga fim luka ñu bayi leen ngeen lal basang yi yaatal ko basang gi da war di yaatu bu ko defé tubarkalla ka ko lal ci kërëm ka nek ci yoon ka nek ci barbu liggéeyu kayam ngeen baye xel tuti rek madrasatul rasul ca beggenal téré ta mulay ni sudur ta xaar ma ca tubarkalla saadatul tulab xana ñu wax leen dal leen jamm ci daari majalis dal leen jamm ci madrasatul rasul mbokki ñewaan nañ ci atub yonentibi sallallahu alaihi wasallam mbokki ñewaan nañ ci daara ju magja mo jur daara yeb di daara yonentibi sallallahu alaihi wasallam kon ñewaan nañu ci madrasatul rasul tabarakallah da len di faral di def bu ñu ñewé tay waxtaan ci sahaba yi ci ñi nga xamne ñoy serigne sa bo legge ni ñu ñew ci ñi nga xamne ñoy soxna yi tabarakallah bu ñu ñewé kon ci sahaba yi jël ci lu mat ñatt bu dé sahaba bañu jël xeyna lañ ci jël ci ta bari wu lool mën nañ ci jël lu man ñatt ci serigne ci bu ko dafé ñew ci soxna yu tedd yi jël ci ñoom itam ñatt ñu xamné goor baxna jigen baxna sahaba yi wan nañ ñu ko suñu mag ñu tedd ñu wan nañ ñu ko ndax dañu ko jëfé dañ ko doxé ñi nga won ci sa amna jamono nak leg leg ñu ñew nafar nak ci la wésu ci sahaba yi ñu jëkke won motax yi balé passé ñewon ci sayna abubakar siddiq inshallah jom bu bané yone bu ndikaté do xala tuti ci sahaba yi dana ñëwaat ñew ci ku mel sayna omar del ci waat ci ñene ñi nga xam xeyna ñi leen min lool ci seen jaloré manam yu dégg seen tour waye jaloré yi amna ño xamné dégg nañ seen tour siiw nañu, waaye nag seen i jaloore ñu ci bari bari xamuñ ci lu bari. Am ñoo xam ne nag dañoo siiwul ci ñu bari, xamuñ leen, ñooñu dañ ci faral di ñëw. Léeg-léeg nag ñu delluwaatee ña nga xam ne weesu woon nañ ko ngir rek ci wàllu nafar.
1: Baatu jàmm bi wote jafleente ak wóolu ànd ak yaakaar.
2: Jamtu FM, Jamtu FM, Lergue FM.

l'invité lolu man na la bañe lo yow teewut yow mi nek ci l'islam ah lolu mom jotok sa wajur wa dara lolu motax sayna ali lolu la xam mom motax mu samante yegegu soxna fatima ba tek mbir mom ci souf ba fa soxna fatima baye ko nak mu xamne ci fekk na yalla nam na lolu ci yallum nam dana am ah bobu la koy doga denc mu bari ngeen lolu mom soxna fatima mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam soxna aisha radiyallahu anha neena soxna fatima dafa ma ci ñew waye ndeysan nuro yenenti bi sallallahu alaihi wasallam lolu nu mi doxé nak neena bam ñewé yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa daldi gatanuko jog gatanuko danuko marhaban bimnati ay wa yaatal na la way dalal jam yow sama dom ji allahu akbar xam lool day ab ciir deug la way tegg len sen baram fofu insha allah ci soxna fatima bintu rasul ah wala fi wala wa senegal mom nan ko fatima bintu ya rasulullah ñom mom lepp lu yak ci arab mom ni ci bari da len ñor ñom bëggu ñu dal mel na ne lu wax ju jub nonu rek xamna ciat la nak ciat la xoma dal yak kat be ci dug même tour yi sax fumné ndaysan gis nga yentou sallallahu alayhi wasallam amna ñukay wax ñu bari dé waye fa ni wax modou mo leen di gënal suni mustafa ñu ñu mustam ñu ne tafa ah doyna war dal kene mënu ci dara muhammadul mahmud modou lañ wax serigne touba radhiyallahu anhu bim joxe tour sama wajur alhaj muhammad mahmud dara won bu ko kene woré modou ma leen gëna xamné waye bu kene yaq turam den ko muhammadul mahmud ngir rek sopp gi mu sopp yentou sallallahu alayhi wasallam ay gis nga ko kene mënu ci dara modou lañ wax boko tuddé tourono sax fum né kay ñëk yaqatul moy yaayam moko jikko wax moddu mëno ci dara day mel dal duñ bëgg wax tourou ba ci touru dëkk yi fu ne bo waxé touru dëkk wa gëna jup wa gëna sel mëno ci dara bonen bon xamé wénen tour wo xamné ni melul na mom tour wo lañu jël xol ko ci tour yi nekk Touba rek touru dëkk yi lañu jëw ci dëkk amna wénen tour fum né 8.6 amna yalla ci teral dal kon nañ tek ci mbaram fo ci soxna fatima inshallah dañ ci del ci wat ta wajal nak tabarakallah ñaari lu bind bi nga xamne mi ngi aju ci mala yunus sulur ak jamti nga xamne moy sahara tutula barkala kon ci mala yunus sulur lañu ñew mala yunus sulur nak ñu bëgg ñew ci lu aju ci walu cër yi ci xam ngeen ne ñi nga doon jàng di jàngat cër yi cër yi nga xam ne yàlla moo ko xéewale doomu aadama bee weesu ñëwoon ñi ngi woon ci biir bi cër bi cër bu ci nekk xéewal la kon da nga ci war a jëfandikoo ko ci lu neex yàlla bu ñu nafaree la ñu jàngoon bee weesu suñu sëriñ nee na sa biir bi bu ci dugal lu xaraam bu ci dugal sax lu lent lo xam lu nan aram nak aram nit ñi nak legi lu ne amna wérante wala ñu ne ah lool dal nit ñi borom xam xam ñi nenañ bax ñi nenañ bon na ñu ne ko nañ ko def ah wa do samante ñi ne bon na am yo ñi ne bax na ñi ne dagal na rek bëgg andal yow dede lu am lent rek genn ci dana ma tek du maté bu jox sa loxo lool mom xeyna ci yefi diine lañ ko def ay bu de ci lay maté mom bu ne day maté do ci def sa loxo de waaw wala fi bo fi jaaré da xoot am ndox mu taala way fi da am pax ñu ne la teggil ñu naan woor de ak fi dara ñek ñe naan la dede teggil ñe naan la teggil ngay andal doyna wal ni bok kon serigne bi da naka lepp lo di ci lu haram la rek lepp lu haram ba fa way ngay lek lu lew bo bëgge top yalla nax nit ki lu mi lek rek non lay jëfé wa bu lewé muy def lu baax bu aramé lu aram lay da koy jappal kon da ngay top yalla di joxe ci yoon yalla kon yeen ngi yamon ci bilani faaxi tegg leen seen baram da ngeen tek ko ci man amma doxal leen ba ci wa billahi intasir delu leen ci man amma xarma fa ma ñew man amma rabbahu mal harami fala yafusu ad-dahr bil marami man kep ko xama amma jublu na rabbahu boromam mal harami

lu haram fala ay fu sudde di taxay adhar diru jamana bil maram ci takute kep ko xam ya nga djublu sunu borom waye nga bolo ko li haram di def lu haram mala nga diko wax neena de koku du am lam beug ci sunu borom man bil haram abada allah fala yakunu illa nadiman muntafila man kep ko xamne abada jamana allah yalla bil haram ci al haram fala yakun du nek illa nadiman dara di aji reccu muntafila di kuñu soufel neen kep ko xam yaangi jamu yalla waye nga bol ko lu haram diko jaar ci lu haram neen koku day reccu kep la ci tege mo ci tege reccu kep lay def waye ku soufelay don waye suma al halal ni taftasir ala kifayatu billahi intasir waye suma nil ta fofa ami al halal lu lew faftasir gantan ni ala al kifayatu ci lu doy wanta ci ta nga dimbu ko bila ci yalla nen so def bo sakku lu lew na ba am ko nena nak bu ci eppal de nang ci yam nak lu doy nak waaw bu ci eppal budi ak lek bu lek ku bari nang ci dig dom bo de joxe bo de jeufandiko lo ci def rek nang ci dig dom bu de lek nak rawati na waye da ngay dimbu ko sun borom kon tegg len sen baram fofu bu ko defay ñu wajal nak saadatut tulab barkala sahabatu tulab ñi ngi won ci liñu sëriñ bi doon jangal ci walu mandarga yi nga xamne da lay am ci yenn masque yi ci walu arab jawesu ñu waxon ne ya da na doon mandargam nasab ci bu fekke ni da doon ni ñaaral ak itam mu doon lo xamni dafa doon mbolo may nga ni jour tu xeyni loolu waxon nañ ko xeyni bo ma fulun bi la kon gis nga yaagi moy mandal kan nasab bi ni ko non tam bu da ci mbolo mu ne la lu mel nga ni ra'aytu ulama as-salihin gis nga as-salihin fofu melo la ci ulama kon dañ ko wara nasab waye fofu yaagi mo nek mandar kan nasab tegg len sen baram ci ajma yi dedet wessu won nañ fofu ñewon nañ ba ci batay mandar lu manam hasfu nun lere da nek mandar kan nasab ci bu fekke fi'lu mudari' la ci fi'lu mudari' momu tam bu fekke ne luñu wara nasab la hasfu nun dana fa nek mandar kan nasab nekron tam nun itam dana nek mandagam rafa ci bu fekke ne li waral na sab neku ci fiawlu mudare mobe xam kon fu boba da nga nan kon marfon bi subuti nun lo xana ci afalu khamsa lay am kon neena lu leral won nango fami nek mandagam rafa nak muy sax nun ga moy lu melni talibani lañu siba fi joxna la fi ñaan misal yi fami nekk saxu nun gi fami nekk mandagam rafa moy talibani lay nekk mubtada ay marfuun subuti nun gog waye bu fekke ne nasab dañ ko wara nasab nga am harfu nasab da ko jitu lamena lan masalan nga ne lan yu siba gis nga yu siba ni la won waye lan gi ko jitu motax nga lan yu siba ana nun ko dag ngako kon dafa nekk mansubun bi hasfin nun ba ci lolu joxale na ci misal ak misale ci top yep yi no waxat kon tegg len sen baram ci fal taftima ngeen tekko ci walan tanali dina dem na be ci kasrun yaawun ata delu len ci walan tanali kharmafa manyo

0: walantana li di walantana li din hatta tasawi jismaki ya zainu taxamuri walantahuzu ilma ashyaqikum ma lam yakunu nasihin lakum walantana li do am adina dine hatta tasuri ba daga sutral jismaki sayaram ya zainu ya zainu taxamuri ci muru gis nga serigne bi ay misalam mom do lu ñu sanni way yu ñu jarignola lepp ci dine mi lay wax ne jox ci misal batay fi nga xamne hasf nun manam dindi nun gi hasaf ko da na nek manam nasab batay lantana li xama fi waxon na le do am ak njub lu da nga feral sa bakkat comme ni lay jang feral sa bakkat ci tiaxan comme ni lay jangal fofu ne njariñul sa bañu top sa bakkat wa fi mune la do am dina lu da nga sutural sa yaram yow seene bu manam yow jigen ji di muru li fek defolo amo dine kon ni lay jangal njariñul muru ak itam ni am solo lantana li gi lam tanalina
1: non cieñe
0: mo de jigen ci ngay waxal waye lan gi ko jitu mota nga hasaf nun gi lantana li kon man so hasaf nun aywa li ko non tam hatta ak yeyep la ci joxe misal lantahuzu bis nga ko mi ma faanu mudari tahuzuna waye lan gi ko jitu mota nga hasaf nun gi man so hasaf nun la kon okay ba ci lam yakunu yeyep ci misal bobu la nek mudan ni wa'dut alamatin salasan ya fata lil khafti wa hiya kasratun ya un ata waaw mun wa'dut liman alamati ay mandarga salasan ñet ya fata yow jamsi lil khafti ñel khafdu wa hiya tamam kasratun kasra ya un ya ata dikna amna yenen yum waxat way bu ñek bi rek ci ñam tay mune na nga limalel manam mandarga yi khafdu muy kasra bi ñu ma ci suuf mu jentelu baat bu ñu ma ci suuf lolu amna mandarga yi yo xamna mandarga yi khafda lolu neena ñett la ma ci ñeek moy kasra dana nek kasra melne majrurun bil kasra lolu bari na ila al madrasati azabu ila al madrasati azabu ila al masjidi ah sama jëm mandarga mo jël misalum señ bu mom ci fofu ngay jëm ci jakk yak yu baxé alquran ja ila masjidi masjidi ngay wax non ko ma ci souf la ko wara moy ila moko jitu ta harfu jar la aywa ya neena ci la bok moy tam mandargam khaf de lay don leg leg ci bu ko laaje lolou da la ci jox misal okay mi wok amna ñettel ba fatha da na ko andi ak yeneen ak waaw muy ñettel ba waye lolou ci bind bi ñu jëm la ko ñu bayyi leen ngeen topat bi ndax bind bi topat ci la bu ko defee ñu meena wajal nak suñu yobalu tay

Buonasera, mi sa che

0: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pentum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum jurum benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu
1: Abdul Aziz Haydara ñuy na mbokk wa Dakar yeb kenn ne ko ne ak tour ak santa malla sherif Abdul Aziz Haydara joni joni
2: bay Dakar pikin talibou mak ci station talibou mak bo ñew ba station talibou mak rek nga laaji école 6 bo ñew ba école 6 bi rek nga laaji supermarché bi wala Auchan bi bo ñew ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay Dakar pikin talibou mak ci station talibou mak bo ñew ba station bi rek nga laaji école 6 bo ñew ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88
3: yeen jour nga fi Abdul Aziz Haydara joni joni kepp ko xamne da nga deglu émission bi daw sil gaaw nga tet ci ko ndax moy ci jappale jaamu yalla ci walum émori mo xam bu neubuma mo xam bu feñ ba kepp ko xamne da nga yore li nga xamne moy impuissance sexuelle gorgu tele gorgu man niou neew gorgu neew katan da koy fajj yemul ak kenn ci walum ndoxum siti ndax da ci am ay grab yu spécial diko fajje lu spécial day fajj nami lepp lu jëm ci walum deug mo xam muy glaucome mo xam muy cataracte moy fajj lepp lu jëm ci walum diabète mo fajj lepp lu jëm ci walum prostate infection sax bayiwuko chérie bi lolu ñu ci wax ni dama koy fajj
1: dama koy fajj yépp fever bu né dama koy fajj inshallah rabbi su yalla ande
3: légui nak dañuy dugg ci cataracte bi nga xamné mom lañu lan hémorroïde amna bu neub amna bu feñ ba bu neub beeg bu feñ bi nan lañuy mel
1: amna hémorroïde amna bu ndab bu aga bu feñ aga hémorroïde bo xamné da ngay jëkke rek ngay gis sa birbe day soti direct hémorroïde bu ndab moy indi sa birbe day serré wala sa birbe day yo wala sa birbe day enjoy wala bo dem douche da ngay togo bo sonno dara du ñew galaw rek moy ginn hémorroïde bu dem bu japp san deggele bi bu ndab bu bu japp san deggele bi day wañi sa katan bi wala mu yak mani yobi wala mu yak def ci gaawu daanu bi hémorroïde bu feñ ci bopam ñaari façon la amna bu feñ day ginn ben picc ba jorum ñaari picc amna bo xamanteni suufu nit moy ginn lu taamu ginn da ngay dem douche forcer ko li ngay wara ginn ci wanat sa suufi moy ginn lolu moy hémorroïde bu ndab ak bu feñ bi mais amna bu feñ day ginn ben picc bu jorum ñaari picc mais ko am lolu inshallah rabbi bo ñew ci man kessa la lay joxo garab nga am resultat bi kessa inshallah rabbi
3: borom resultat yi ci stati ken du yow Cheikh Abdul Aziz Haydara joni joni manam day ñew legi mu fakke legi nga wër legi hémorroïde dafa am ñetti façon amna hémorroïde juma hémorroïde bu ndab aga bu fen aga hémorroïde bo xamné dafa jekki rek ngay soti direct hémorroïde dafa jaxalé aduna légui surtout Sénégal yi mais hémorroïde bu ndab moy indi sa birbe day serré wala sa birbe day yo wala sa birbe day joy wala bo dem douche da ngay togo bo sonno dara du ñu ngalaw rek moy jinn wala san diggli day metti ba fegé bu dem bu japp san diggli day wañi sa katan bi wala mu yak mané yebbi wala mu yak daf ci gaalu gaawu daanu bu dé jigel lay japp day indi problème régal wala mu indi problème taxaway bi lolu moy hémorroïde bu ndab bu fen ci bopam ñaari façon amna ben picc day ginn ju ben picc bu jurum ñaari picc amna bo xamanteni suufu nit moy ginn lu taamu ginn da ngay dem du force ko li ngay wara ginn wanat sa suufi boko fess sa suufi moy metti ginn day metti comme safa comme kan lolu moy hémorroïde bu ndab aga bu fen mais ko am lolu inshallah rabbi bo ñew ci man dama lay faji bu nga takale ko aga mom ci hémorroïde mais hémorroïde bu de bu ndab la ben fal la bu fen ñetti fal la koy faji nga takale ko aga mom inshallah rabbi
2: Dakar pikin Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station Talibou Mack rek nga laaji école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek nga laaji supermarché bi wala Auchan bi bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 may Dakar Pikin Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station bi rek nga laaji école 6 bo ñëw ba buntu école bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88
3: Man Mamadou Dia tay nga ñew ci Serif Abdul Aziz Aydara Joni lo fi don def
4: wa dama won jangoro wa hemorrhoid externe mo sonna lon wa ak ndox city
3: hemorrhoid externe bi mom moy bi nga xamne moy seen di genné direct
4: wa mu wa bobu la moy genné te muy def picc bul
3: dafa defon picc
4: wa dafa defon picc wa
3: ndax fañ nako
4: alhamdullah fañ nako wa mo ñew bi wa semaine passée la fi ñewon mu joxon moy garab bi jël nako ma joxtu traitement bi yego wallahi ma sha Allah feer mom yalla daf na sutura tañana bu baax baax worna
3: yow hemorrhoid bu genn nga amone bo xamne dafa def picc bay genn dreb nga ñew ci Serif Abdul Aziz Aydara Joni mu fajj ko
4: wa mu sonnalon ma lol fajj nako de
3: nu doon mel ci sa yaram
4: dafa dem japp sama yaram do duma daan dem toilette daf ma sonnalon no jappon na sama yaram mo dara tangu tout
3: bi nga ñewé ci mom lum la jox
4: dafa ben jox na may garab jox na pomade mo ci jox na za suppositoire ak garab mo ci diw ta yu may tedd ak lu may naan sa yu may tedd
3: mën nga ñu fatali ku ñaari jangoro yi ñal la
4: ak ndox city
3: mën nga ñu fatali ku su tour ak fan nga nekk fi ci ties
4: ah man Mamadou Dia may dekk fayu
3: Mamadou Dia kon dal Serif Abdul Aziz Aydara Joni fat na la comme ni koy gaay waxe borom Joni
4: waaw waaw
3: ma sha Allah lokay ñaan ak lan ngay wax client yi nga xamni ñu lay deglu
4: tay mo tay ko am jangor bi dal da fexé da tu ñow fi yalla bu ko dofé bu yalla jibul la gëna dess def ci résultat insha Allah mom diko ñaanal rek guddu fan wandak wër ak yalla yokko xam xam mu yag taxaw asan
3: lan mo nekkon sa tank
5: sama tank da dama dégg pouram mo am Abdul Aziz Aydara tan mu ñiss ci wetum boulangerie Samba Far dédé bloko déggé nak rek fébar bu ma yoré li mo da ko mëna fajj
3: ban fébar nga yoron
5: ak yoré somori
3: hemorrhoid
5: ak ndoxum city wa ak bëti yu metti
3: legi bi nga ñëwé ci mom lu la wax
5: bi mu ñëwé ci mom dafa ma xolal ci ma ci ngam xol ne ma yow sa fever bi dafa xawa yagg dafa chronique won
3: ah fever bu chronique
5: wa ne bu nekké jubo nañ bu soobé yalla dina la fajj
3: ba jubo ngeen
5: wa ñu jubo ba paré ma commencé ci dama don tok ñaari fan dama genn dem dus legi nak ma commencé benn bouté rek wax deug ma
6: commencé
5: normal legi suba bu jott dina dem ñaari yor
3: ah ma sha Allah lolu amna solo di lepp Abdul Aziz Cheikh Abdul Aziz Aydara mom mo la ko fajj
5: wallahi mo ko fajj
3: ma
5: sama yaram bi lum don metti wax deug tane la
2: bi ndaka la
4: Idi so jaxate
2: fo bayiko
4: yam
2: lan mo nekkon say tank tay fi ci cabinet Serif Abdul Aziz Aydara
4: mo deug ñu diko annoncé ah lolu ci taxani bu fi ñe jox la baye garab yi mo joxe tam dara la sama xel bo tax mo ki baye continue di dem di ñël garab traitement yi baye tabar xal li mo yiss jox la ci bare musuko ko gis ci kulul bo
2: ban jangoro mo la fi indi won ba tax nga ñew ci Serif
4: affaire imori
2: bi neubul wala bi feñ bi nek ci bir lo
4: ay parce que garab yi boko jëlé dafa bëne so bi ci gëjë def ay pétal muy lolu way ba xam la rek mo clever bi lay do ray no
2: nan la dan manifesté wu ci yow bim la dalé ndax dala dan def séré wala balotement
4: ci lool duma mala dem dou lu wara def bala ba dem dou dal dama jël garab bu wara waaw bu nan ko lo nga mala dem dou dina tok ñetti fan dama dem dou bu ma toge ñetti fan do dem dou ba do ko jël garab bu wara yoy nan ko mu ndaw sama bi mu ko jëna ci def na ko ati mo ne dem na jaay ci sili bi sili wi ay bu ma jox ay garab dara ay mom garab ba do dal dal na sama dara dina do waxal alhamdullilah fofu ñu yew legi dal boko totalé motul fukki fan
2: te lepp lu nekkon ay mourid ci yow fiñ toll ni yegëdo ci dara
4: bare dañ na ci dem ma nga fi nak di jël ci garam ya ko te am na yaakar la lepp dara
2: jërëjëf Idrissa jërëjëf
3: te ay mourid bi ban la woon bu genn wala bu feñ bu genn bi nga yoron manam moy bi nga xamne moy def ci di genn dret
4: waaw
3: bobu ndax fagn nako
4: mo fagn nako joni kay ma sha Allah
3: Serif Abdul Aziz Aydara joni nga na fagn ne sa hemorrhoid bi nga xamne fa gennul bay genn dret
4: waaw yo fagn nako baba ma sha Allah
3: manam joni lako fagn wala daf la joxone ay rendez-vous
4: mo ko joni lam ko joxo fagn wax di nga joni lako fagn dama jox garab bi mo ne bala bis bi delu ci way bala bis delu ci mom mu fagn
3: han la ilaha lolu yema ne di
4: wallahi lo ko dama joxon li ki lu ñu nane bima ko nane mom ci jur bima jere garab bi jur bo la gisu ko tam
3: señ bi no tuddu
7: man ma ngi tuddu Abdoulaye Ba
3: ban fièvre mo la dalon
7: bokk na ci city bokk ci hemorrhoid télé bokk na ci vitamine ak cataract waye man mom wax deug yalla sa baar barakal man mom lima gis ci mom te barakal ma sha Allah fajna ma be fu nek ni dama yakar ni nit ku nek man ma gina wer sik nek man ma gina wer emeruit nek man ma gina neex gis gis tay yi alhamdullilah ma ngi sante yalla di wo wa Senegal kep ko xamne am nga su metti lula metti ci yaram jangara bu munta do lepp lu sa tawat ma nga ñew fi nga wax ko ko bem leer nañ ci mom te amna yaakar bu sobe yalla ak yonante bi bu defé ak yow dem koy gis lu leer
3: waye dañuy dem dugul ci benen febar bo xamne mo lañ ñaan impuissance sexuelle gor gu tele gor gu man ñew gor gu new katan gor go xamne mënu to dara ci sa soxna Cheikh Abdul Aziz Aydara joni so ci jappul du bax de
1: impuissance sexuelle bi ku degg ko mu contane ci bir bala mu joge ñew ci man
3: parce que tax nga ne ko ku degg lay contane bala muy ñew
1: parce que dama koy faji ci sa sa la koy faji dama koy def legi nga gis nga am resultat bi legi parce que gaaw daana dama koy dindi bu la ne inner de temps dang koy def ci kaw jigen
3: ko Cheikh inner de temps bari ni de
1: inner de temps bari wul
3: deggil
1: fo mo am inner de temps
3: mais Cheikh ñak la tete worul de
1: ah juma gor deggil fo mo am inner de temps
3: très bien
1: waaw mais parce que gaaw daana dama koy dindi bu la ne inner de temps dang koy def ci kaw jigen ku saydu am ma ñew dama lay may mu ñew ko xamne mani yubi da fay oyof munul am do dama lay faji mani yubi delo normal mu am ci sa fe ngay am resultat bo jele garamu impuissant secteur bi bala 2 minutes ngay commencer gis mu deger ci
3: la ilaha illallah way li motax kay gaay tuddé ko Cheikh Abdul Aziz Aydara joni
1: man joni la xam
3: señ bi do tuddu
6: pap mamadou diaw
3: wa pap mamadou tay nga ñew ci Cheikh Abdul Aziz Aydara joni lan nga fi doon def
6: ah Cheikh Abdul Aziz Aydara dama amone ay fever ak ñu katam mo ne ko

0: tay ma ñew fekk la ci kër Cheikh Abdul Aziz Aider Joni Joni lo fi doon def
1: ah dama amone jangoro
0: lan mo nekkon sa jangoro
1: ba nga amone dool new katan ak emory
0: da nga yoron new katan ak emory tay nga ñew set ci Cheikh Abdul Aziz Aider Joni Joni sa new katan bi ak emory bi ndax fajj nako
1: ba fajj nako Joni Joni kay
0: Joni Joni la fajj sa ñaari jangoro yi
1: Joni Joni la ko fajj
0: wa wax ma nan la ko fajj lu la jox lu ñuy lek wala lu ñuy nan
1: lu ñuy nan dañuy def la ma jox lu ñuy nan
0: sa febar bi nga xamne moy new katan lu doon def ci yow aw ci def ak soxna ci
1: ah mo day wax
0: salam alaykum
2: walaykum salam
0: seigne bi no tuddu
2: ma ngi la ñay la
0: tay nga ñew ci seigne Abdul Aziz Aider Joni Joni lan mo nekkon sa febar
2: sa febar amna ci mari tour sama ngora wañe ko na amna ndoxum ci katara
0: seigne bi lolou reene Allahu akbar seigne Abdul Aziz Joni Joni ngane mom mo la jël jox la ben bouteille samedi bi nga xamne ci nga ñëwé nga jëfëndiko bouteille bi ci guddigu nga yek sa bop
2: guddigu la yek man mi am lu dess ci man mo wonu julli dama nan tok mais guddigu gogum mako jël ci fajj ak yow muy julli dama taxaw
0: Allahu akbar
2: fek kon ci ne am dong moy tax mu jël mu jox ma dara bop ko duma ko jox dama jëmbale ci Allah tax
0: kon suma la déggé bu baax Cheikh Abdul Aziz Aider Joni Joni mom day fajj ñi nga xamne amuñu ak ñi nga xamne amnañu ñëpp
2: ñëpp la yamalé
0: inshallah kon bokk yi képp ko xamne dañ ko bëgg jot mom Cheikh Abdul Aziz Aider Joni Joni nak
3: bay Dakar Pikine Talibou Mag ci station Talibou Mag bo ñëw ba station Talibou Mag rek nga la di école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala Auchan bi bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88 may Dakar Pikine Talibou Mag ci station Talibou Mag bo ñëw ba station bi rek nga la di école 6 bo ñëw ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88
0: Cheikh Abdul Aziz Aider Joni Joni wax nañ emour yit wax nañ impuissance sexuelle dañuy ñew ci kulu fété ñu nan ko ndoxum titi titi ngay jangoray
4: dafa am juroomu cité dafa am cité colère am cité rhumatisme am cité drat am cité gom am cité myope cité colère bi dafa dem bu mu chroniquer ci bir ndox bi bu chroniquer ci bir ndox bi da fay commencer lekke der bi bu lekke der bi bu paré day foot bu foot rakay gom yi yapay juk fo tollu da ngay gis sa yaram bi day hasan wala sa yaram bi day tang wala sa yaram bi day dis day tel wala sa tanki day metti wala sa yaram bi yep day metti mun na tey gor du am dom mun na tey jigen du am dom
0: mais ni ngay limer cité yi mom xamna na mom ñukoy deg ñep dañuy xamne yow ko maîtriser cité nga
4: wa cité dafa am cité colère am cité rhumatisme am cité drat am cité myope am cité gom dafa bari ay façon mais ko am cité fo nga ñew ñu xol sa yaram bi xam bam façon cité nga am ba pare ñu joxal ak garaw bu nga mëna takalé ko ak mom ci sase
0: ma sha Allah legi nak comme fajj na la nga ñew ci li nga xamne mom moy ndoxum cité bi nu doon def sa yaram
1: ndoxum cité bi mom daana tangal sama yaram daana tangal sama yaram dafa am dafa xawa yag nak daan amna fu beure fuma jaar amna fu beure fuma jaaron nak waye mu ñew ci mom alhamdullilah daf na sutura jot na dem fu beure bu gën ci traitement ndoxum cité waye jot mo ci satisfaction waye mu ñew ci mom yalla daf na sutura daf na gis na satisfaction
0: lutax nga gis nga satisfaction daf la fajj wala
1: wa daf ma fajj daf ma fajj
0: ok kon Cheikh Abdul Aziz Aider dal bu meul dege bu bax ku meun li nga xamne moy ndoxum city la ak li nga xamne moy emour yi bu neub ak bu feñ
1: wa deug la kay ma sha Allah ko xamal yalla.

daldi soble ba nga daldi dagat pomter bi nga def ko nonu baxal ko mo gën nga diko saaf saaf bi mo indi feur keur yu mag yoy nak duñ comprendre mën nga saaf way nga xaj ko li nga baxal ko li nga saaf ko tax ku ci lek lu bari da ngay feur bo bolé ya ndawale ak pomter buñu saaf day day indi feur waaw legi ñay togg soble ba ita bu ko saaf da ngay def soble bi ñuruk ko def ci cindi def top ay touti ki lorier ak tok dewlin daal def ki bi soble bi soop ko di yëngal di yëngal di yëngal di yëngal bo am doole nga def sa nokkos di yëngal di yëngal di yëngal bo am doole nga def sa walaatu dewlin doy na sëkk waaye da ngay def ko togg soosu dewlin mu fees ngay tonni waat diw ga ca kaw def ca litre diw saaf yàpp ba sàpp yàpp kenn du ko saaf balaa nga ko lakk sax da nga koy muusal jëla rek soob ci cin di yëngal di olbati di yëngal di olbati bo mu woolaale ma topp la bu mu ñor xomm na ndax kon boo lakkee day ñor ba ëpp bu demee bay ñor te ñoru rek nga daal di dindi daal di lakk def sa tuuti xal lakk kotle rek ñoom seen yamuy àndal def sa lakk li ci des nga soob ci cin la toggaat ba mu ñor def sa crédité fee defa leen crédité defa leen tuuti mayonnaise petit pois beek kii nga jaxase yëpp ak olive bi nga daal di jaxase salaat si nga teg na ngeen ci lekk salaat nag boole ko ci kotlet yi salaat si moom day tafu ci mbàq gi bu ko defee ñi am estomac du leen gaañ diabéti gi moytu leen ci xarum tabaski bi ñi am gut moytu leen ci xaru tabaski ñi am tension moytu leen xaru tabaski dafay gaañaate tabaski kat am na da ngay am sa ndawal am sa bànneex waaye ka feebar na xam ne dafa feebar na bàyyi ba ca ëllëg sa nañ ko toggal laax bu fatt tarañ jox ko ca mu mas tuuti ci res mas tuuti si ndawal li mu xaar ba suba ñuy togg makaroni ñuy togg mbermisal ñuy togg couscous ak ñëpp rek nañ def ni ma wax soos soble bi nañ ko defee noonu tay seen couscous seen makaroni mbaa seen kii diw gi daal nañ ko wàññi ak poobar bee kaani gi jël limon gi bëri nag remplacé ko vinaigre bi mariné ko vinaigre bi daal waxtu gyaal ma sañoon kenn dootu ko toggee ak mutaata bi nañ ko teg nee ndax daal mu ngi gaañ nit ñi damaa jëlale nag sax safariñ ciy boole moom di ci bokkul moom bu ngeen ko ci defee tooñ ngeen ndax xartabaski moom sabal na boppam ba pare loo ca doole rek yàq nga ko kon nag na ñëpp wàcc na ñëpp am matériel am four boobu nga xam ne da nga koy lekkee du saxaar mun ngaa solu ba jekk ba rafet takk sa tablier di wàcc doo takk doo def dara di togg sa togg kon nag four yooyu nañ ko dem jënd ko am na yu ndaw am na yu mag waaw moo gën boo amul nag nga jël sa fourna teg sa giryaa def xar yu yem waaw waaye bu mu lakk bu mu xëm ba nga di ko xoos waaw ba muy tàkk déedéet ndax xarum tabaski am na yoo xam dafa am grès bu amee bu tàkkee rek fay defal ndox wisal boo amee fuur nag da ngay piqué ak laaj yépp rek jaru kaaneeg poobar ak yooyu defal sa laaj piqué ko ba mu saf rek ak tuuti naanaa tuuti persi nga dugal ko ci biir dugal ca fuur ba boo amee boo musalee boo mus nga dugal ca fuur ba boo amul fuur defal sa fuurna bu yem kon nag sëñ Aly dugalal vidéo yi ndax am na vidéo yu ma indi yoo xam ne jamono ji dafa naqat yi fan yi yépp ñu ngi am ay dëcc soxna Souadou Fall mi nga xam ne moo dëkkoon unité 12 moo wàcc liggéey démb tey ji lañ ko denc fajar lañ ko denc di ko ñaanal démb lañ ko yóbbu Touba denc ko tey lañ ko doon ñaanal ci unité 12 parcelle unité 12 kon na ngeen ñaanal ko sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall woon jàmbaare woon lool ci yoon wi jigéen na woon waaye du ne woon suma doon góor ci julli géej gi la bokkoon ndeysaan ñëpp fa lañu yendu tey tubaarkàlla Baye Fall bu mat Baye Fall la woon kon nag ku ne xam na Baye Fall nam doon doxee kenn ku ne nag ndawal guddi la woon ku ne da nga defe woon rek soxna sa soxna sa soxna Souadou Fall la jëflante naag yow jëflante bu wóor jëflante jullit jëflante gor ak teranga ku ne am def na ci yow teranga kon nag da ngeen koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax kon sëñ Aly ñu dugal vidéo yi di la sant gërëm yooyu sama technicien bi nga xam ne nii tubaarkàlla yenn yàlla guddal faram fi may ko soxna su baax bu koy takk lakkal yàpp di ko sexal ndax tubaarkàlla na fa ba émission bi jàll élément yi jàll leer nañ kenn amul sikki-sàkk waaye jaspora kasaari ka naka noonu ñu ngi leen di nuyu di ñaanal yàlla yéen tabaski yéen da ngeen koy dégg rek wax dëgg yàlla da ngeen di jënd seen ndawal rek daal di waaji ndànk rek lekk ndànk waaw noonu rek la ndax du farata sunna rek la te foofu xam ngeen la fa xew kenn mënu faa tabaski ku ko fa def di nga li nga fa nar a fay rek yaru ko waa kay kon sëñ Aly ñu bàyyi nga dugal maa yi may indi woon ak ci mën na am rek jël ko ci surtout bi nga xam ne nii moom la ñuy wax booy dugg armel ak bi sëñ bi joxe ci mbokk ak bi nga xam ne moom la joxe ci tubaarkàlla macha allah nekkin ndax doom aadama fi mu ne nii jar nañoo jubbanti jar nañoo waxal ndax mag ñoo xam ne duñu wax lu baax duñu wax lu rafet seen gémmeñ kàddu bu génn rek nga dem

0: rahmatullahi wa barakatuhu mbokk auditeur yi ñi déglu waxtu wi ak mbolé mbokk auditeur ci biir réew mo bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekhat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi lay nuyu
1: ndey fay du la ñaanal jam ju ñu ko ñaanal wa sénégal du ñaanal wa sénégal yépp jam ak salam
0: jërëjëf mbokk yi mu ngi nonu serigne modou tay ñi nga xamni min nañ la biir réew mi bitim réew doora to ko ñi présenter waye tay képp kuy doora daj émission bi di doora yëm ci émission bi buñ ko doon wax kan moy serigne modou ndjay mi nga xamni tay mom lañu dalal
1: serigne modou ndjay demo nak bénu talib bu xew bu xébul rek bénu talib bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul jëm go xamna diisal na bopam
0: ay ci mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen koy deg ci aduna wërngal kep waye ci sénégal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka leral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 serigne modou nak damay doré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonkoronko sonkoronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
1: waaw set bobu bu ci bopam na tak tour ñu koy wax rek sonkoronko rek lañ ci am du xam ni waxtu jot nit ki na buñu jëlé drum mu xam su bala mu xam guddi la dañuy joxe set trop bobu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci nekk sa jafé jafé rek ci sobu yalla sonkorok bu dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow ta ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñu waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakana na fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé set bu léré non ci mom
0: 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci war rek dang ko ci meul gi seigne modou nak damay doore tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nek ci jafé jafé ci khat khat manam doom jafé jafé yi dikkel doom adam lu mu genné dal ci nene lu mu genné dal ci nene melni dañ nan ko da nga jing jigen tay loolu lu koy faral de waral ak ku mu dal ndax bu ñewé dang ko ci meuna dimbali
1: wa jafé jafé gogu motax may nango wax wax wi sax ndax bu nek lu jafé jafé yoy ci bopam tak duma genné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay genné wa wax buma meuna wax rek nawet bu nawet rek lay dun baam nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat deewen heure gi la ci bopam wa ndax do xamne ci bopam nini ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamne neeku ñu benn ko rek la ngay dit ndax jafé jafé bu mu mënta doon rek nit ki la ma xelal ci benn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé jafé lu ko lu mu mënta doon ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur manu ci yow dara it nañ dégal rek lay wax buma ko xolé ba saytu ko ci carton yalla man di yor ci liyey ci carton ba lu dox ci yaram yi lu togut benn place ci yaram yi ci carton yalla suma ko saytu na la xamne li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamne ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo mo len koy def lo ko tétuñ ko nit day def fi ñom tes minuko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fekk lu muy def non la lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
0: deug na ay ca mbokki mu no way ku mu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag yag dana meuna dañ
1: ndax bu nekké jafé jafé day am limite amna yo xamné ci bopam c'est li jafé jafé man na nak at amna yo xamné sen jafé jafé man na nak 3 mois amna yo xamné sen jafé jafé man na nak 2 mois amna yo xamné sen jafé jafé man na taxaw ci wér ndax suñ ko sayité bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax sama jima gi limay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna di jënti ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj lo ma laaj man la fi la koy defé mba ma laaj la ni nga dem man mako dama la wax ne man mako rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage limay wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne na do nek neku na do nek ta sas do akti mba mu ñew bu par yow do ko atal do akti ci man
0: ci ay ci mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci woo rek yow mii dégloo fii ci Dakar yow mii dégloo Louga yow mii dégloo fële nga xam ne mooy ca Ndar yow mii dégloo fii nga xam ne mooy ca Mbour ak fu mu mën a doon ci biir réew mi gaawal nga woo ko ci numéro téléphone boobu damay jàpp ne da nga mën a jokkoo ak moom ba mu leeral la lool amaana sax deesu ko wax ci rajo sëñ Modou damay ñëw taxaw foofu nag tey nit ki bu fekkente ne jafe-jafe yi maanaam liggéey moo ko ko def ndax liggéey boobu dana yomb ñu dindi ko am déet ak xeetu liggéey buñ ko mën a liggéey ci xam-xam bu ñuul la ci xaatim la ci daaj ci jat ci takk ci fas ci lu mu mën a doon yaram way fasu du mën a liggéey du mën a def dara maanaam jafe-jafe bu mu jóg rek dal ci beneen nga xam ni mais liggéey moo ko ko def gannaaw bi nga ko seetee ba no
1: waaw buñ ko seetee ba pare buñ la ci waxee ne waaw rek mën nañ koo faj de ndax dañ la wax ne ci boppam jafe-jafe gi nga ngi gis nit koo xam ne mu ngi yor soxnaam jékki-jékki rek fase soxna si mbaa nga gis nit ki yor jëkkëram jékki-jékki rek jëkkëram fa noonu ban de sama soxna si damaa wan ginnaaw mba mu jekki jekki nit ngi farantu ak nit di jekki jekki far bobu bokko tak jafé jafé gogu dug ci digënté mak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit faru manam du waxat nit bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mënta doon dal ci bopam dal nuñ ci waxtana bu ci bopam lu leerama leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto dina la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat nu nekk won
0: kon jafé jafé bu mu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey
1: ba xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gog ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwut do ko mëna fajj nda bo taytu bo xamné ki ay liggéeyam poil nangam la RP la ko dal RB la ko duggé RB la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké la dañ ko dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal ci dañ ko wéx ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci gura dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lay ko xamné ci bopam jafé jafé fiñu tel ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmuma ko nani ni amul luñu ragal amut ko lool lepp lu nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma sét ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax ndax dafa am lo xamné bokoy wax da ngay jaxé kër ne tak tour damay wax ne tak tour li ci def juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamné ki lu mo wax amna ku ma jox man darga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu taytu tay mbir mu deñ ci jam ak salam
0: ay ca mbokk mi ngi nonu kon képp ko xamanteni ya ngi ci ay jafé jafé bo génn dal ci benen waye nak
2: saytu
0: na
2: ko xol ko xam ni
0: ki mo lu ko def kala ko ligé amana da ko ligé roulement yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fétis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lu mëna doon ngay gëndi dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax sëriñ bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak ko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 ko ko ci wo rek ci katunu suñ borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yeggul ni liggey nañ ko wala mu ragal ab liggey wala ñew na ba nga dindil ko liggey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
1: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamni sax sangat bo xamni ci bopam sarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam sam bop kër goko sango kër gogu day tat ya nga dégg al bobu it boko koy sango nit kula sen day rar dëkk bi liggéey bobu ñuma koy liggéeyal Dakar sax tour kep bo xamné amo auto ba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamné yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax né talal ta auto ba dem ba ci al bi ci bopam bo xamné kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal sa auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram jaratul ngay tit lo xamné loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggéey moko def mba loxo liggéey buñu xamné dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamné dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamné ci bopam nit moko defon ci lek bi ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bité la ko def du ko indi ci pour nga tandoxu naan bala muy activité bi day jëk jëk daanu ci suuf toj bu kassar lay doon ci yow de nga lolu mu nekkon na dala ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ko ken amul fiyam bo yoree ci sété ci bopam benen ci sété dënd ak yow jaakarlok yow bu nga yax ta ci sété ci katan yi sa safaram amna fi
0: te acca mbokk mi ngi non deg nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te it fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay doora jog di uti kulok ci dimbali danaka donu lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga muccu ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñaan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy katanu suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bare ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
1: alhamdulillah
0: légui nak Seigne Modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno dégo ku nek top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalanté kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
1: kër gu bari ciow tawar nañ ci waxtan taktur limay wax taktur lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na taktur dañ koy safara kër do wax na taktur dañ koy tampo ndañ njabot bu dégganté wut pexem amna fi njabot bu nangu da topanté pexem amna fi ay soxna yu andut té nopp amna fi té tangat amna fi dé nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la heure bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey par na nekul lo xamne xexex rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma doxal nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow yaay borom kër gi tay kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyal ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamna ci bopam da ngay te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamna xamoo ruñ ci kër gi diko ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaaralu ci op nak dañ la am ño xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ci do xamna ci bopam limuy defat ci aduna sax dootuko tay
0: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galankor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
1: ci bopam dafa limuy laxato ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci galankor yo xamna ci bopam nit ñi nepp dañuy ñew tim la ko daral du la ci dal dara du la ci fek rap dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sa nek sax nga jekki woñe ko wat lolu lepp da ko tek ci nit ki rap da la tay mu indi le problème yo xamne ci bopam do xam pou mu teggu ta bop gon rap da ngay yor nit ci bopam nan la man de luma yor damay yakar mu tass mba luma liñ ma nit deg ni ma ko digge won lolu lepp duma ko jot lolu rap da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexante lu rap man mal ko won expliquer lepp nak kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gu deg becc ñewal
0: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamne da koy deudele ak njabotam ki nga xamne tay mom da ko mam lu mu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamne tay sanci bu mu tambali du ko agale ak ki nga xamne tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
1: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xale bo xamne ti jigen bo xamne ti bopam yak mom da nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom da ko am yow mi gor gi mu bolé lak jigen go xamne ti bopam yang koy mu ngi lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam domb jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo domb gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benn nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am dom de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen ten rawan man na ko leen ben to lolu meuna am ten digante ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bob bu legi man mo fexé bo am dom mom man la fay jekki baye ba dem takat kenen kokit non la koy defat bu tay
0: kon ku jeuker jafé
1: bu ñëwé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xélé yu digeen yu bari yu gatt yi ni lu ci upp lepp ay far rab lañ yor
0: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
1: bo tay rek rab da ci laxat wentaji ndax da ngay gis ko xamné ci bopam nana leer na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxan ak xélé bu digeen bu bokk ko tak xélé bu digeen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu digeen bu won ko ginaaw ak bari yak fa xal tam lepp ko dot dara manatu fa soti lolou ko yomba def rek ay galankor rab da ko yow dama def mba nit ko xamne du la ko feewal fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi meuna bok yaay ji bañ mba xel bi meuna bok baay ji bañ mba xel bi meuna bok ni jam bañ gon lolou lepp ci pexerab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen famille lepp nga gennul ñuko gennul yaay ji genn baay ke nga genn baay ki genn baay ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorong bi ci carton yalla luñu ci wax rek ñu soobu yalla buñ la wax ne tak na fa am rek parfois day am ci carton yalla
0: ay ca mbokk mi nga nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaay yu jigen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngay na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tay xamo lan mo tax seen digeunte meunuta neex su ngeen digeunte mu neex lol bu ngeen gisante nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñew nak ci li nga xamni tay dekk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañoo joggé won ci ay xew xew élection amone na
3: Kenyan FM
0: gurgu bes amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ko len convoquer ñi loubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
1: lolu sawarna ci waxta ndax na am nañu bari yo xamni ñu may deglu am na xam ma ngi jëfale ndek ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi lu ma ci tontu kep ko xamne degna émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan tu tural la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci yam ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay doom ay doom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen yi liggéey ni ci bopam dañuy duktal digënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñu fexé yon ti gudi gudi lañu wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam farab gudanti bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtaan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñima ci son dañu ci son boston bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek buma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woat ma won bu doon tamay japp
0: ci yoy la
1: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu bo xam nga
0: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi déglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seeni wax mom mujju na seen
1: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël la ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la wax
0: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour ñu xamne fay nga seeni wax ba paré te bëggu ñu
1: tay rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëti yit amna fi
0: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sefeunte di defante lu nekk
1: wa président sax suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man la ko tegal buñ tol ni man la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man la waxat ci bi ni ñewat ni buñ musa man la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man la ko wax
0: gaay dañ
1: ta doon wax
0: dañ lay set ci wala
1: dañ ma setti ku mu mën ta doon bu
0: gaay dañ la set ci
1: wala boma xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bi bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne mën nañu am ciow lol ko duñ ko jot bu ne ba ci wara djublu ko ciat yakal len deeng nga
0: simou ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bul def li demal genn sarax sangam
1: mo ponkal bobu ci bopam lool mom mo yakal bopam mu ngi may deegi buma deegi da xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
0: mu ngi ken deegatu
1: wa kay jeexna tak ko tak affaire wi ci bopam ne
0: ba set ci wat na
1: no dafa ñëmé wono ma nan ma naka hey bu ma wax dara nek ma waxon luma la waxon ci bopam boko saydon top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak di nga du bëgg nak takkur ku leen di tejal ay yaako man bokku wu ma ci non doxewu ma nonu
0: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjil la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guuy bu dé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye it mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu 10 la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 78 431 77 84 kep ku ko ci wo rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna jokko ak mom señ modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lumuy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay att munu ñoo am
2: yene gi deggu ci ñeer
0: fm 88.6 mo koy taxawlu wala mu am dom ba paré taxawat lu yag
1: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki jekki soxna ci ngeen dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ci adug ñewal kep ko xamne tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amate far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam loolu nit day tollu fe gi seen digënté mu ratax mu yaq seen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak seen rawan ak seen rawan ñoo koy def yang rek nit rawanam ci bopam tank lu muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko mano ko wax len ndal dama la wax ni misal man bopam boma juñjale man dal dama def ni ne nak bayma sama bop bayma sa bop rek yang rek ndax mbiru rawan ci bopam amu lu mën do yakal nit sa rawan bu bëgge li tayto ko defoko ci jafé jafé rek ngay dekké lo bok ko mu gën ci yow sa rawan bu day dugg te digënté ak mom gon rawan dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenel ci nit ci premier nit rawanam la bo xeye suba tel rawan mo lay yewi bo ubé boy nelaw bo dekk jek rek yew ta rawan mo lay ye bo xeye ta jigit ke xel ta xel japti lenen ta rawan mo lako jox lo da la la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
0: ay ci 78 431 77 84 moy numéro serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni da ngay na am galankor ci seen bir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci katunu suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci katunu yalla jokol ak serigne modou ndjay mu dimbali modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
1: sangat bobu le sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamni da nga sa yaram day 10 mba ngay gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamni ci bopam da am lim lay sonale taktur bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci tango day deñ jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegante la ay yoon ci yene yi lepp katane la bo fi duggé bo sa tango rek jam rek ngay am mala wax lolu
0: wa seigne modou dama dajé ke wayjur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melon melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamu ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg deudele ko yoon wo bëgg ko dejj ci yoon wu baax
1: waaw lolu alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp lu nekk xajjo rafinta yi mom seigne moussa boko fu jëme net ci émission bi rek da ngay ton nda gis nga ko xamne cëpp yaangi tox kep yo xamne yaangi naan kep yo xamne yaangi mandi ci katani la bo fu ñew moussa faraw
0: xalé yi commencé di jëlantu nak
1: kep ko xamne yaangi sacc bo ñew ma defara lo xamne dang ko sa raxaso rek sa xel dootu nekk sacc ma la wax lolu
0: ci acca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombé nañ ci wayjuru mel nonu 78 ngeen di joko ak serigne modou ndjay 431 77 84 78 431 77 84. Seigne Modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu dëgmal ay examen école yi ubbi na ñu bari di fay ci lu ser ci école di daj lu daj sen doom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci mjang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggé wala lu mëna doon mo xam examen la wala concours la bu mëna doon kenn du ko ci mëna fexé luddul dogalu yalla rek
1: waaw luddul dogalu yalla lolou mom taktur lolou lañu wax sax taktur ndax kep ko xamné am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jonganté ak teluti concours ci katani la bo ñëw rek ñu safara wu dé nga ndax dama la wax na ci bopam lolou bu waxtu bu jotté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek momay téré lolou nelaw sax ndax ci bopam kofu ak tamé dafa metti ndax bo fay dem say famille dañuy joy presque bo fay dem say wa kër presque amul ku fa doy amati jam luñ bëgg lén luddul nga am jam rek waxata na kep ko xamne yaangi lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé jué rek lu nekkon tay galam ko rena deñ
0: lol da na ma yobbu ci seigne modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndon sa ku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot charge yi leen di xaar ginnaw bari na wa yit ñu nekk ci ay xat-xat yoo xam ne yóbbu nañ fa seen soxna am ak moom problème foofu wala ñu am doom ba noppi ak tubaab bëgg tubaab ba dimbali leen jox leen seen doom ñu dem di tribunal di yëg di wàcc tey ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tay sir
1: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tawféex ndax dama naa Seigne Moussa dama la wax ne taktur loo déggee ma lay wax ne ci boppam man sama liggéey lépp lu ci ëpp rek nit ko am jafe-jafe rek moo ma gën a sawar ci loolu moom laa gën a sawaree dama la wax ne nga nekk ci réew ma ci boppam woo ma téléphone nga bëgg ñëpp ci de nga nekk fa nekk ci ay xat-xat woo ma téléphone mbaa say nit yi nekk fii nañ ma woo ñu waxtaan ci ba jiboo ñu yónnee ko liñ koy yónnee nga déglu ay fan di ma la wax ñetti fan ñeenti fan de nga ay fan rek laa la wax ko fan moom kenn xamul fu mu toll wax day leer mu Seigne Moussa nga nekk ci réew mi fii ci boppam bugg a dem ngay lijjanti papier mu teex nañ déggante téléphone ma defal la sangatam tagal bu nekk kaa ma wax na nag ñeenti fan nga ko sangoo ñeenti fan waaw bu len leer na sa rendez-vous xaju te digante fofu ci bu mu xaju digante bi fexé ko fay bo bu xal rek bu mu xaj fi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé buñ bëss buñ agé ci dossier bi yow dang nga fokk mok dess yé politique yi rap ñoy yëm hmm waaw ñoy yëp ay tangat la rek
0: fan yi de politique sen sonal lañ la
1: rek waaw sonal lañ la gay no xam nga rek def lu leer wax lu leer limay wax taktour limay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ni taktour ci bopam nga nek ci aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne mënoko nga koy wax alakhira ngi ñew ko alakhira nak di bopam man nga xam aduna de ndax alakhira mënoko xam ndax bañ la wax ne ba suñu la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yak suñu borom rek ak ta jëf rek mom nga fay deteti gën nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xaalif bu mu la ko jaral bu grat bu mu la ko jaral na dama la wax ne ci bopam kep ko xamna problème bo xamni mbamu yor fièvre bo xamni ci bopam dem nga hôpital hôpital wër ba son mënu ñu gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mo waxat ne am nga jafé jafé go xamné ci bopam lew xamono ko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu génn ci ñëwal ma defal lo xamné sanctuaire boko dugaté dang ko yëkëti nga fondement kër gi ci bopam mo nga lérna lérna tabax bi bang ko fondement bo légui mën da fexé bu mot ñëwal ma génn la liko tax mo kër bu mën da at bu mot nga yor sa société bi nga lérna lérna société bi dang koy def ci bopam ko lérna lérna yow société bi yaang li nga ci yéne lepp mën da doxé nonu ñëwal ñu gëssal lo xamné dang koy gëss ci sul ci buntu bi ci katanel sa société day indi xat tak tour
0: ay ci mbokk mi ngi nonu ak sinañ nak fiñuy yëkëté li nga xamni moy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëlalé won ci biir émission bi matna sëkk 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84 sëñ Modou mënu ñak nak ma boros bayré la ta may tej émission bi bayré ndjay bayré mbolo bayré tour hein ak bayram ubbi ko rek
1: bayram mom parce que boko yeketti wut sax gaay xamant nañu sax ndax lu ciy ñew rek ñu ngi wonale ñi fi jaar ñep ñu leen ko luñ ci indi ma jaratul tax publicité nda comme da nga bëgg ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayra ndjay dafa ndjay bu mu mën ta doon dafa am façon boma laacce manela ban place ngay liggey lolou lepp pour bu xam nim lay duggé sa bayra la boma laacce nga na sisiere nga am la yor tu lolou lepp mo waral mala koy laacce boma laacce man nga ban kant ban bidig nga yor mëna bidig la yor tu ko defé sa bayra dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mën ta do commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mën ta do dal nak mo wax ne li lay liggey sama place rek tu ko defé dina xam ni makoy saytu ak lu defal ko ta liggey ta bayra ndax bayra bi damay wax tak tourne am lo xamne ci bop jaaro lay don amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu ko amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ki yow de nga ma la wax lolu manela defat na amna société yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo ci bokut yaang rek nda société boko tidié ci bopam ak kër gokoy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bu paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp war nga ko jangatat de nga ndax société boko yoré war nga dem bo am ay mema yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té société bu mëna jogat lolu lepp day am société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu fatali ñu wara def lepp
0: wa ñi am seen société nak señ Modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
1: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tolni bi diñu tolni Sénégal ti digëna ku li wax na sëriñ amu fi ngir rek da nga nax sa bop waxal ne kay yow yoro ta portable ta rasable su bop rek baña dem ci sëriñ ne yalla xamné ko xamné defu yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolu
0: lu musiba la kon ay ci mbokki ex nañ fiñuy yëkëté jotaay bi waye señ Modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku am mën na ñëw
1: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu parnan xasma la yor yaangi dég ndax ñoom ñor dañu xawani ro mengo
0: saxat rek
1: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor yaangi dég xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor la ngay rek asma nak mandar gam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day misa mandar gam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ño xam na ñoom ñoy mom aw ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor bu am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek ya nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañ ma lek sama xal dañu nax lek sama xal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe lolou lañ ci xam
0: d'accord ci mbokk mi ngi nonu ak si nañ nak fi ñuy yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy Serigne Modou Ndiaye mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 señ bi lan ngay tàggoo mbokk yi ndax tey moom dama bëgg tàggoo bi nga tàggu waale mbokk yi séeréer yi
1: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmaat rek xam ne kenn Modou Ndiaye wax rek ak si ak gim naa nu na santaata nu na xëy naa nu jëm fa salaam tak tour na Sénégal waxe ànd naa taar mais ak jafe-jafe kon laa ne daate ngi mën kenn def na rek Sénégal demee def naa affaire kay PAM non hidal na koy felke ndax hidal na garaam moom xam Sénégal a fel iyo ma waxat leen yéen bokki olof yi Sénégal instant yi métti na lool ndax at bi ñu jëm Sénégal dana neex loolu maa leen ko tënk ñaanal laa leen ko ndax xam na ne fu ñu tel ni fu ñu mamaa yi juj boppam looy dugge premier bi mu métti mu naqari xam ne jafe-jafe rek la premier bi da nga jékki-jékki rek dunde woo ay jafe-jafe premier bi mujjantil ba da nga dundi ay jafe-jafe loolu moo waral suñu réew mi di instant yi nii nga gis nii ni ñu dunde nii ay
3: jafe-jafe
1: kanam tuuri da nga gis mu neex am na ñoo xam nag boo leen ko waxee da ngay jàppa ne neen la leen la leen la non non non man su ne lu réew bi du doxee rek laa moom a ñor lu réew bi du amee jam rek moom a ñor mais bu réew bi nekkee ci jafe-jafe rek neexuma ndax ci boppam ñi xam ne ñoo war a ñëw ci yow comme-comme lañ la war a indi bu ñu amul jam nag yow doo am jam dégg nga ko loolu moo tax boo ko ñaan rek na nga ko ñaan ci jam ak salaam rek tak tour saa yu guddee ko
0: jëg. Jërëjëf ay ca mbokk mi noonu loolu mooy laaj suñ borom waxoon ni saa yeeja àndulahu baada usrin yusran gannaaw jafe-jafe bu ne ab jàppandal moo cay topp kon nag dégg ngeen fa la Serigne Modou daanelee ay kàddoom li mu yéene boppam la yéene ñëpp moo waral mu bëgg a dimbalante jaam yàlla yi ca xam-xam ba ko suñ borom jagleel numéro bi ngeen di jokkee ak moom nag gannaaw émission bi noppi na 78 la 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kàddu Serigne Modou mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox ab dig insha allah beneen jataay ci yeneen tomb ji ngeen jëf
4: ayatu salihina déglu leen ko lay jëfi gaa yu baax yi roy si leen ko alxilmu afilmu afilmu afilmu afilmu afilmu afilmu afilmu afdalu axi min al amal xam-xama jiitu mooy njariñ ci koy dimbal ndigale lislaam day dimbal waa àdduna ña ko ginnaawal seen pexe yéefit na ndigale lislaam la ca war mooy jëfe ko terey boroom kun li nu war nu moytu ko ndigale lislaam mooy jotal kaaraange dunia wa oxra fegu ay loraange ayatu saalihiina déglu leen ko mooy ndimbalal ñay déglu foo leen ko moo gën ci ay bokk tegan ci dëkkandoo dina defar jikkoo ki jëf ñeel àndandoo Baye Samba Nguer moo leen defal bii yeete ayatu saalihiina day fekk joote dundiin way sell ya nan ko royandoo moytu ndajey araam ya xew di siy wëndoo dundiin way sell ya nan koy royandoo moytu ndajey araam ya xew di siy wëndoo tërëcc day fekk sa jëf ja weesu na ëllëg payeg jëf ya naqar ya teew si na
5: julis yi yéen bokk saa yi maa ngi jottali ak nuyoo jottali ak cant di yëpp ñu ngërëm di ndokkeele di baloox waxtaan yi nu war a waxtaan nag bala nu ko tàmbali na na fàttaliku dénkaane boo xam ne Serigne Touba daana ko dénkaane ak wax joo xam ne daana ko wax bu yëpp ñoom dafa daa wax ne saa bu ngeen demee ba melow addina ba bëggee na génn ci yàlla ak yonente bi bu boobaa bal liñ ciy delloo seen bopp fa saasa tibbu leen ko wàcc loolu moo ko daa wax moo daa wax it ne nit ñi koy wayoo na maa ñoom ba noppi ci fii ne ne jëkkas fa ñu jëm ngir def naa ñu gis wax naa ñu dégg bind naa ñu jàng kon nag ma fàttali si dénkaane njëw yi mu daa dénkaane jëru jëm nag si lu ñuy war a waxtaan sunu waxtaanu koy nag noonu ko war a jëme ci àddina ako meloom ak li tax ñu andina fi ak ni mu demee ci moom bu loolu jàllee nu teg ci Serigne Touba mi nga xam ne yaakaaruñu dugul moom ñunu war a àndee moom ak ànd gi ci bopp nag li ñu ci nekkal loolu war nañu ko wax daal ak itam la ji bi nga xam ne
6: yéen a ngi déglu Ndiagneur FM 88.6
5: laa leen ko waxoon fi ñu ci toll ak ni mu demee lépp ma leeral leen ko àdduna moom bëgg naa ne yëg ne andi wu ñu ne fi ngir na noppal na indi wu ñu ne fi ngir na sax si andi wu andi wu ñu ne fi ngir déggal na dara indi wu ñu fi nit ñi suñu yaari waa ji yi nga xam ne ñoo nan noonu te nekkoon ci àjjana def ci def lo xamne farawon nañ len ko te fofane fofal len bo ñu def ko benen sama borom balen ko borom ne al an hakuma al ma hakuma antu kuma sajerati wa qul lakum inna sayyana lakum adu min ni khara rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min al khasirin la damani ci tey ci wala ko fina bi mustaqar ma ma ta huni babu kon nañ jël ñu adina lu yalla way xal la lu yalla ta xal la ndax bu mu fi ceppele ndax ak suuf rek la fa def lepp lu ci yexu yex ci jarri ñoo ci ndax ba suuf rek la jëm ni par na rek ko jëm ak ko tan lool kon woné na né nokol rek taxul ñu indi na ta tax ni ni lor la nga sonn ko xamne ko jur sa baye ko jur baye mu sonn ci ci bet tan lolu kon won na li ni taxu ni ci na ta bapul gi sam war na li ni won na gannaaw sonn ko ne bo amé fo dekk ya ko fexé yalla defu fi dara taaba gi rek na fi defal te taaba gi ba fi defé malaayika yi ligi ko ci ni ci waxot bi nga xamne tane tufanu nahi bi ñew na la ko jël la ko yëkke ci yobbu fakk sax ni ci na ibrahim no ak ismaïla ko dëkk la ismaïla fofa ko ya wal ci na ibrahim mu dam mu yaba ci ma nga xamne ci na faran sam ka ba dal bok mu reddul ko fam jaarat mu tax ko fa kon tax gogu ci na ibrahim ñoom ko tax ni ñu ci na ñu bu do jaar do dox do am fu dugg do do am pic do fag do am fu dugg bu ñu ni day day gar ay bant door am fu dug bu la tax aw ñakam la gay door am la xat lu ko tax mana ta yalla fa yapp xofal nako ci biir aljina aljina waxana dum tagu mo mu lañu li moy rek lañu li moy xaf lañu li moy rap lolla ci ci bu ko suba nga faa at ko ma dem ci ñu yépp lo xamné ni saw nga ko ñun ñu ci dajé ci ci ñeen bu ñu wax boko suñu bu ko rasti ga boko mëna ñëw ci dëngu kon war na leen dafa wax ganaw bu loolu ñu ñu tam képp fo xamné xaga dëkk la fonku fonku dëkk ay ba bu ko waru ñu ko xey fop ak dafa wa ila murad min ñu ñu dara tay bu amé ci bu gatt arab bu mëni amatu ñëw kon nak mu wara xamné aduna ñu ndoxul ñu ñu ci tamam profi ñu gatt gatt mo war Allah fa fa Allah fa yimul san kon ak lu def ci fay xajiti rewé ci taxam xajiti rewé ci mayam am taxum wax kon ak aduna ngog aw maro ma ngog li ñu suba ngog ni ñu naay bob ñu jëm na ci walu señ tuba nga xamne yaakaaru ku du non señ tuba day jëm li jo xamne ku yalla defal tawfiq nga nekk ci gannaam ko wara sant yalla nga ñu ko xam fu mu jëm xam fu mu jëm ko and ak mom dafa war na dal dafa war na sedd yaakaar war na dugg tamam bi cipp ci and ak mom ci ñu di dugg ci yow ku mo ron li wax daw lu ne raw nga ko li nga ci yeesu lu ne jot dox nga ko ñu ma wax na ay ñu fa ay wa sawab bi abadan wa huwa al muslim ibnu sulmin wa khasakul alamin kon fo xane rek ci rew du ko raw fo xane rek ko daw mo na ko ko mu da ko waxe ela ya khara ma ilahi farra bismi yoni ma adamul bira li nga xamne ñu dama bax so ñu daw jëm di ko wuti mo xati ñu ko ajil ko ko na ko nek fo xam la ngay daw raw nga ko la ngay ci jamm ay xam mu xam na ñu ñu lu geey sey ci waay mo na la lu ngeen wagu ni def ni ma def yanan ci bi ba lan ci def ko ni ko def non tak lan ko ay jema def ko mo ko tan sama nana man fanani fa khadim mustafa fa inni akhdimuhu bi mustafa akhdimuhu ila dukhul janna fa khawari wal munna wal minna yaa moom wàccut boppam ba la ba àjjana ñu ko amul wàcc te noonu ci
3: soymoom
5: maa leen ko waxoon ci ñaar ci fan ak juróom ñaar soo ci gàmmoo waxoon ñu leen ngéen dana la jëyër sëñ tubaa ci juraan bi loo xam ne ak barabam bi ku ñu ñëw dana xam ne mooy xaay bi moo rasul loola ba ma koy wax naw ak mi sax umfu ma njoo ma ñu ngi wax yi am naa xam-xam ceen ak ni du ak ma du ne leen ba ak war a mel ndax daaw suma ay bii ñu daaw man juróom-benn fukki million la ak ñett maa def ko ci réew bi te suma ay bii ñu ran fukki million ak ñaar la waaye nag ci réewute nag ma xam ne mbay mu nangu xol yi nangoo ko gën a wóor te xol yi moom nangul nañu sëñ Touba te duñu ko gànt kon nag boo ma leen koy wax waxoon naa leen li leen milliard bu manque tuuti la waaye li si gàcce fii ñëw ci sama loxo juróom-benn téeméeri million mat na ko juróom-benn téeméeri million yooyu yi ma yëgal leen nii am na ci maa ngi ko sama ku gumal leen bëgg a leeral ndax am na ci ay million yoo xam ne yéen a ko soppatoo ay pasteur rek la ngeen pasteur yi mat na juróom fukki bërigo bi ma ko dajalee te ku la ciy jox pasteur doo wax wii sama doom laa ko joxee wii sama maam laa ko joxee wii sama bàyyi laa ko joxee defal ma ko si yéen seen tubaab kon nag loolu wan na leen ne ñu ñëpp joxe ñu seen tubaab seen xol joxe ñu seen tubaab seen bopp kon nag dañu ma dugal jotu ji leen moom gërëm jotu ji leen moom penc xamal leen ñu leen léegi bi itam ginnaaw xaalis boobu daje ne leen ci jëm jëm moo daal di ñaan na war a mel waaye nag wàcc yi nga wóor waxtu wu nu demasee ba nu war a def rek dana leen ko wax maa ngi sant nag mag ñi di sant ndaw ñi di sant sëriñ si di sant tool yi di sant góor yi di sant jigéen ñi di sant gone yi di sant màggat ñi ak ñi nga xam ne mënu ñu sax di seen i waaj góor di leen defal ak ñu leen àllaaxeera ba noppi ci seen jigéen seen sa doon defal jërëjëf jëf yàlla nañu sëñ Touba nangul yàlla nañu sëñ Touba nangul yàlla nañu sëñ Touba téyel boppam tey rek bati loolu mooy loo xam ne ñu mu ko woon a ñàkk a wax ngeen leeral ko leeral leen ko danaa bu loolu wéyee nag bu nu waree bu nu waree nan jéem a jëm nag ci tool ci yu baali ci ak rafa njox ak façon liggéey nga xam ne suñu benn liggéey wala suñu benn ñaq wette jëm fenn lu may liggéey sëñ Touba mi nga xam ne moom la moo defar sunu ëpp yéen defar sunu àllaaga jërëjëf jëf.
7: a'udhu billahi min ashaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa kafa wasalaam.

0: tabaski yonentibi sallallahu alaihi wasallam roy ko ci mom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo yonentibi sallallahu alaihi wasallam nanga roy sa dine ba ibrahim ndax mom massa bokale yalla wa ma kana minal mushrikin yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak dal koy djel ci yonent sirna ibrahim alaihi salam musunal ko ci ñun dinañ ci ñew inshallah waye xabla ku lesse yi bala ñi ñew ci lolu nañuy and ak ali ndjay dadi deglu ci abdul hadd mbake dadi ñewat inshallah
1: ñu gën ci ci ak borom am digeen ñu ci ak borom ñu gën ci ci ak borom am nañu ñu ko gisse la man da ni man wax ila ila ak ñu du kay ko ñu ci kay ku yalla am tolol lu leer la ndax ci yar yi ñu wax tax di wax ay jakk joromu deug ñu ma ci ci ñu ma ci ci ci sa balante ay ak tabo faté ko da sunu borom am mom ke momo ma ni momo ma la musul lol da ko faté ko ganta faté ko mo la ko dem deug ci ci faax la yalla ga di dem ci faax ko ni ak ko ngi jox faax faax da ni walu walu yu wax ni tam ni na tuddu dindi mal mu ñewé tam na na tuddu ni yalla di gëlé di ñew ci na xam la lay di gëlé neul ci na xam la lay bolé ko xam ko na sax ko xala ko defé ko taala ko boy ko fi ci yow ba nga xamné fa fat ni yegg ci lu boy do bok ci sey da ko tumu ci bok ko do le ci lu ko tam mu defé lolu ba ko xam ñaaw ba xam nak tokk ñaaw ba ma ñaaw japp na ne xam ñaaw ba ma ñaaw mo ngor mo ngi gi ñaaw ba mo ngi dan wa atu haqahu yow ma ci sey di wa la ci ci bro inna wallahi hu bil mushrikeen wallahi ke woy se mo nawa ko haq woy lepp lu mu la jox lu mu ci di niro fasam la rap gona ci bi ni mo la jox ha baal di lo lo li nga xamne war na ci Allah bu ko wari ci rek ni ni sal ni ñu di xamne nit ne asatu ci ni di lu ci lepp lo xamne war na asatu war na ci
2: ni ngi deglu tenya fm 88.6
1: ma la li ko la la tay di cepp ko xam bay nga am téne yu bari fukk bay go waxe ak tay fa fa da sa da ha di yeen ñenti bay go genn
0: wa kon mbokk yi inshallah jere jeuf señ Aliou Ndjay kon mbokk yi yeen nga and ak ñun ba tay ci sen sen bi di tassou di sirar inshallah ko fa dem rek dana and ak ñun émission bi en direct fi sen radio Tiener FM 88.6 ci Dakar 95.2 ci Touba mi jant bi FM 94.6 ci Lerg FM ci Louga kon mbokk yi xam ngeen ñi ngi nekkon ci buntu bu am solo muy buntu babul imama mam imam moy kan ak yeen charte la ci lañu nekkon inshallah kon ta inshallah xamna nañi teggi suñu baram fiñu yemon daari weyel ñewon nañu wax len lan moy charte imam ñiko wara doon tay nak dañuy ñew ci ni nga xam mom lañu sopp ci imam wa yustahabu salamatul a'da'i lil imam sopp nañ ci imam ay cërëm wër manam cër yi ben ban ci manké mi loxo yi mi tanki ni juroom ñaari cër yi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala jox nako benn cër ban ci manké sopp nañ ci imam lool danañu sip imam bo xamni dafa am benn ci cërum bu dag wa tukrahul imama al aqta imam wa amé benn cër bo xam dafa dag ci mom dañ koy sip mu jité ñi nga xamne seen cër dafa mat wa ñi nga xamne seen cër dafa manké comme mom malen man na len jité lolou kën du ko sip waye liñu sipré moy muy jité ño xamné seen ci dafa mat bu jité won tam téwul dana bax waye sip nañ ko sip nañ tam imam bo xam dafa laggé wal asal sip nañu muy jité ño xamné laggé wuñu waye ñi nga xam dañu melni mom bu len jité do luñu sip waye dañuy sip mu jité ño xamni lagé wuñu niñ ko waxé luñu sip mom bañ ko def mo gën way buñ ko defon tamit du yaq ci mbir mi dara wa sahibus salas ak borom salas salas moy ko xamni febar la ci mom day japp ba paré ay ndox di tok ci mom wala ay ginaaw kër wala sax lu melni manni wala lu melni maziyu di tok ci mom waye ko febar la mom ci bis bi dana ko dal ay yoon xamne mom febar la koku sabe so di genn ci mom bu ko jullu walé dana wër mom dana wër ñi nga xam tam dañu melni mom man na leena jité waye ko xam nekul salas koku bu ko jité lañ ko sip ak ko xam dafa am ay goom ci yaramam sip nañu muy jité ño xamne amuñu ay goom wa man bihi quruh li sahih ñi nga xam amuñu ay goom ki am ay goom sip nañu mu jité len dama ko xone bu len jité julli gi baxna way sip nañ ko bu ko bañan def mo gën way na bu doone ño xam dañu melni mom bu len jité lolu dara neewu ci wa imamatu man ak imam ji nga xam na yukrah def nako sip imam jo xam ne mbolo mi d'accordu ñu mu jité len di ëpp ci mbolo mi d'accordu ñu mu jité len wala sax ñi bañ mu jité len moy ñi nga xam ni ay tanef lañ ñu bax lañu ay borom xam xam nañu ñoñu buñu bañé mu jité len sax mu jité day haram mom wala li ëpp ci mbolo mi buñu waxé ni mom bëgguñu mu jité ñu mu forcé bay jité day haram ñi nga xam ay tanef lañu ñu nit ñu bax lañu bok fu bax ñu xam leen do ay borom xam xam buñu ñe tam bëgguñu ki jité ñu donte ño gëna neew ci mbolo mi waye nenañu bëgguñu ki jité ñu boba tam day haram sax koku jité waye bu fekké nak lenn ci mbolo mi rek la ñi ci gëna neew la melni man nga am seenum jangu sëriwul xeyna dañu bañ waji rek wala ñu contre ko wala bokku ñu fiñ far ñu ne duñ jité boba nak ñoñu seen wax kën ko top kon boba koku kën du sip imama danañu sip imam bo xam dañ ko tap ni sax kën du ko tap dañ koy téré waye bu amon tamen dañuy sip imam bu mel non wal akhlaf ak imam bo xam ni dugul neegu goor ko tam dañ koy sip wal ma'bun ak ko xam day jigen jigen lu goor go xam day jigen jigen lu am bi wax day melni jigen babi do xet yoy koku mom tamen dañu sip mu jité waye yépp ñu xam dañu sip dañ ko sip ñu melni ñom duñ ko sip wa majhulul hal ak ko xamne kenn xamul ay mbirum moy ko xam xamuñu dafa mandu wala nu mel nga xam dal kenn xamul ko dara ay mbirum dal dafa lëm dafa neub kenn xamul ko dara ko tamen dañu sip mu jité wala du zina ak dom jo xamne jiddul ci yoon mom dañuy sip mu jité waye bu ci jité won ño xamné comme mom lañu batay dara neeku ci wala abdou abdiam dañuy sip mu jité ay gor waye yépp mu wax nak fil farida ci julli farata yépp ma lim dañuy sip mu jité ño xamné meluñu ni mom moy imam bo xamné ben ciirum dafa dag wala ko xamné dafa laggé wala ko xam day def salas man day tok am yi genn ci mom wala ko xam dafa am ay gom wala ko xam ni li ëpp ci mbolo mi bëgguñu mu jité len wala ñi nga xam sax ay tanef lañu doon ay borom xam xam bëgguñu mu jité len boba day haram ay fekke nak ñi gëna neew ci mbir mi rek la lool mom boba dara du ci nek imam bo xam nañ ko tap wala imam bo xam ni du gud neegu goor wala ko xam ne jigen jigen lu day nuru jigen wala ko xam ne ay mbiram dafa leunt ken xamul ko dara ak ko xam ne jiddul ci yoon ak ko xam jam la ñi ñepp dañuy sip ñi jité julli farata ci ñi nga xam ne mel ñu ni mom waye yi melim ko xam ne ñafa dajje ñepp ño bokk yam baba mën nañu jital ken an yakuna moy mu nek imam ratib mi khilaf fari nafila wut ak nafila imam ratib moy ko xamni wa koñ bi wa gox bi ñom ñep ño and tan ko yañu doy muy jiti ko mo imam ratib wala ki nga xamne mo tabax jakk ji tabax ko par tan kenn ne ko yow del jité wala ko xamne ak kilifa wa am borom xam xam la ñep xam nañ ko mu tan ko ñu def ko imam koku moy imam ratib koku lañu wax ne sibna ñu ñi ñu doon ko ndax buñ ko doone dañ leen koy xolé dañ na yende sen imam bi dom bu jidul ci yalla wala ñu na yende sen imam bi da ami gom wala ñu yende sen imam bi da lagge di leen ci xass loolu lañ ci bañ donte yalla subhanahu wa ta'ala moy tege way xam nga doom adam mom dafa doy waat islam bu gur kuy ngagne nit te lepp lo xam man nañ ko ngagne dara kay soril ngir bañ ñu ngagne la ngir wala xad karam na bene adama kon ñi dañuy bañ ñu nek imam ratib way bu de nafi la mom dara na wi ci man nañ ci nek motam na fa inna naka ñom la tukrahu deful ci bi wayrin kenn minum ci ñom yi nga xamne dañu melni ñom mom kenn sibu ko waye nak bu fekke nak legi ñi ñi bëgg jité yëmu ñoo ñom bobu ba lañ koy sip dañuy sip tamit ñom ñu nek imam ra ñu nek imam ratib dañ koy sip ñu nek imam ratib kon bokk inshallah dañuy ñew and ak Aly Ndiaye duk ci abla tous rek daal di ñew nak suñu bind inshallah
1: doxna ko leppam dara wël ba ci gun ak mom ci bopam mom Serigne Bamba Sall la tuddum Momadou Bamba Sall lañ ko doon wax ci ak ndaw ak daanako bind sax ak bind Momadou Sall mu xey ci ama wess ci wax ne may ko kenn kuma waxati Momadou Bamba gis na xata yi sama digënté ak Yalla wasat bi en bi ko ni xama Abdallah khadima Abdallah ya ilahi Yalla séral lo nañal bisum tay def na sama jëm ak sama fu muy jamu Yalla donc bo xamni bi rek deug la jël jamu Yalla bo magi jamu Yalla bo magi tax nga wax fa awha ilaha bi ma awha tax nga ra subhanallahi asra bi abdihi la ni rasulullah lolu rasulullah di ko xamni ku ñepp di liggéeyal la ndax yalla dafa fa bolam li am jariñ tek ko ci loxam kenn ku ne am lo mën ta ñak ci mom diko wut kon naka jekk bi ci ko liggéeyal ma ci ko noppé xoy la ko gontal ndax ku ne am na lo mën ta ñak te mu wax ko te ci mom dañ nga ko mëna jël waye mom nak mu wax na bëgg ci yoonte bi lan taxuta mu diko liggéeyal ñaan ko lan taxuta mu diko liggéeyal lan lu mën ta ñak sax mu doon ko liggéeyal amu bahani li ihdami nabi hubusatihi bahani ila mati nabi hubusatihi liggeel gi mu koy liggeel ak tagi won koy tagi bëgg jëm ji rek la dara do li lolu yeral nako ndax bindu ni ne mahab mahabbati yal muqtar sayyiduna kubil mahani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi za'ulo hardan qadiman lahu muskan li sanada lolu ko kubil defel ko ko lan kon feene ci yonte bi kon di dama yonent bi matter li wunu ne ko ko japp rasulullah nga japp ku japp rasulullah yalla nga japp ma xamal len nak ne len mur ci bopam nak mom mo abut aw tour rek la lol na len lar murid aw tour la seigne touba moy dem ji tour wala dem lay hit lay wo ko xana biñ ko japp do tuddu murid boko baye do tuddu murid buñ nak wax murid motax lol gen nak bi lu kon nak mu leer leen ni leen li ñu jëflante talibi lu ñu wara leer la lu ñu wara xam la dafa wax ne moom day sab mbooloo tofal ko nit li muy def ci nit mbooloo topp ko bu ko defan ci garab nit ñi dëkk wër ko te duñ fa jóg li muy def ci nit toppees ko itam def ko julli ñaari raka moo ko ko gën a jafe kooku kon dal na tam doon lëggéel dëpp na ko kàddu te loolu li ciy firnde moo di
2: yéen a ngi déglu Tiennière FM 88.6
1: ma dox ko ko suuf ne ko foo bëgg mu yàgg fa yeggale ko ñi ñii dañoo fa bi fas takk ko yónne xam la ko dañuy yóbbu ca suuf ñi nga xam ne ñi seen xalaat yëggul foofa ñu fab ko suuf ci seen béj am na ñoo xam ne suuf sam leen dox dañ koo denc ne bu jëndee yóbbaale ko waaye benn murit bu dëkk fenn bu ko ndigalam doolul foofa amut kenn ko topp kenn it koo xam ne bu Serigne Touba tax mu topp ko amut loolu nay wóor yàlla def nag bi loolu amee
3: kon nañu waxtan ci digënté nak adina adina yett rek lañ ci gisam ñu jité woko amatu yentel talibi yu ko topat yaakar ko te ñu dëgg ci ñoom kon ci ma sa togal won na la ci bopam won la ci sa digël yalla won la ci sabab lu tax bëggato bi kenn ben talibi bu bëgg ri morom amu ngir lamu xam ci sey tuba mu xamal ko ko ak lam ko won ak lam ko dal bëggul ci morom la wër na ñep kon nak bo xamantene ben talibi bëggatu di sa morom te lamu la won mom nga gis ba tax na bëggato bi kenn koku xon won won na ne liggey ci talibi mo doon walam ci adina li ci dalik moy alquran alquran mom dafa wax ne yowmal khiyamati kenn ku ne sapak di fiifu adina lañu koy andi jor ko nit ak jinne malaika ñepp gis ko bama xamé lool la def alquran muy sama pagu fiif mom mi joge ci yalla jëm ci yonent bi ci jël sax loolu mo waral mu da ko bindu diko jangul dekk bu mu ma sañ ci adina kaabi bi bu ñu xëy jang ko yaar yoon bu ma tege ñu jang ko yaar yoon su mu ma sañ ci loolu lañ fay def ba ngaare bi gel loolu du fa jox tay ji tuba ji juroom yaari jakkaan bi fi yo xamni jakkaa bi ne bis bi ñu ne dañ ci jagg ñaari kaabi li suwa ak ben bu tisraar ak ben tabsan jennugul ci dekk bi le ma am témira waye loolu jennugul loolu kon won na leen ne mo se do alquran mel na yit mu ne ci do jum ci do alquran am na lu ko ci yalla jox lo xamne yaakaaruma ne jox na ko ñep ngir toog ne fii benn talibi ci talibi xam na turam xamu santam xam dëkk ba mu dëkk bind ab kaabi wutal ko jëfee ëmb ko ci malaadum seeg jox ko kenn mënu sa gis nag mu nangoo mën na ko ci loxam lenn luy lu kaabi lu ko nit mësa jox tegal foofu la lay wax nit sax mësa naa ñu jënd pañab gura jox ko mu ne ko loo ci jublu mu ne ko damay rigé ni bëgg nga guro mu ne ko yóbbul daal di wërlu kër gi ni fu fi góor a nee nañ ko génne man di suma mandargaal ci bëgg daral gul yàlla yonent borom kaamil boobee dafa taalal kaamil bi sëñ bi téye ko ñaari loxom ne ko yow di si kaamil bi wow na lool fa farixan kastatum di ci suratul baqara rek nga fàttee sadda wallahi xaa suñ bañ fi ubbee noonu la kon ngeen xam ne alquran la sama kolan ci adina benn li fees na muy tuubaa ji nit tuubaa moom juróom yaari at la fi dëpp ñu jëlee ko fi di lisiat yu fi ba muy ji baramam waaye diir bi li muy nekk ci àll bi mu ngi naa rabista ji waltu ko mil maana waytu rara tuubaa la fi bisatumana fi ka budiana mu ngi wax yesir joon li di tuubaa wax mi di wax ne astagara waltu tibli sama iskaana kuru juri fi la dëkkuloo fa nga yaaroo fa nga jàngee fi la ñëppam dëkk waaye rek tubaranke gone day am na ci dëkk bi ndax man ñu ne atum tëyit jëlaa fi ñëw ba léegi fekk naa fi ci sama bët bu nit dee jàpp ay
4: tasam
3: dafa naan ngir ñàkk rox fekk naa fi bu jigéen dee sebati ay romb da koy wër di ko ñaan sebat na ngir bëgg koo naan mu naa leen du ma leen mën a jox yépp ngir dama ci yóbbu samam xar loolu fekk naa fi ci tuba ji toog naa ci tuba ji itam bu nit séenee luy xuy guddi du ko sàkk lenn lu may wax day daw yóoxu nga daal jëm lenn luy leer lee su ko gis loolu fekk na
0: waaw kon mbokk yi niñ ko waxe woon rek incha allah tey dañuy ñëw rek ci waxtaan jëmee ko ci tabaski ñuñ ko junjee léegi tabaski cosaan la mi ngi jóge ci sayidna ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne mooy abul anbiya moom mooy imaamul muwahidin borom bi subhanahu wa taala yónni ko mu ñëw ci jamono bu doy waar jamono bu metti ñëw nag ngir gindi nit ñi teg leen ci siratul mustaqim fekk leen ñuy jaamu xërëm am yàlla yu baree bari di ko jaamu ñu ne loolu mooy yàlla mu ñëw nag ngir wax leen ni yàlla subhanahu wa taala kenn la borom bi subhanahu wa taala du ñaar kenn la loolu leen doon jàngal ni nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko doon defee ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam fukki at ak ñet yi ñege yeb da len doon wa jangal kan moy borom bi subhanahu wa ta'ala nuñ ko wara wétalé ñoom ñi amone yalla yu bari sayyidina ibrahim alayhi salam mom massa jaamu xaram massa jaamu xaram ba mata borom bi subhanahu wa ta'ala ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam na nga top sa diina ba ibrahim ndax mom wa ma kana min al mushrikeen massa bakale sayyidina mi sallallahu alayhi wasallam roy ko harfan bi harf sayyidina ibrahim alayhi salam mom borom bi subhanahu wa ta'ala jaaral nako ci mbir yi bari ndax borom bi subhanahu wa ta'ala tamit bele yeen dalay tan waye dalay wajal ba nim beug nga mel ko donte dina la nattu waye dina xamne lolou mo ne nattu dang ko meuna yanu ndax borom bi subhanahu wa ta'ala moko moñale non mu jaar ci lu ne ñu sonal ko tek ko cione metti ni nga xamé ni kep ku bëgg teggu ci yoonu jup ku bëgg teggu ci lu bax ala kulli hal no def da nga am ay non yo xamni dinañ la jema fexel momen jaar na ci lool nga xam dem nañu sax ba jël ko sanni ko ci am pax pax mo xam dañ ca def sawara tal ko ay fani fan ba mu tang tang go xamni lepp lu ko mësa tim sax day daal ci biir ngir aw tangor be mu tangé ñu jël ko sanni ko ci biir way ginaaw borom bi subhanahu wa ta'ala mo and ak mom ta wa man yatawakkal 'ala llahi fa huwa hasbu kep ko xam na nga wëru ci borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala mo le teel bopam borom bi subhanahu wa ta'ala mo bindi sawara mo koy jox ndigal mu def mu ne sawara ci nga sedd ba and ak jamm ci kaw sama jamm bi muy ibrahim alayhi salam sawara sedd ci kaw mu sedd bu dal sedd bu and ak jamm bi yalla defé mu mucc ci lolu ñi am xel xamnañu ki kat du nitu kessé ñoñu moy ñi borom bi subhanahu wa ta'ala nam mo baxé ñu téggé ci yoonu siratal mustaqim ndax bam bindé dooma adama yi dafa né xana duma seen borom ñu né waw ñi wax waw na amna ño xamné xeyna dañ néna waxuñu ko seen ciobaré alasta bi rabbikum qalu balla am ño xamne tawhan la dañ ko def ngir ciobarew xamne borom moy sen yalla moy sen borom ñi def ko ngir yalla am ño xamne defuñu ko ngir ciobarew dañ ko def ngir dañ leena forcer karahan ñoñ nak ba legi ñi ngi fi kep ku jema tegg ci yoonu bax kep ku jema def lu bax il faut ñu jëm la gal encore wala ñi fekk lu xam du deug du lu bax xam nañ ko de am nañi xel de waaw ñi jëm ci tek sen tank jëm ko baxal way fuñ ko tek sen bakkan rek way na lolu amul njariñ ndax luy jeex la te nit ki lepp lo xam mi ngi koy def warna bayyi xel ëlëk xamni borom bi subhanahu wa ta'ala dina ko att ci lolu teggu ci deug teggu ci yoonu jup diko wax diko jëf di bañ nak di jël lo xamni woor nañ du deug moko jema wëlbeuti diko rafetal bam rafet lolu yag na fi te ba legi mi ngi fi di ñaan yalla mu sel ñu ci sayyidina ibrahim alayhi salam yoyep mo ran def da koy def ngir wétal yalla way jërum dana jaay xërem dana ko jaay lo way bu massa dem day wax ni ku jënd lu amul ndariñ ku jënd lo xamni do la jariñ te mënu la lor ñepp du jaral mom du jaral mu jigi dem na sax ba nit ñi dañuy ñew ci way jërum diko kalamé nak sa doom ji dal day xassuna yalla yi nangam ak nangam ba ibrahim amna waxtanu massa waxtana wajurum ne ko yow sama wajur nak ngay jamm lo xam du deg du gis mun la jariñ mun la lor yow sama wajur yalla joxna ma ci xam xam lum na joxut te nga ñew and ak man ma tegg li ci yoonu jup nak yow sama wajur bul jamu shaytané nak shaytané non la te dama ragal nga and ak mom borom bi subhanahu wa ta'ala dila resu dila lal ci mbugalam lepp ngir jox ko ciir da bu ko xone yalla dalay duma way mon gramé ragal borom bi subhanahu wa ta'ala resu la ak mbugalam ci bo and ak setan waye wajuri dal danaka ibrahim bo bayu li ngay wax bo bayu taxaw nga taxaw danen la san ay xeer ba nga genn dekk bi wala sunu yalla yi danen la alak waye mu xamni ki dafa xamul rek waye borom subhanahu wa ta'ala mom rek la sayna ibrahim bi mu ne ba nek mag dem na ba am temirat nang wala luko jige yalla may ko njabot soxnam ci ñi wax sarata fek yoron na ku ñi wax hajar mu rak kay jox ne ko xana ma jox lako ngir ngeen am ci njabot ndax mag lañu yalla dem ko joxe ci lañu am sidna ismaila alayhis salam ak doom ni mu nexé ak jamono yim ko am borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko nang ko rendi nang koy natou diko set ndax borom bi subhanahu wa ta'ala bu la namé ligéelo dina la tek ay natou set nak ngay def ak mom mune ko na nga rendi sa dom sidna ibrahim alayhis salam dadi wo domam mi sidna ibrahim mi sidna ismaila alayhis salam ne ko borom bi subhanahu wa ta'ala moma digel muni ma rendi la borom bi subhanahu wa ta'ala moma digel ma rendi la ndax dama teud bi di nelaw gis ci samay nelaw malay rendi te yonent gentam lumi luñ koy wan la luñ koy wan la dan ne ko waaw lolou ma gent yow noko jangate man ko yé sama baye defal lila borom bi subhanahu wa ta'ala digel man dana nek ko xam damay muñ dana nek ko xamni damay muñ kon muy mbokki muñ lu am solo la dara teggu sa kaw muy ak jaamu yalla nga muñ ko def ko wala safan lo xamni lu borom bi subhanahu wa ta'ala tere la nga muñ ko bañ ko def man ko defal lila borom bi digel man dana nek ko muñ sayyidina ibrahim alayhis salam waxtan ci ak soxna hajar moto mu rafet lu ko lol ne ko yañu bokk yelif borom bi subhanahu wa ta'ala mo do wara digel na la kon defal lim la digel defal lila borom bi subhanahu wa ta'ala digel kon defal lol ndax mo wala wara digel te digel na la sayyidina ibrahim khaysuba muy tombe bisu fukel ci tabaski mu xey suba and ak dom ji dem ci all ba fa nga xamne fa la ko wara raye wala fa la ko wara rendé ta fof moy minan ñu ni sheytane dab na sayyidina ibrahim ne ko mag mu toll ni yow nga am ben dom bi rek na ko rendi est-ce que xalaat nga li ngay def Sayyidina Ibrahim sanni ko juroom ñaari xeer mu ñew ci Ismaïl waqku lu mel non Ismaïl da ko sanni juroom ñaari xeer mu ra dem ci soxna si muy Hajar mu waqku lu mel non mo mu sanni ko juroom ñaari xeer dal mo ñett jamm rek nga xam mom koy deg fofu ci menan bi nga xamé ni loolu am na mu andaw dem ba ci all ba dar koy teur waxtu yar yar ngir fasiyena def ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala yum ko teure xol ñewante digeunte wajuru dom sayyidina ismaïl ni ko dama yew samay beut ndax boma lay xol malay xol yeen ma ne kiofel dana dugg loolu man na tax sax li nga wara def doko def wala ng koy def ci ñewante te ndigalu borom bi la war def mbokay fofu sayyidina ibrahim limu nangul borom subhanahu wa ta'ala jaamu ko selal ko bokalu ko ak dara taxaw ci nak di ci war nit ñi ci delo nit ñi lool moy ki nga xam dafa yor mission warul sann warul tayi sa sunu da war di wax nangul gogum mu nangul borom subhanahu wa ta'ala motax domam sayyidina ismaïl nangul ko soxnam soxna hajar nangul ko way bu fekkon nangulul yalla kenn ko nangul motax ñene bo ragale yalla lu ragalul yalla dalay ragal وحيثما يخافكم من الله الاحد يخافكم من خوفكه كل احد ورجل يالله سبحانه وتعالى رك لب لو خمني صفان دا لي رجل دولا نيمي دا رجل نيا رجل يالله سبحانه وتعالى برمي سبحانه وتعالى مولاي فك مولاي اعرل بوبام برمي سبحانه وتعالى مولاي فك مولاي اعرل بوبام كون سيدنا ابراهيم عليه السلام lolu ab jangar la buñu wara jangar ci mom moy ki nga xamne moy sa borom xamal ni mo la bind andi la fi ngir nga jamuko ni mu bëgge nga jamuko nga défé fa non boko défé non da ngay am jam way bo ci bëgge duggal lenen di baxal lu baxut di fekk lu bax nga koy sabantal di ko neewal boba da ngay son rek way li nga bëgg am do ko am moy li ma wax ba légui noni ba lay ñing fi dañu fekk lu xam baxut yalla bëgg ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko bëggul kuy def lu ñaaw ba paré ay nit taxaw di jéema baaxal loolu te fekk li ñu def seen bakkan rek lañ ko tek Seyna Ibrahim alayhi salam bi mu teurele Seyna Ismaïl alayhi salam ngir fasiyene def ndigal li borom bi subhanahu wa ta'ala daari wo Jibril ne ko sama jambe mi Ibrahim sama ndigal lay bëgg def mako digal domam jéela teur ba ko rend na mako wax lene am xarangi am qafangi nanga dem yobuko bala muy rendi dom ji dan ne ko bu ko rendé nak bo yexé ba mu rendi ko yow c'est tour danañ ko far ci aljana ala borom subhanahu wa ta'ala lepp lu muy def paré na xamna ni li man na nek wala li man ta nek way lepp am jangale la wax nañ ko rek sayyidina jibril alayhi salam limu am ci laf yépp nawé nako kérok da wax nañ sax ben lafam rek xef ak xep bi mën na wër aduna bi ñëwaat ben laf bi xef ak xep bi mën na wër aduna bi way kéro wax nañ laf yépp la firi sayyidina ibrahim alayhis salam bi mu téré ba jël paak bi na bismillah jëmele ko ci baatu sayyidina ismaïl jibril ñëwona ba dindi ismaïl tek ko ci ginaam jël qaf mi téré sayyidina ibrahim bi mu rendé paré wëlbeutu gi alhamdullilah ci le gis Seyna Ismaïl taw mu sante yalla bu baakha baax ndax borom be ko digal muy jefe ndigalu boromum borom bi subhanahu wa ta'ala woto ko akum xar Seyna bi dafa sante yalla kero Seyna Ismaïl sante na yalla ndax xam ngeen ni ñu terele de la rendi neexut waye mu nangu ndigalu wajurum te ndigalu wajurum ndigalu yalla la kon nangu na ndigalu yalla mon mu sante yalla ci limu nangu ndigalu jef ndigalu boromam subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala fek ko ci li motamal la boy top ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala mo lay teyel bopam wax nañ tamit jibril sante na yalla ndax mission biñ ko joxone ngir mo ko jëf def nako dafa sante yalla xar mi sante na yalla ndax aljana la jige ta falay del kan bokki jëfé ndigal borom rek mo am solo kep ko xam yang koy def di jëfé ndigal borom subhanahu wa ta'ala xew rek mo la jëfé kon ci teunk rek ko moy sayyidina ibrahim alayhi salam fofu la jaar taxawayon taxay bu am solo ngir jaamu yalla subhanahu wa ta'ala wetal ko ba borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ibrahim moy sama xarit wa taqazallahu ibrahima qalila ibrahim moy sama xarit borom be ko tanal bopam dan moy sama xarit ndax ñi wetal yalla ñep moy seen njit musta moy yalla musta jaamu qaram mom leppam borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne kon képp ko xam yaa ngi koy def rek yaa ngi ko royé ci sayyidina ibrahim alayhis salaam moo tax mu ne jël naa ko mu nekk sama xarit moo tax bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee am kum bind moo tax mun ko roy ko wa tabbih millata abika ibrahim toppal sa diine baa ibrahim ndax sama xarit la gërëm naa ko jaamu na ma mësuma bokkaale kon moray ko sirna sallallahu alayhi wasallam ne ko dan mo ray ko mo gis nga fukki atam ñet yu ñeek yep dan wote ngir ñu wétal yalla subhanahu wa ta'ala bañ ko bol ak dara kon sayna ibrahim man nañ jangar ci mom dañ ñef ene ngir ñu jaamu yalla ta selal ko wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun binuma nit ak jinne loolul ñu jaamu kon yalla nañ ci yalla defal tawfiq dafa ñu taysir kon nak loolu mo sabab tabaski ndigal la woon lo xamni borom bi subhanahu wa ta'ala moko joxon sayyidina ibrahim don ko natou ne ko mo rendi domam mo nangu jëfene ndigalu boromam dom ji nangu ñu jëf ci kawam bayam jëf ci mom ndigalu boromam soxna se nangu ndigal li nga xamni borom kërëm wax nako ne ko yalla moko digal mo nangu ko sayyidina ibrahim fasiyene def ndigal lolu borom bi subhanahu wa ta'ala nak daadi ñew daadi andim xaf kon fekkon sayyidina ibrahim rendi won sayyidina ismaeil alayhi salam kon ba legi lolu moy way kon ñu bare bare fin tour ñek fi neewatuñ fi way borom bi subhanahu wa ta'ala bëgg gim bëgg do ma adama fon gim fon ko do ma adama motax mu wotel ñu sayyidina ismaeil wotel ñu am xaf am qar kon bokk yi lolu moy sababu tabaski kon dañu waxane tabaski sunna la sunna muakkada sunna muakkada moy sunna suñu feddeli sunna suñu feddeli man ko jundele ki sunna dafa am am nañu wax farata am nañu wax mustahab luñu sop am nañu wax makruh luñu sip am lo xam dañu wax ne haram la am lo xam dañu wax ne mandub la mandub moy luñu sop rek islam mo terele mbirum lu ci nek dafa am dayo bu mu ko jox farata moy dayo bi ci gëna mak moy lila borom bi subhanahu wa ta'ala digal ngir nga def ko boko defé mu fay la boko bayé nak ta tay ko mu duma la farata moy lila borom bi subhanahu wa ta'ala digal ngir nga def ko boko mané ndax la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha yalla bu la tege farat tam ngor ko def te meeno ko dalé wacc ba nga man ko wéru koor ko ko mënu dalé wacc ba nga man ko ajma ko ko mënu dalé wacc ba nga man ko azaka ko ko mënu dalé wacc ba nga man ko ray farata la julli ku dem ba anut ak sa xel lalé wacc way na fek ya nga and ak sa xel man di wëlbeutiku sa xel na fi julli dula wacc kon lu ci nek amna fu mu tambalé amna fu mu yam kon farata borom subhanahu wa ta'ala moko diglé ngir ñu war ko def ta ku ci nek saw loss la nek serigne afi da naka misal di wax ni dafa melni rek lek ak naan ku ci nek yaay lekkal sa bop yaay naanal sa bop lolu farata la ci yow nga def ko ndax bo lekkul amna lo ci fek bo naanul amna lo ci fek kon bokk inshallah dañuy ñëwaat legi ci émission bi ñu and ak Aliou Ndiaye ci machine bi
1: bimu taxale yoyat wonu ko nak ah lisan al mulku ko ma sallallahu alaihi wasallam ko qara murad ne salikum allah rabbukum la ilaha illa huwa ala kulli shay'in fa'budu wa ala kulli shay'in wakil la tudriku al absar wa yuzir al absar wa huwa al hadid khadijakum fa sa'ir rumat wa man absar hadina fi wa man hamiya fa'alaha wa ala alikum jali bimu waxalo di ngal ne kayelen nak allah allati khalaqakum sura sama ñu ñu ko sama ñu ñu ko xam ñu sa tay ci mëna xal ñu tay ñu sey am subhanahu wa ta'ala amal ci ko ñoo ñu meena ha tari na ko meel mat ci walu suñu borom wa xamne ko xam de ko ko yité ko wala ko ci ko waye taxu ko mu tar ha yalla ko ñe mom ma khalqukum wala tahsukum illa tanfis wahid tafakkara inna kullu shay'in khalaqahu bi qadar wa ma amruna illa wahid tanfis wahid tafakkara ma japp na la bo yalla daye non no way xey ci ko nam ci ci xam di jaar yo ma di mo ngi dimbalum bo ma ne tax mo na fasru ni askuru ko fasru li wala fak fasru ni lo dal dang ci wara taw rek sa dara tan ci war ci ko ran na ko ci on sa sa bañ ko fatte sa su sax sax do e wala fak fasru ni sax ni ko ci
4: Jerejef ñu ngi lay ziaru bu baax.
0: jërëjëf ñun wa kër gi yëpp
4: wa ñëpp la jëgë dégg jërëjëf
0: ñëpp ma ngi leen di ziaré
4: jërëjëf
0: ndjay jërëjëf
4: la du bi rek sëñu sama jëj
0: ah bëgg nañu lool ndjay bëgg nañu lool
4: wa
0: gën nañu dégënd dina la wa inshallah
4: wa baana jërëjëf
0: la jërëjëf ndjay jërëjëf koku ba ousmane ndjay lamdu nek fofu ci louga ba ousmane ñu ngi lay ziar bu baax dina ñaan yalla yalla defal taf ak tay sir di nuyu Aladji Goro Mbaye mi sunu wala de sunu xarit nek fofu ci Sigen Sor Aladji Goro Mbaye ma ngi lay nuyu bax dila ziar dina ñaanal yalla di ziar baye balla waxna ko legi ba Ousmane Diaye lamdu legi ñing koy nuyu ma sha Allah di am contante ci mom ken def ni mom 88 628 0618 88 628 0618 ngeen def inshallah ngi and ak ñun ci émission bi non lañu nuyo bay amdi sall ci keur seigne fallu ci louga non lañu nuyo tamit bay mustapha mbaw bay mustapha ma ngi ziaru bax bay samba diop ci keur cheikh mohamed bara ñu koy ziaru bax bax non lañu nuyo tamit seigne mangone fall seigne mangone nuyu na la nambu na lu lol na ngeen dafa gete yi ñu lay ziaru bax bax non lay nuyo bay serigne bay ousmane seigne muntaha bay bassir ñepp ma ngi nuyu non lay nuyo seigne cheikh ñang takko mu gëñ ñu ko dégg ak ndongal takko seigne cheikh ñang tamit ci makk barage ma ngi nuyu seigne aladji ndjay ma ngi nuyu ak mbolam ñi nga togal fofu ñepp nuyu na leen den ziar nuyul ma sa papa jabel ma ngi koy ziar bu baax non lay ziaré bay fall mam cheikh ma ngi nuyu baax diko ñaanal yalla yalla bo ñu defal taw ak tay sir barakat rasul sallallahu alaihi wasallam seigne cheikh diop ma ngi lay nuyu ci quartier altieri sunu wala resul xarit la seigne cheikh ma ngi lay nuyu bax dila ziar seigne modou diagne ma ngi lay nuyu bax dila ñaanal yalla muy sunu soppe sunu xarit la non lañuy ziaré seigne mara diop ñu ngi koy nuyu seigne cheikh diop ci keur sa koki ñom ñep ma ngi lay nuyu cheikh papalay di nuyu cheikh modou si habib ñom sanu buba ciaw ñom ñep ma ngi leen nuyu di leen ziar ñom serigne gey bayuma ci kenn ñep ma ngi ziar kep ko am ya ngi bayyi xet rek ñom yusu diagne ñom ñep ma ngi leen nuyu di nuyu sunu yaay mersek liko ziar nuyu la mariatu ak jaxer nuyu ma soxna jaara fatimatu bint ya rasulullah soxna khadija soxna aisha borom jamm ji bajjan faamu fal touba jemul ñu ngi nuyu di nuyu ya umidia ya farlo ya buso soxna anta diop mbarom diop di nuyu soxna aram jorna mam jaara ma ngi nuyu baxa bax di nuyu tamit sunu dom di sunu xarit soxna awa fay petersen soxna seni khidma anta ndjay yarax anta ndjay ñaari teli mam jaara sall soxna ciara jaara xulle ma ngi nuyu baxa bax bay mori jeri ci lemur sadex bay modou ma ngi leen nuyu dila ziaru bax dila ñaanal yalla yalla defal la taw ak tay sir nuyul ma seigne khadim bu baakha baakha baakha bax kon bokki 88 628 0618 88 628 0618 ñeene def def ni ba Ousmane Diaye lamdu fofu ngeen jaar inshallah seigne goro ma ngi leen nuyu bax dila ziar di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu taw ak tay sir بركات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
3: دمي واهلي واولادي في ذاوله حمدا قديما له مستنير سندا لولو كو كوبيل ديسيلو كوكو لن كون سيني سي يونت بي
5: كون ني اف ام
3: ماتير لي وولو نا كوكو جاب رسول الله دا جاب كو جاب رسول الله يالا نغا جاب ما خانا لين نك ني لين مرتي بوفم نك مو ابوت او تور رك لا lolu na len lar murid aw tour la seigne touba moy dem ji tour woni dem lay wut lay wo ko xana biñ ko jappagul do tuddu murid boko baye do to tuddu murid biñ la wax murid motax lolu gen nak bi lu ko kon nak mu lar len ni len ni ñu jëflante talibi ñu ñu wara lar la ñu ñu wara xam la dafa wax ne mom day sab bolo tofal ko nit limuy def ci nit mbolo top ko bu ko defanti garab nit ñi dekk wër ko ci duñ fa jëf limuy def ci nit toppes ko itam def ko julli ñaari raka moko ko gëna jaxé koku kon dal na sama doon leggel depp na ko tan.

0: ñu koy ñaanal taw fi fu man di nekk di nuyu suñu yaay Aram Diop ak mbolem wa kër gi wa assemble tiener baye sine bama yassine ak mbolem jeewri ni wa 95.2 Serigne Abdoulaye Sami faré fu ak mandal legge bi ñu leen di sargal bu baaxa baax di nuyu Serigne Khadim sok borom jotaay bi di ko ñaanal taw feex di nuyu Serigne Mamadou Mustapha Koli fa tabarakallah alhaji goor ndjay ndanan Serigne goor ndjay baye fall di nuyo ko siara Serigne Ahmadou Kébé Jawahir Serigne Ahmadou Dieng Habibou suñu bajjen soxna geey ñu koy nuyu soxna ndak jëm suñu fallu soxna ummi awa fa tabarakallah ñu koy ñaanal tawfiq di nuyo ko sargal mbolam ñi nga xamne ñi ngi xey fofu manuy gontu lu sas serigne imam ñang ñi koy ñaanal tawfiq serigne bakki mohammed dem fa tabarakallah baye wuñu kenn fatte wuñu kenn ñi ngi nuyo ko siara mbolé wa 94.6 serigne cheikh lo mbolé wa jambour ñi ngi baye xel ñepp di nuyo ahlu jant bi wa asdiqa'u lergi ñu fassiyene dor jotaay bi and ak suñu mbokum talibé serigne abdou djey khassayit moy suñu gan mi ngi tew and ak bokku yi nga xamna ñoko japp li ci khassayidi ñu ngi ñewon ci ay réglage rek xeyna motax ñu yeex tambali waye ñewna ba heure bu joté fa tabarakallah dañ koy jox mu nuyo bokku yi inshallah ta'ala bu ko defé ñu ko niyatal lergi bi serigne abdou kon ñu ngi lay wax marhaban marhaban bikum ñu baye le nga nuyo ak wa reso detail bismillah
1: wa assalamu alaykum yarawna anfusahum ñoo ngi nuyu mbokk julidi ak mbokk talibé ñepp di jital ci nuyo bi ci Cheikh Mohamadou Lil Muntakha diko ñaanal suñu borom yalla yagal ko fi lol defal ko ak wër ba yeneem ci sëriñ bi lepp ak naali yalla dogal mu agale ko ci barki xasside yi nonu lañ koy ñaanale njabotu Mam Cheikh Ibrahima Fall gep ak talibé yi di siaré suñu buntu ci yoon wi Serigne Mbay Mbacke Diakhal Ibnu Serigne Fallou Mbacke Ibnu Serigne Balla Thioro di siyaré suñu jëwriñ yi ñu andal suñu xarit ku ci melni Serigne Mbacke sey nga xamni ñoo bokku dëkk fele ci bawal yalla bo leen ci air bi ñi ngi koy siyaré bu baax sey diko ñaanal mu aggalé siyaré Serigne Badangom sama xarit di jambar lool momit ci airu Serigne Khadim Gueye ñi ngi koy siyaré bu baax sare mam cheikh diouf xamni mom sama xarit la momit sama lepp la ñi koy siyaré bax diouf di la ñaanal yalla defal la tawfiq barki khasside yi di siyaré woleri ak amdi jamm yi ak soppé yi and liggéey bi ñepp no ngi leen di siyaré ku ci melni suñu mag señ massamba djey nga xamni mom lañ bayyi ci diwan bi sang ak suñu rak ousmane ak mbollem ñi andal jotay bi bay lay ndjay ak seigne mor ndjay ak ñepp rek dañuy baña guddal té waxtu wi xawna guddi waye ñi ngi siaré mbolém ñin andal jotay bi dekkando yi ak walare yi ñepp di siaré bu baax sayyidna ali ndjay ñi ngi lay siaré bu baax di rafetlu dalal gi ñu dalal tay ci radio bi di la ñaanal yow tawfiq ak jamm yalla yokku la té yokku radio bi barki xasside yi di siaré mbolém kilifa yi ñu fi fekk yépp yenn leen yalla defal jamm ak tawfiq jere ngeen jëf
0: barakallah ahsanta yaxi xamna dañuy lay duñ la baye gun da ngay ñu def ay beuyit inshallah ñu lay tayeku jotaay bi waaki bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman fasine liggeel seigne touba fasine liggeel seigne touba fasiyene liguel ci ahmadou bamba khadim rasoul baraka borom touba bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima baraka khadim rasoul bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم هذا جزاء الإحسان

0: قولون وما محمد إلا رسول إلا رسول أدي خادم رسول
1: أنديزان تبارك الله بارك الله فيك جرجف سيدنا عبدو ما شاء الله ci nuyo bi ci jangum am solo mi nga tambalé jotaay bi xamna ci kanam inshallah taala dinañ ko gëna yaatal bu baax bigal ci soppi tabarakallah ñu ngi lay wax marhaban bikum ñu ngi lay ziyara dila dalal jamm ci réseau DTL fa tabarakallah kon bokki mi ngi non ñu nga and sëriñ abdou ji khasida moy suñu gan deg ngeen ni mu nuyo waye deg ngeen ni mu tambalé jotaay bi tabarakallah jangum am solo mi xamna kon sëriñ abdou li ni ñëkke ci tambali ci ngeel ben xeyna bo doon présenté wu wax ñu sëriñ abdou ji moy kan ci ak bokku Serigne Abdou lum nay wax waake
0: waaw Serigne Abdou day suñu Aliou ndongalu xewu la waaw di talibé Serigne Touba fasiyene ci nek rek nak moy lañu war te moy suñu bëgg Serigne Abdou nak mi ngi dëkk dëkk bu ñuy wax Tiagal Fall fele ci bawal ci diwanu baba garas waaw fofu lañu dëkk fa lañu juddo yaakarna fa lañu yaro ba ni ñu ñëwé soow waaw
1: ndesan tiagal fall fofu nga fekk bax tabarakallah tiagal fall nga ne fu mu bok fu mu tollu ci réew mi
0: Baba Garas
1: bo ah, demé Baba Garas
0: Bambay rek waaw bo demé ba Bambay rek atay jëm Baba Garas mi ngi fofu da naka soré wuñ dara mu jumut xamna ci ay 28 km lay wara tollu digëntem ak Bambay waye Tiagal ak Baba Garas da naka ben la mom
1: ah ben lañu
0: waaw da naka ben la
1: daño ndax jégué gi wala daño gëndelo wala
0: waaw da naka fim toll nak gëndelo nañ waaw fim toll mom da naka taxalo nañ waaw ndax ñi ngi dag pakki ba fim tollu dugënt nañ
1: ah fofu Tiagal Fall
0: fofu moy Tiagal Fall
1: tabarakallah xeyna suma la lajoon Tiagal ciosan la wala xeyna yaag man ñoo ci bokk yam waaw dekk ba xeyna ñoko sanci la fi ne ci yan loxo la nekk ak wala num te di non wa tuwarkal la
0: waaw ciosan la nak xamna na xam xam bi bariul fofu ndax danaka biñu danaka yaguñu fa lol danaka ñew saw biñu jangé ba xawala gi jang bi rek dañoo daal di ñew saw té yoy danaka ciosan yu démé non duñ ko faral di top ak yoy moy waral lol
1: ndéssa tabarakallah kan moy sen maire wala kan moy sen chef de quartier fi ne dekk ba ci yane loxo la nek wala dekk ba mom
0: waaw dekk ba waaw bu de diwanu baba kass ba mom maire ba fi tollu modou sar ndjay
1: ah way na la ki bi
0: waaw waaw
1: tuñ modou
0: sar ndjay lañ koy wax moy maireu baba kass waye bu de jëmi dekk ba di Tiagal Fall nak chef de village ba sunu way juru bu baax la ñing koy siaré señ bay mbacke fall moy chef de village ba fim tollu ñi ngi koy bérél am nuyu baax di ñaanal way Tiagal ñepp suñu soppé rek fa né di ñaan yalla def fa jamm ci dëgg ba ak tawfiix
1: déssaan tabarakallah kon dëkk ba non la tëddé xeyna kon lu ci melni courant ak yoy xeyna ak sinefa ak ndox maak xeyna yoonu fu jëm tamit défewul dal xeyna
0: waaw courant mom ak sinefa bu yagg sax depuis 2004 waaw 2004 la fa courant bu ñëw ndox ma tamit wax dëgg yàlla tubaarkàllaa ñëw na bu dee wàllum yoon wi tamit fi mu toll yaakaar naa ñi ngi ci di ko liggéey waaye yàlla dogal na àggagud waaye ñi ngi ci bu baax waaw
1: am ngeen yoon wu ngeen tàmbali di ko liggéey foofu
0: waaw am na yoon wuñ tàmbali
1: boo xam
0: nu jóge na jóge woon na côté Touba Toul jëm si Baba Garas ba agsi bi mu agsee tamit mi ngi continuer jëm Bambay wax dëgg yàlla tollu daal ñi ngi am yaakaar bu baax ni yàlla mën naa dugal balaa yàgg dara dana àgg incha allah
1: jon kon xëy na dëkk ba ko kon ma ngay màgg daal macha allah ci côté yëpp daal
0: tollu moom tabarakallah wax dëgg yàlla ma ngay màgg bu baax a baax
1: fa tabarakallahu nga fekk fa baax sa jamono tout tànk ndax fa nga ko defee wala xëy na ginnaaw bi bàyyikoo nga fa xëy na wala da ngay nek ndaw
0: waaw sama jamono yu tank nak da nak lepp fa la ko def ba nimay ñewé saw lepp fa la ko def fa la jangé fa la fowé da nak comme yefi xalé yépp fa la ko def ba nimay ñewé saw waaw
1: barakallah bu dé xeyna jang ci am walum jang xeyna bi nga tollé ci yenn hadi wa juri xeyna orienté la ci daara yi wala yu mel nonu walum jang jot nga ci jaar ndax
0: waaw jang nak jang waaw jaar jaar alcorane rek la massa jaar waye budé walum français ak yoy nak mom mom massuma ci jaar waye bima démé ba mat jang dal ci lañ ma duggal ci daara ji nga xamni ci dëkk ba la nek fa la jangé waaw fofu la jangé alcorane
1: kon ci dëkk ba nga jangé
0: fa la jangé
1: ci daara yi kan mo la tambalé
0: daara yi señ aswad ma ngi ci
1: préfecture
0: mom sama sëriñ la sama xarit la sama lepp la waaw ma ngi koy siyaré bu baax señ as diko yalla baxal té yaru té man alcorane lool
1: ndéssan
0: koy ñaanal yalla guddal fanam lool té yokku ko
1: allahumma amin
0: ak xasside yi
1: allahumma amin kon señ as mo la tambalé jang mi
0: moma tambalé jang mi waaw
1: ba señ mimara nga dem kaw tabarakallah señ as bimu la tambali le ci mom nga yam xeyna nak jot nga jaar ci yenen dara wala ci señ as rek ci nga tambali xeyna ci mom nga mokale ak yoyu tabarakallah bu ko aje bind kamil ak jagum xam xam mek yoyu niko do ngi dara yi defé côté bobu wala
0: waaw señ as ci la tambalé moma dalal ba ci la jangé ba lam ba xam ci lima ci xam wa yalla dogal nak jang mi janguma ba wacc nak waaw janguma ba wacc danaka bi may wajjal xajjar rek ci la baye da di ñew soow waye janguma fofu nak ba wacc ci daara ji waaw
1: lo don ki lo tank baral jeegu yi boba
0: li taxan ma dag jang mi
1: yoy baral jeegu yi waaw lo don yakam ti fo jëmon
0: boba xam nga rek danaka jamono ji boba xawna day war te yépp dal mënesu ko
1: wala xeyna da nga yéxa tambali ci daara ja ndax xeyna wala
0: daara ja télan na ma tambali télan na ma tambali waaye xam nga rek jamono danaka yefi gune bo amut manam ñu la ki deug deug danaka bo gisé say morom ñi dem ak ñew xam nga rek yefi gune buñ la ci encourager wu deug deug rek man nga def lo xam noon sax da ngay dem bi ci deug nga koy réccu non rek lay démé waye mom bëgg nañ ko lool wax dëgg yalla waaw
1: kon da nga dem ci biir nga soppi doxé nga gis né dal yow dal doyal nga dal manam mëna toné fi faaw nga dem sété lenen wala
0: dédé du ci manam du ci cadre ñak mëna nek fofu sax ci daara ja waye yeen say manam comme nima lako mëna expliquer situation duggal la ci lo xamni ndax xam nga tamit bo nekké ci danaka fami yo xamni danaka tabarakallah
1: machallah
0: sa way jurdi jambar té manam lim bëgg mënul ko njabot gi xam nga fi may waxe bu baax yow ngay gis lolu muy daw suba ngondi gor gorlu évit do bëgg lu wit manam tél ko wacc dimbali ko ci walum kër gi ak yoy tamit dana waral yeen say njang mi fa ngi ci bëgg ag dana waral tamit yu mel noonu yeen say nga dag ci am jang ngir yu mel noonu
1: tabarakallah machallah ay avant nga baye xeyna xaw nga ci forus leuf xawon nga so rew yoy wala xeyna it jang ma yagul noonu ñaata ane nga jang durant li nga jang mako don xeyma xeyna
0: waaw jang
1: wala takoko
0: adi nak takumako waye xawon na may sori ndax da naka demal na ba xajal
1: nga ba xajal da nga fete won ci daara ji carrément di jang ka xajna ni koy defey yalla nek ligueyu daara jeeg yoy tubarakallah wala da ngay ñew jël sa bind bu moké nga wacc ñibi wala
0: waaw daara ji nak fete wuma fon waaw dama da joge kër ga buma xeye daadi buma ndeké ba paré daadi dem jangi bu midi joté ñu wacc bu 3 heures joté ñu gontu bu 18 heures joté ñu wacc waaw nonu lañ doon def ci daara ja
1: tabarakallah machallah waay di raali ngeen ci ñangi mom xeyna yaangi doon gor gor lu tabarakallah bu baax
0: waaw ma ngi doon gor gor lu
1: alhamdullilah da nga boole won ak ñangum xam xam wala da nga concentré won carrément rek ci alcorane ji
0: waaw alcorane rek lañ fa doon jang nak
1: tabarakallah machallah dina def lolu amna solo legi ginaaw bi nga arrêté jang mi légui bi nga arrêté njang mi fa tabarakallah lan mo néwon ci sa objectif jëmono jojo
0: li néwon sama objectif dal khassidé mom ci la bok waaw ndax khassidé mom ni may man da ni dama ko don ci sama wayjur ndax man mi di wax ay sama wayjur jigen da don jang comme ni ni jang di sikar man ko lol sax bo fi may waxe yow fim toll boko joxan ay radio da nga na ki xana te mag la way da ko manan lol dara jaxaluko ci mjang toll yeen say ma tok dekk ba jang bu beurset ma ñew mun ma nangam fot yi nga def mun ma nangam bi nga tolle fenn nangam man ko deug la de air bi do tax nga soppi ko nangam ma esbide ko la ko waral waaw momit diko siyar bax baye salih jey diko ñaanal yalla guddal fanam mom sama xarit la sama lepp la bëgg xassida lol ñi ngi koy ñaanal bax fanu gudd ak wër
1: xayna lu jutu jang mi bi nga joge ci dara ji xayna ñakul xayna doon nga jema gëstu xayna metta bo le ko xassay di wala
0: waaw bi ma ñëwé soow fi jaarna ci metta jaarna ci lu ñuy wax électricien comme bâtiment ni jaarna ci bat daana nga xaman ci lu bari sax waaw way ginnaw bi comme li ma la waxon sang tamit xam nga metti mom yeen say mu toll ba xamni tamit manam la lay xaar fele day xawa yeex mono am lo xam da lay xaar lo xam non urgent lay nek nga bëgg xey ci lo xam non yeen say daanaka la yalla xam deena bo ci andut ak patron bu la comprendre deug daanaka man nga liggey ay wër yu bari daanaka sax sa way jur lu tay ak yow loxo te xam nga lolu ak li nek sa bop bi day xawa doy war waaw ginaaw bi tamit lolu mo war de man ba tax daggan lolu tamit nek ci leneen
1: ben mais bo concentré wul ci metti mi xeyna jang ko bam xawa ki tamit wala ba dina yomb wala
0: wa metti mi ñing ci won ba xaman ci lu bari sax ndax bima ci dug may and nak sama rak ku ñi wax bay mor njay mang koy siaré bax mom sama doom bay la mom momu poussé won ci metti mi ma dugg ci di ci and ak mom waaw te ban ci genn tamit yaakar na ñoo ci genn non tax lañu ci genn won ay mbir lo yo xam danaka mune su ko leral
1: ay sew
0: waaw yo xam nonu danaka duñ ko mëne leral fi waaw lolu moko sababan waye bëgg gi mom amal na ci metti ma bëgg gi amal na ci lool sax waye te tamit suñ borom defal nañ ci taw fi bu baax ndax ba ni may waxe yow fim toll ni bu ñu nexé man ak mom ñu liggéey ko ci lu bari duñ ko laaj
1: ginaaw bi da nga soppi metti mom dem ci menen metti encore continuer ca nek ca xeyna
0: waaw ginaaw bi nak danaka dugatuma ci metti waaw ndax jogi warta naaf nak nekkan fi bambay tamit ci boulangerie bo xam nonu tamit sama xarit mo fa nek ma demal and ak mom ci liggey bo mu da def nga xamni dafa yoron auto seigne fallu diop bambay gaz mang koy siara bax mom sama xarit la siara wa bambay gep xamni dama fa bari ay soppe lol diko ñaanal mom diko bax kuma jappale lol barik seigne touba mom seigne fallu mom xamni bama demé bambay tamit dama and ak mom ci liggey boba xamni dañ da xey 3 heures sarse mburu dugg ci all bi dal di koy jox client yi buñ walbeutiko ñu dal ñuy fay ñibisi bu ñewé nga xamni becc gi mom dañuy fété bo dal bu 3 heures du matin joté ñu jëk waaw fofu tamit jaar na fa
1: fofu jaar nga fa tabarakallah ma sha Allah ginaaw bi ci boulangerie bi da nga wut sa yefi bop xeyna necca wala batay it yaangi done continuer di recharger di xol di set nangam wala
0: waaw boulangerie bi mo ci nekké nak may done sifraré ci auto bi waaw auto bi la mo done jangalalé ba danaka sax
1: walum dawal ak yoy
0: walum dawal ak yoy ba ci lu bari manan nako ci ndax danaka amna jenn jamono sax yalla defal dogalan mo am ndok ci magal ak Touba tank bi di xawa metti nga xamni jamono yoy fekkan na mo le bitu ko ñewat soow bayiwon fofa waye bi ko ndok lolou dalé ma xamni man ak mom ño doon and ci liggéey bi té sama xarit la té sama lepp la ma dama muju wagné ko wat déllu wat bambay téel ko
1: cirque
0: ba ngir bañ mu recc ko nga xamni jamono joj bima déllu
1: ta bobu yaangi sa liggéey fi bayiko fi
0: waaw maay won fi sama liggéey waaye dama wàññeeku waatan dem ngir kolëre ngor gu ma ji ak loo yoo xam noonu
1: seq nañ ko daal waaw
0: bi ma demee foofu ma teel ko cirque bi jamono yooyu yaakaar naa oto bi man maa ko doon ñor fan yooyu waaw jamono yooyu fekk na tamit ma mën a dawal teelan oto bi waaye yàlla dogal mu ñëwaat ci laa soog a ñëwaate saxu
1: macha allah tabarakallahu bi nga ñëwaatee soow it nga continuer nekk sa liggéey macha allah fii yaa ngi ci oto yi ba léegi wala
0: oto yi day fi toll moom
1: tabarakalla fii ne kon bu dul xasaay di kon fi ne lan mooy sëm xëy xëy na bu dul njàngum xasaay meeg yooyu
0: waaw bu dul xasaay di fi mu toll moom dañuy jënd ak a jaay rek commerce commerce yi daal ci la ñuy yëngu fi mu toll
1: taaba taaba ndànk-ndànk
0: waaw
1: yokkal ma jaay la yi daal
0: waaw kay
1: tabarakalla yàlla baax na macha allah jërëjëf sëñ Abdou mooy sunu gan mbokk yi ci seen réseau DTL 88.6 àddu fi ci Dakar ci Colobane Thury 40-38 Dient BFM 95.2 ci Touba Lerg FM 94.6 ci Louga seen réseau DTL ñu ànd sëñ Abdou Dieye mooy sunu gan tey ci jataay bi fa tabarakallahu macha allah sëñ Abdou fa tabarakallahu kon noonu nga tàmbalee njàng mi wala boog xëy na métier mi ba fuñ ci toll tabarakallahu ginnaaw loolu jëmi xasaay yi tey buñ ci ñëwoon sëñ Abdou tey bu ñu doon nafaral li ko def tey jàngatu xasaay it ci ci suñu borom ci nu mu tàmbalee waaw
0: waaw jàngatu xasida moom li ma ko def maanaam sëñ Touba la aw ndax xam nga boo dee xale xamuwoo lu bëri daanaka yaa ngi soog a xàmmeeku maanaam njàngum xasida dugg ci sa jëm nga bëgg ko fong ko loolu moom dama naa tànnee fi borom Touba la ndax man bi may nekk ci daara ji di soog a dugg booba yaakaar naa at yi bëriwut waaye dafa am bis sëñ As doon am koo xam ne moom doomu bàjjanam na ci biir daara ji ku ñuy wax Abdoulaye Dieng Ndoye maa ngi koy siyaar bu baax sama xarit la
1: Abdoulaye Ndoye
0: mu koy tooñ na am yoo xam ne da ko doon misaal ci moom di ko misaal ci Baye Fallou Ndiaye ci xasida yi ñu ciy waxtaan naa ko fi mu toll nii boo leen doon jël bind xasida nangam nangam toll man ngeen a dem ba raw Baye Fallou Ndiaye di waxtaan ci noonu waaye boobu bi mu wax loolu man xam naa ni man kii man la waroon a wax ndax man xam naa ni jàng nab xasida bi man maa koy doon gëm-gëm boobu barki sëñ Touba dama ko amoon lool sax
1: yow waxuñoo ngi jaw nga ne faaw yow tey doon
0: ndax boobu xam naa li ci man lool sax waaw ndax boobu bëgg gi mi ngi ci man te xam naa ni bu ma ko imposé di sëñ Touba na ma si dimbali waaw te tamit loolu bokk na ci li ma gën a lancé
1: booba yaa ngi ci daara ji
0: booba maa ngi ci daara ji yàlla dogal ñuy def xam nga yëfi gune rek yenn saa yi boo wàccee samp ay bant comme ni ko gune yi daa def defar ay bâsi foykaay wax lu la neex rek woyantu wax loo xam noonu sax daanaka sëñ bi du ko bind waaye yëfi gune rek waaw noonu ngay def biir bi di la dugg ba nga dem ba xàmmee ne xam ni tey jii maanaam teg yëf yi ci yoon nag jot na waaw su ko defee looy màggre xel mi di gën a ñëw ci lañ demee ba formé kuréel loo kuréel goo xam noonu dañ daa répété di jàng-jàngum kuréel ci lañ doore di ci góorgóorlu di ci góorgóorlu ba yàlla dogal ñuy def daay repar dimanche wala xawma jàppatuma bis ba benn bis boo xam dañ koy daje di ko daayra daayra boobu nag kuréel rek lañ daa def waaye li ñu kuréel man sama xel mi mi ngi ci téye weñ gi rek waaw téye weñ gi rek daal man buñ kuréelaa bare rek ma ñemewuma nag waaye xamal naa ni bis dina ñëw incha allahu rabbi danaa ko téye waaw góorgóorlu ci waaw noonu lañ def ba benn sur ñu ma bismillah suur boobu maa ngi fàttaliku biñ ma joxee micro bi daanaka bi ma ne allah sax yëf yi mënta ñëw ndax tiit barki sëñ Touba waaye foofu laa jaare di góorgóorlu di ci nam nami ba alhamdulillah
1: waaye lu jiitu loolu yaa ngi doon kuréel ak yooyu
0: waaw maa ngi doon kuréel waaw
1: da nga newoon ci groupe bi noonu rek wala xëy na yenn saa yi nga daa dëbbeeg yooyu tubarkàlla wala
0: waaw dama newoon ci biir kuréel gi am koo xam ne dañu daa répétal njàngum isbu
1: kuréel gi da ngeen ko sosé ci daara ji wala ci dëkk ba la nekkoon
0: kuréel gi waaw dañ koo sosé ci dëkk bi nag sosé wuñ ko ci daara ji ci dëkk bi lañ ko sosé
1: nga xam ne da ngeen jàpp bis def répétition jàng yooyu noonu daa ngeen jam ay programme ak yooyu di jàngi
0: waaw daan nañ dem kuréel gi daan nañ dem ay programme yenn saa yi nit am ngontu invité ñu dem kuréel yi wala nit am wàcce kaamil bu muy defal way juram invité ñu fa ñu dem jàngal ko daan nañ def loolu
1: tabarakallah léegi mu après njàng bi di avancé gars yi gis na xëy na yow man nga dara daal ñu naan la bisimilah
0: waaw
1: booba ya loolu sa programme la yaa bëggoon a jàng moom wala gars yi ñoo la kii ne la sëñ Abdou te ngaa ñëw kii ba am wala
0: waaw jàng moom man maa ko bëggoon maa ko
1: yàgg bëgg tey bëgg na maa barkeeloog yooyu wala
0: waaw maa ko yàgg bëgg maa ko yàgg bëgg di ko bàyyi xel maanaam ñeme gi amul woon waaye maa ngi ko doon bàyyi xel bu baax a baax
1: waaw suur bi ngeen njëkk a jàng noonu laa wax boobu xëy na boobu gars yi yàgg nañ laa gis si njàng mi nga ciy jéemantu ñu ne tey si Abdou kat nañ ko jox mu kii baxam wala xëy na yow yaa gis ne xaaral mu jéem baxam rek demande gars yi jox la nga
0: yëkkati boo maa demandé rek
1: ne faa ma barkeelu
0: maa demandé ni xaaral ma barkeelu tey rek
1: ndeysaan
0: takk fit bi rek jéema
1: est ce que
0: waaw
1: nga tàmbali wa salallahu
0: waaw
1: waaye mu xaw a dëgër wala boobu
0: mu xaw a dëgër lool kay fu ne ñàkkutoy xib wallaay day waar lool kay
1: ndeysaan
0: wallaay ndeysaan
1: waaye nga jàpp réteur ba
0: waaw
1: jusqu' ay ci biir loolu xëy na njàng bi di avancé
0: waaw njàng mi di avancé ngay góorgóorlu ñu lay conseillé di la ñaanal ngay bàyyi xel lu bari waaw di jéem a tegu ci yoon wi rek ba li nga bëgg boo amul léegi tamit fi mu toll daanaka alhamdulilah lu ci bari nga mën ko am
1: tabarakallah xam naa dinañ ñëwaat ci bunt boobu incha allahu taala waaye dañ lay bàyyi ba tey nga ñëwaatal ñu ci njàng mi ñu taaxirlu ko ba ci kanam incha allahu taala bu ko defee ñu bëggal ci bokk yi tabarakallah waa kay bismillah ti ñu Abdou
0: wa sunnatul Mustafa Baydaw takfine

0: barke borom Touba tubarka Allah jangal ya ko ma ma sha Allah tabarak Allah jere jeuf Seigne Abdou ti jang mo am solo mi fa tabarak Allah ma sha Allah ya gañu ko andal amati na solo bok yi mi ngi nonu sen reso di tel ngeen di baye xel 88.6 diad fi ci Dakar ci Koloban 341-38 jande bi fam ci Touba 95.2 leer ge fam Louga 94.6 man ngeen ko setan tamit en direct ci jant bi TV inshallah taala ñu and ak Serigne Abdou Dieye moy sunu gan inshallah deg ngeen limu jota leral ci carrièreum jangam deg ngeen den jangam am solo mi fatabarakallah ma sha Allah yalla yalla barkel kon Serigne Abdou dañuy continuer ñi ngi won ci ni nga tambalé khasaid di ci sak ñeel ben ci jamono daara ja ci jangum kurel ma mom nga tambalé bis rek nga ne xaaral ma jiem dal barkelu baxam man ko tu nga tambali jang mi xawal le fin waye japp nga japp te baye nga continuer nonu fatabarakallah ci jojo jamono ci man xetu jang nga don copie diko jang wala sa jangum bop nga yoron wala ban air nga don jiematu jamono jojo wa
1: waaw jamono jojo ma ngi doore won ci airu Seigne Khadim Gueye waaw ci la doore won diko jang
0: Seigne Khadim nga tambalé
1: waaw Seigne Khadim Gueye ci la tambalé am dan
0: lu waral nga tambalé ci Seigne Khadim Gueye daf la gënono djégé wala dafa appone da nga appone lokoy gis wala am jangam xeyna daf la intéressé won de trop da néna ko roy wala
1: waaw la taxan ma tambalé ci Seigne Khadim nak ma ngi siaré bu baax Seigne Khadim Sey sunu mag di mag ci Seigne Bakki Sey mi jamono joju mo fa nek sunu mag nek fa ci tundu wa anaka programme yi bari dan ko fa jang ma man ci mom ciofel lol nak ba ba da naka man ak mom xamanté gi yalla dogal na xamanté guñ waye ci mom la da dégg yeen say bu jangé programme boba sax da naka comme yi xew bari gut ay nga mëna am ay son wala ay cassette diko dégglu jamono joju bari wut da naka bu programme amul nga mëna dégglu jangat bu jang da naka pour nga dégg am jang mom du radio bi xamna lu bari mom nak moma gëna na xirtal ci ma Roy Seigne Khadim Gueye ndax ci mom la déggé won jangum Seigne Khadim Gueye sop ci lool ba tax ma tamulé ci airu Seigne Khadim Gueye
0: momit mom Seigne Khadim mom ngay tuddu da nga don and ak mom xeyna nek ci gannaawam diko jappalé ci xassaidi wala da nga don dégg muy jang nonu rek
1: waaw Seigne Khadim mom dama don dégg muy jang rek waaw dama don dégg muy jang rek dama no joji yakar na programme bi jangi ciagar yi da ci da ñew di ci jang mok ku ñi wax Seigne Modou Ngam mom mo da jang jox Seigne Modou Ngam mom mu agale mala la jang lool ci mom nak la degg won jang Seigne Khadim sop ci lool nak bobu da nga comme nga waxu kay yombut bu da jang may tewlu ngir mana ma mana am buma xeyelu lu may wayanto
0: Khadim du mo nekkon Medina wala
1: waaw mo nek Medina
0: wa ah Seigne Khadim de ko yo ko jekki la mi ngi yengu ba legi
1: Seigne Khadim waaw mi ngi yengu
0: fi day kilifa gay day mom tarkal la soxla ye bali ba soxla ye bari waaw Eysan tarkal la masha Allah aha leg mom ngay deg Seigne Khadim mom muy yure Seigne Khadim ngay air bi neex ci yow tabarakallah yewit nga den nang ko jemantu ci biir lolu da nga don ci sa roxu diko jemantu wala da nga ñewon ci ginaaw Seigne Khadim sey mom diko jappale di continuer jang mi wala nak nga don dox ci kata bobu
1: waaw ci diiru lolu nak dama don deglu rek di ci gor gorlu waaw diko jemantu rek waye top won ci ginaaw Seigne Khadim diko aw ak yoy waaw
0: kon xeyna joto and ak kenn xeyna ci gañi nek aw katam ak yoy xeyna ba jang mi gëna avancer ginaaw bi nga am sa daara yi bop wala
1: waaw lool nak yalla dogal na jottuma ko def
0: kenn jottu nek ci ginnaw gaay di aw ak yoy
1: jottuma and ak kenn ngir diko aw ci yalla deg yoy yalla dogal mom jottuma jaar ci yoy
0: lool xeyna dañ la xawona sori jégué wolen man and ak ñom wala xeyna dafa nekkul sa djublu rek wala dafa jafé won ci yow wala lu waral ci côté bobu
1: way jamono joj nak japp dama jappal ni xawna jafé ci man nak ndax comme ni ma la koy waxe ci njaal ben rek xam nga danaka experience bi du fa ne manam noy def ba jot ci Seigne Khadim sax yow dalay xewata
0: bobu xana daw len fréquenter xeyna
1: dedet daw ñu fréquenter nak ndax dekk yi bokut waaw dëkk yi dafa xaw a dandante, waaye ma dëkk bi mu dëkk ak bi ma dëkk dañoo xaw a dandante, dañoo jigante rek waaye bokkut. Waaw, te comme ni ma la ko waxee rek du nekk nuñ nga xam ne chaque jour dañuy gisante, maanaam ci programme rek laa ko mënoon a gis. Wala événement nii muy jàng ay programme xeet yooyu, waaye nekk nuñ nga xam ne chaque jour dama koy mën a gis. Waaw, ci jamono jooju.
0: Est ce que
1: amoon nañu relation comme jamono jii léegi.
0: Boobaa nooy déggee njàng mi, maanaam nooy soppiku air yeeg yooyu, du la xaw a jafe wala boobu moom.
1: Ah waaw, moom kay day jafe lool sax, day jafe lool. Waaw, day jafe lool. Waaw, ndax waaye am na ci boo xam ne dama fexe ba am cassette.
0: Ah, nga daan bànn yeeg yooyu.
1: Dama fexe ba am cassette.
0: Am sa augmente.
1: Dem Baba Grâce foofu.
0: Ah.
1: Ñu sotil ma ko. Fexe am sama rajo rek di mañu téléphone lañ ko laa waxoon. di ko ci déglu.
0: Ah, ndeysaan. Tabarkal la, moo ngi doon def. Ginnaaw bit xëy na njàng bi gën a avancé. Yaa ngi gën a maitriser affaire yeeg yooyu, tabarkala. Macha allah. Ginnaaw bi da nga soppi day mel ne suñ xaadim kébé fi ne ci eel suñ xaadim nga nekk fi mu ne.
1: Waaw, ginnaaw bi nag dama soppi. Waaw, ndax ginnaaw bi daal suñ xaadim ginnaaw bi la ko waay cagal jël mu leen di jàngal. Ginnaaw bi la ko waay cagal jël mu leen di jàngal.
0: Waaw.
1: Jàngam dugguma lool, ma sopp ko lool mooy bi. Daal di soppi nag doxalin wi daal di dem ci eelu sëñ Xarit Kébé. Waaw, booba ak léegi nag daanaka maa ngi ci sëñ Xarit Kébé moom. Toll daanaka mënutuma jàng benn heure bu sëñ Xarit Kébé.
0: Est ce que wallaay booba xëy na natoo ne xëy na sëñ Xadim Guèye moo la gën a jubu, wala sëñ Xadim Guèye nga gën a man eeram, wala da nga gis ne sëñ Xadim Kébé nga gën a man eeram, wala nangam wala xëy na jege gi la rek. Waaw, comme que léegi ñëw na ci sa ëtt moom xëy na. Waaw, gën na laa jege.
1: Waaw, dëgg loolu la ko sabab ci la bokk. Jege gi daal xam naa ne. Moom ca la bokk moom.
0: Ginnaaw bi nga soppi.
1: Ma soppi ko, waaw, dem ñëw ci sëñ Xadim Kébé.
0: Da nga bëreet ne ah man de war namaa soppi heure bi nag, wala da nga toog rek jàng heure sëñ Xadim Kébé wëyal ko, wala da nga ci xalaat ne man kat war namaa soppi. Sëñ heure sëñ Xadim yi doon lépp benn la, waaye xëy na léegi sëñ Xadim Kébé xëy moo ma gën a jege, wala day mel ne eeram laa gën a jubbu nga soppeeku noonu, wala da nga toog rek di jàng rek jékki jàng heure sëñ Xadim Kébé.
1: Waaw, dama natt sama bopp na xam ni heure sëñ Xadim Kébé moo ma gën a jubbu, ndax bu dee ci njàng mu woyof mi. Xam naa ni daal natt naa sama bopp xam ne njàng mu sëñ Xadim Kébé moo ma gën a jubbu. Ma xam ne bu ma ci soobo tamit yàlla mën na ma cee defal taw fiix.
0: Njàngam suñu Xadim Guèye day xaw a gën a diis, wala ci sa côté, wala.
1: Waaw, day
0: wala benn la rek.
1: Waaw, day mel ni doon xaw a diis ci sama côté nag.
0: Macha allah, nga gis ne daal xëy na air bi mooy gën a oyof ci yow.
1: Ci man.
0: Ci ni nga ko jàngate. Nga continuer noonu. Di roy suñu Xadim Kébé. Macha allah, jërëjëf sëñ Abdou, xam naa mën nañoo yaatal jataay bi. Bu ko defee ñu continuer laaj yi, waaye ñu xaarandi mbokk yi ñàkkul ñi nga xam ne bëgg nañoo saafante ak yow ci jotaay bi, mën nañoo jaar ci 88 628 06 18 ba tey nu wéyal jotaay bi ba ci kanam incha allahu taala. Bismillah. Alaaji borom kàddu gi. Alaaji maa la raw, jaamu nga am. Ah, tey borom kàddu gi Sawa ji.
2: Jaay naa doon wax dara.
0: Ah, fan yii kay da ngaa réer nag Sawa ji moom.
2: Waa
0: sunu kii bi moom xanaa suba danañ ko jëli.
2: Waa bu soobee yàlla.
0: Sërëjë Màkk bi.
2: Du nekk suñu doom.
0: Suba kay maa lay woo incha allahu taala. Sant yàlla bu baax. Sëñ Abdou wuyul.
1: Mbayke.
0: Alhaji Baare Guèye.
2: Yàlla sëñ Abdou ñu jaar.
1: Ñu ngi lay delloo ziar bu baax. Ñu ngi sant sëñ Touba.
2: Ndeysaan, tuba incha allah laaj am na solo, tontu am na solo.
1: Jërëjëf.
2: Yàlla nga sëñ jëm sëñ Baara.
1: Amine Barke sëñ Touba.
2: Ah, démb la ma ne sëñ Bass bi wax Bass Fall.
1: Waaw.
2: Naan ma sooy dalal na ku mën a jaar.
1: Ndeysaan.
2: Ku mën a waxaat ci Kébé.
1: Ndeysaan sëñ Bass
2: daal. Waaye tuba incha allah jaa ngi neex ma lool.
1: Jërëjëf.
2: Aay.
3: Waaw alaaji.
2: Allo Alioune Diaye.
0: Alaaji waaw.
2: Waaw damaay sama moo sëñ na
0: rek. Ah, ndax yàlla.
2: Dèjà dinaa la xamal leen
0: de. Waaw.
2: Xaarim Touba am na problème de.
0: Problème bu rëy kay.
2: Ak waji man na jang lool waye jaay man na ni awu de jaay li
0: ba ah guys ñu ram da tang gaay tuarkal
2: jaay li ba tu ya te baay
0: lenen la da kawé
2: jaay
0: tuarkal da kawé laaji
2: waye xari am na problème de
0: ni problème de na problème kay
2: waye ma
0: sen sen sen motar ji wuyul
2: len mom len la so ñaan diri anda mo ba ci da tum deg
0: waaw deng
2: gene sama ko set na bax
0: alhamdullilah ma sha Allah
2: da dama won dama na yene sama yene
0: feñ sa yene rafet na kay ma sha Allah
2: sama doom na sama lepp na
0: wa lol amna firnde
2: alaaji bama ya tax ma du kan
0: da ka wallahi ndeysane deug la de ndeysane
2: du xale dama del wacc tole
0: deug la ndeysane
2: ay na yow mu duma ñak ba ñew
0: da nga bax ay waji ndeysane yow de da nga bok ci
2: ñu wallahi dama to bëgg de suñu sa suñu dama yaakam ci samedi ñu
0: bat wallahi deug la de
2: dama ñew bat ci suñu mbara
0: yag nga mako wax de wallahi
2: billahi duma tuddu la duma yott sama xel mi ci yow
0: jaay ndeysane deug la xam nañ yi teji jamono je xat xam nañ yene ji wax deug yalla
2: bat ci suñu mbara
0: jerejeef gey
2: jerejeef sama xet na
0: mbax jerejeef ndeysane tabarakallah
2: ay duñu bat ma sama xarit sama doom
0: nam bashir wa koy ndeysane
2: tay en may soñu na ma tawaji
0: ah mashallah ay way ndeysane ñu koy nuyu bax diko jox waccu wayam mashallah jerejeef alhaji wa adja ndiole ñu koy ziara
2: waaw ñoo def bëgg dem
0: ak adja botor tabarakallah
2: bana jerejeef
0: ah mashallah jerejeef alhaji
2: xarim waccu
0: xarim bajana sen bajan say goro sa ya fiix
2: ñepp dal ci yalla mëna deg
0: ya fiix jerejeef alhaji ay gorom lay nuyu ko ziar ne ngako de yoy lay def eh lay def neysane geureum ko ñaanal ko señ abdou alhadji barage ne fi ci marché coloban tabarakallah di xarit señ abdou señ bashirou fall khassida mom xaritu gaay yep la sax tabarakallah yeen mom ñen yep lay safo yeen yep lay bëggé nga ñaanal ko bu baax inshallah taala
1: ni ngi koy ziar
0: ak ni ko ziar ko
1: waaw ni ngi koy ziar
0: bu señ barage
1: ñaanal tawfiq
0: neysane bismillah assalamu alaykum aleykum salaam wa rahmatullah anako ba koku
4: serigne balla
0: waaw waaki marhaban bismillah

0: Allah
1: amin yalla nugo yalla bolé
0: di ñaanal señ Mbacké momu tamit diko nuyu
1: wallahi
0: baax ba ana solo dal
1: jere jef ndoy jere jef isaane mom sama xarit la sama andal sama ño def ndol lepp mom
2: señ balla isaane
1: ing koy ñaanal yalla defal ko tala nga ju yaatu barki khassidi
2: amin ndeysan
1: sant nañ bu baax ci wote bi jere jef ndoy
0: salaamu
1: alaykum wa alaykum assalam
0: salaamu alaykum
1: wa alaykum assalam
0: seyna ali
2: mbake ñi ngi ziar baax
0: seyna ali ndjay ñu lay ziar bu baax
2: mbake ndong la ngi yanu ko baax koku
0: bacci jey lañ koy wax
2: señ bacci jey
0: marché face
2: ma samba bismillah jere jef ana wa marché face
0: di rakku señ di magu señ abdou
2: señ abdou jey tigi wax nga deug de mo ngi lay deg bu baax alhamdullah
0: len di ñaanal jamm ak tawfiq
2: amin yalla ñu yalla boole ndeysane
0: di ziar wa channel fm gep
2: ñepp nga lay ki
0: channel fm mom suñu radio la wax deug yalla señ abdou
1: waaw ñi lay ziar bu baax
0: señ abdou ñi ngi len delo ziar na ngeen def
1: ñi ngi sant señ touba bu baax
0: alhamdullah ñi ciñ bi amna solo de
1: wallahi ma sha Allah
0: ñi len di ñaanal suñu borom yëkëti leen sa kawako
1: amin barke señ touba
0: fu ngeen bëgg ag ci xassida yëpp yalla nako suñu borom defal
1: amin barke señ touba amin
0: di len jotali nuyo wa daayira mu nagul buñaan gi yëpp
1: wallahi ma sha Allah
0: touba ciagal ñu len di ziar yëk ñëpp
1: jërëjëf
0: wax deug yalla ñepp contane nañ da
1: ma sha Allah jërëjëf
0: waaw ñepp contane nañ wa marsa fasit ñu ngi leen di ziar ñepp
1: ma sha Allah jërëjëf
0: waaw amna solo bu baax dal
1: sant nañ bu baax
0: di leen ñaanal dal fi ngeen bëgg ag ci xassida yépp yalla suñu borom defal ngeen ag fa
1: amin barke señ touba amin
0: insha Allah ñepp contane nañ dal
1: amin barke señ touba jërëjëf
0: ñeen di ñaanal bu baax baax sa kaw sa kanam da
1: wallahi ndeysane wallahi
0: waaw jere ngeen jëf
1: ay kay jere jëf
0: Seyna Ali kontan nañ bu baax
1: ay kay jere jëf koku suñu mag la ñoo bokk nday ak bay mom lañ nekkal fi ci fas mom di kenn ci ñun manam yeureum ay rakam yeb wax deug yalla man koy ñaanal ci xasside yi yalla defal ko teranga ju yaatu may ko fanu guddu ak
0: wër salaamaleekum
1: barke xidi aleekum salaam
0: leni ziar bu baax
1: way ñi ngi delo ziar bu baax
0: alhamdullah ba yone ci jamm
1: ñi ngi sandu ba señ ousmane
0: jey
1: ñi ngi lay ziar bu baax
0: ba ñang ni amna solo de neexna torop
1: jere jëf
0: ñi leni ziar bu baax
1: jere jëf yalla na yalla nangu ziar
0: wa di ñaanal señ ale momu nekk ci bobbi
2: wa ndeysan
0: señ borom yalla defal len tawfiq ak tayfir
2: amin yalla bo len ko yow ya rabbi
0: wa ak suñu mag joji non señ mbake mom ci wat gi
2: señ mbake neena jere jef ndeysan
0: ngi ñaanal ñepp dal
2: ndeysan baraka ba
0: ñi ngi tewlu de wax deug fa yalla neexna torop
2: wa goor
0: contan nañ ci yeen dal bu baaxa baax
2: ñu nit contan nañ tabaraka alhamdullilah ma sha Allah
0: jere ngeen jef way
1: jere jef
0: contan nañ bu baax ba
1: jere jef señ ousmane
0: yalla
1: fooy len amin señ ousmane mom sonu rak la mo ñoo bokk nday ak bay
2: ah kay
1: waaw ñi ngi koy ñaanal bu baax momit di kenn ci ñoom ñi ngi koy ziaré di ko ñaanal tawfiq momit yalla defal ko teranga ju sax dak
2: amin
1: may ko fanu guddu ak wër
2: amin ndeysane
1: ak mbollem njabot gi ak way ciagal yépp ñi ngi leen di ziaré bu baax
2: arkal jërëjë Seydina Ousmane tubaarkal 88 628 06 18. Salaam aleykum.
3: Aleykum salaam wa
2: ku baax ñoo ngi ziar
3: delu ziar
2: mba jamm nga am
3: sant yàlla bu baax
2: ana kooku
3: Seydina Abdoulaye Mbaram
2: Seydina Abdou
1: Seydina Abdoulaye Ndoy Touba
2: Abdoulaye Ndoy
1: bu baax Ndoy
2: jërëjëf Ndoy
3: waa di ziar bu baax di ziar Seydina Abdoulaye Ndoy di ko ñaanal
1: jërëjëf Ndoy jërëjëf
3: deug yàlla ku baax la ku gën ak ndéñ
1: masala
3: waa ñu ngi koy ñëwee daal suñu bëgg ak suñu borom ak ci
1: jàmm amin barke señ touba amin
3: deug yàlla ñu koy kontaane bu baax baax daal ñu amee solo bu baax
1: wallaay ndeysaan da nga baax
3: jërëjëf
1: Ndoy jërëjëf

0: Sëñ Abdoulaye Ndoye ñu ngi koy ziaré bu baax, moom sunu xarit la, sunu dëkkandoo la. Ñu koy ñaanal bu baax tawfiix, yàlla defal ko jàmm,
1: amin waay
0: Ndoye, barki xaside yi. Kontaan nañ bu baax Ndoye, jërë ngeen jëf.
1: Jërëjëf sëñ Abdoulaye Ndoye, ñu ngi koy gërëm bu baax ci woote bi 88 628 06 18. Salaamaaleykum.
2: Waaleykum
1: salaam. Yaaram ñu ngi ziar.
2: Ñu ziar jërëjëf.
1: Ana ku baax kooku.
2: Samba
1: Fay.
0: Sëñ Fallu.
1: Alhaji Fallu, marhaban.
0: Alhaji Fallu, ñu ngi lay siyaara.
1: Barakallah.
0: Mbacke, ñu ngi lay siyaara bu baax Fay.
2: Mbacke John, Jamba.
0: Ñu ngi sant Sëñ Touba bu baax.
2: Suñu xol sedd.
0: Ndax yàlla jërëjëf.
2: Kontaan nañ bu baax a baax.
0: Alhamdulilah, alhamdulilah.
2: Dool di la ñaanal.
0: Wallaay ndeysaan.
2: Yàlla mësal seytaan.
0: Amin, barki Sëñ Touba.
2: Akum ndox.
0: Amin ya rabbi, amin.
2: Baare nga yow jale ak jogal.
0: Amin, amin ya rabbi.
2: Waaw, am na ñaakaar bu baax la yàlla mu seytaani moom si nga bëgg a yëg si jàng di nga koy yëg.
0: Ndeysaan, dëgg la de.
2: Ndax xam nañ ko jëf lu baax.
0: Jërëjëf.
2: Ak bëgg jëg jaayante bi.
0: Wallaay wallaay ndeysaan.
2: Waaw, yàlla na yàlla tàmm.
0: Amin, barki Sëñ Touba.
2: Waaw, dëgg yàlla suñu ko sedd man.
0: Jërëjëf, jërëjëf, alhamdulilah.
2: Waaw, moom am na solo ba jëfe fii rek.
0: Wallaay wallaay ndeysaan.
2: Waaw, nga xam ñëpp daal. Xam nañ ni moom bëgg gi moom am na ak sëpp.
0: Wallaay alhamdulilah.
2: Ak ñàkk ci am.
0: Wallaay ndeysaan.
2: Te am na yaa ngaa bu dee lool ku demoon mooy jàll bu mu nga jàll.
0: Wallaay ndeysaan.
2: Waaw, kon da nga lay doon di ñaan rek yàlla mosal a seytaan.
0: Amin, barki Sëñ Touba.
2: Waa ñuy siyaar waa plateau bi.
0: Wallaay alhamdulilah, jërëjëf.
2: Yaare sëñ
0: bi. Jërëjëf.
2: Nga jox wàcc waay.
0: Wallaay ndeysaan.
1: Jërëjëf yaaram.
2: Am na kontaan de bu baax a baax.
1: macha allah sëñ Fall.
0: Jërëjëf.
2: Waaw, seet na bu baax a baax.
0: Jërëjëf macha allah.
2: Waaw,
0: jërëjëf
1: waay. Jërëjëf. Jërëjëf Alhaji Fallu, gërëm ko, ñaanal ko.
0: Waaw, jërëjëf.
1: Fu muy àddoo. Fu muy
0: sëñ Aliou kooku moom. Moom day kenn ci man.
1: Aha kay.
0: Waaw, ndax daayira bee ñu nekk ca cagal.
1: Waaw.
0: Daayira Fatoul Fatah. Moom mooy jëwriñ ji.
1: Ah ndeysaan.
0: Waaw, nga xam ni dañ may jàppal taxaw fu nekk barki Sëñ Touba. Maa ngi koy beral am nuyoo di ko ñaanal yan bi oyof lool ci moom mu àggale barki xaside yi. Moom sama lépp la. Maa ngi siyaare sëñ Modou Sall moom it nga xam ni ñoom ñaar dañ di ay jàmbar ànd ak ndaw yi dëkk bi yëpp ci liggéey bi. Wax dëgg yàlla di ay jàmbar. Ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yàlla kartanal leen ba seen yéene ci liggéey bi lépp yàlla ndogal mu àgg barki xaside yi. Sama xol sedd na ci ñoom lool barki Sëñ Touba.
1: macha allah.
0: bisimilah. Ñu siyaari seen wayju bu baax.
1: ok bisimilah.
2: asalaamaaleykum.
1: yaaram ku baax kooku.
2: Sëñ Fallu ak tuba.
0: Sëñ Fallu.
2: ñu jaar baax
0: nga. waaw Sëñ Fallu Ndoye, ñu ngi lay siyaar bu baax Ndoye.
2: ñu jaar baax ñu jaar baax.
0: Ndoye, ñu ngi sant bu baax.
2: naka seet
0: bi. waaye ñu ngi sant rek kay.
2: alhamdulilah.
0: alhamdulilah, na ngeen def.
2: kon man baax macha allah am na solo de.
0: wallaayi ndeysaan.
2: suñ borom yàggal ngiral bàdd.
0: amin, barki Sëñ Touba.
2: man.
0: amin amin.
2: barki Sëñ Touba lu ñu bëgg yoo xam ne borom defal.
0: amin, barki Sëñ Touba.
2: ñu fekk de.
0: amin amin, barki Sëñ Touba.
2: waaw dem dem ñu dégg xarañte rek ci fekkee dama kañ ñu suñ borom def man na ko leen ñàkk na si barki Sëñ Touba.
0: amin, barki Sëñ Touba.
2: dem ci réew tubaab yi yëpp koy ñaan suñ borom defal la ko.
0: amin amin amin.
2: wax dëgg yàlla yéen a mën na ko def xas yi moom yoon na wax def.
0: wallaay ndeysaan wallaay.
2: sant nañ bu baax a baax.
0: jërëjëf Ndoye, sant nañ bu baax.
2: sant nañ baax am solo trop.
0: jërëjëf jërëjëf.
2: borom doon dëgg rek.
0: amin amin, barki Sëñ Touba.
2: ñoom mbokk bi ñu ngi àndal foofu yëpp yëpp.
0: amin amin yaa rabbi.
2: macha allah bu baax a baax.
0: jërëjëf.
2: jërëjëf jërëjëf jërëjëf baax na waa ñu ngi ci plateau bi.
0: wallaay jërëjëf.
2: jërëjëf
0: sant nañ bu baax. ndeysaan Sëñ Fallu Ndoye, ñu ngi koy siyaar bu baax moom. way juróom mu góor la ñu tudde. waaw moom.
1: ndeysaan
0: bàyyi laa ci moom sama xarit la Touba lay yëngoo. ñu ngi koy siyaare bu baax di siyaare soxnaam soxna Diaaru Bussa. di ñaanal Sëñ Fallu yàlla yokk la. yokk say teranga may la fanu gudd ak wér. suñu xel sedd na lool ci wax dëgg yàlla. gis nañ jàpp gi ak yëg gi bu baax ak cër bi. jërëjëf sant nañ. alaykum salaam
2: seyna ali ndia ñu lay siaré
1: baké yaram ku baax koku
2: wala mor fal khasaid
1: seyñ mor fal khasida
2: wa mo lay siaré baax
1: ah wa kay fal
2: ngay dem jam baax
1: seyñ mor fal medina
2: medina wa
1: ah fal jeureuf naka ni xamay
2: sat nañ baax baax
1: naka bokk yeb
2: ni sat baax baax
1: wa gor fal def ngul rafet
2: ah ma sha Allah ñu soobi day contane nañ ci lool
1: wax deug ah ndax yalla ndax yalla
0: jeureuf
2: wa ara seyñ abdou
1: abdou wil
0: mbay ki seyñ mor
2: seyñ abdou ma lay siaré je
0: ñi lay delo ziar bu baax fal
2: ah ma sha Allah contane nañ lool wax deug yalla
0: alhamdullilah jeureuf
2: wa yow mom wax deug yalla mom
0: hmm
2: ngere nga mëna mel wax deug yalla
0: ndaysan
2: waaw ndax yega li nga def man nga ko
0: hmm
2: yar nga ma sha Allah wax yar nga dal ak tay lepp wax deug yalla
0: ndaysan da nga baax rek
2: wax deug yalla yow mom
0: hmm
2: limay wax rek
0: hmm
2: barke seigne touba mbake dama la ñëw ci ben côté sax barke seigne touba
0: ndaysan
2: daf sak dal ak sak yar
0: alhamdullilah
2: li nga man lol wax deug yalla ciel ku la gis yakar na rek moy lol
0: ihsan
2: waye nak ñi ngi lay ñaan ci barke seigne touba khassaidi
0: hmm
2: fepp ñi deg jangal ko sa ci réew rek
0: daga fa amin barke seigne touba
2: ma la koy ñaanal bax di la ko yeen wax deug yalla
0: amin yalla nu ko yalla boole
2: wax deug yalla émission mom wax deug yalla bëgg nañ ci baaxa baaxa baax
0: alhamdullilah
2: da war nañ fe tew sa way xamne xeyna yitté gi rek mo ci xaw teunk waye ñu ko doon bay xel baax waxtaan li
0: wallahi ndaysan wallahi
2: deug yalla ma sha Allah yalla defal ci baax baax
0: amin barke seigne touba
2: yalla nga agale barke sewul khatim
0: amin ya rabbi amin
2: ma ngi ciar gaay nga togal fofu yépp sama gaay ñépp ma sha Allah
0: ma sha Allah
2: contane lool wax deug yalla awu ma sha Allah
0: wallahi ndaysan
2: ciar ma gaay ñoo asal ñom ñépp rek ndaysan ciar ma leen baax baax di leen ñaan ñoo tam
0: wallahi
2: barke seigne touba khasaid fepp way bëgg ak xasside seigne touba yi dal ma ngi lay ñaanal suñu borom gaag fa
1: amin fal
0: amin
2: deug yalla yeen lañ ko baax wax deug yalla
0: amin ya rabbi
2: ay ndaw ngeen ci bëggeen xasaay wax deug yalla
0: wallahi alhamdullilah
2: waaw ñi leen ñaanal baax wax deug yalla jëm
0: dañ
2: baax japp bi
0: ak yeen wallahi ndeesan
2: yalla suñu tuba taxul leen saay du baare suñu
0: amin amin fal amin
2: waaw ñoo ngi jéggu lu baax xamna gu deug xamna dañu gëna yaatu
1: ma sha Allah amna solo
2: jere yow suñu yalla ñi ngi lay jaar baax
1: yow Allah jimo jere jëf fal amna solo barakallahu
2: jere jëf njaay nek ci jamm baax yalla mo
1: gaay yep neen nañ jere jëf
0: wallahi
1: alhamdulillah ma sha Allah barakallah
0: jerejeuf seigne mor
1: defna lu bax way
0: mag la sunu lepp la ndaysan yalla dowal na mag mom ñoo dekkane fi ci rue 33
1: waaw
0: da naka bama fa joge yagut dem fas
1: waaw
0: way muy sama lepp yalla xamna xamni bonu fekke da nga yagaan sax ay morolam
1: ndaysan
0: yalla xamna da naka xawna ma mat bay
1: ndaysan
0: waye di nit ku oyof
1: deug la
0: bëgg seigne touba di sunu jawrin tamit ci khasside yi ñi ngi koy ñaan bu baax baax fal yalla na nga aggalé
1: amin
0: yalla yokku lu baax baax barkel njabot gi fal
1: amin
0: kon daan nañ bu baax jere jëf
1: ndaysan ma sha Allah bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: alaykum assalam
3: sayna ali
1: mbake
3: yalla
1: ba jeen fam
3: waaw
1: ba koy fal ndiga yaram
3: ay ndiga tay ci yar
1: ba jamu ngam
3: cheikh sa gan mom señ abdou
1: neena jere jëf
0: ñi ngi lay ziar bu baax
3: ay lay nuyu bu baax
1: ba jeen fama fal
0: ñi ngi lay fay ba jeen fama fal
1: ci Touba Djémoul
3: Touba Djémoul ma ngi lay ziar baax
0: fal ñi ngi lay delo ziar bu baax fal
3: waxtaan ma sha Allah amna solo ñang mi ne mo tuarka la
0: jere jeuf fal jere jeuf
3: Allah ñu baral wax legi day mo xamna mo am
0: ndaysan
3: daru ko mo amna problème
1: ana problème
0: ndaysan
3: ah nu nako de mom ñang
1: jangum kay kawé na mom
0: alhamdullilah
3: xamna ku jégué né rek té déggu won tambul bi dé man nga bo xamé wul lool
1: ma sha Allah man nga jaar
3: man nga né mom lo ma sha Allah
1: ma sha Allah ma sha Allah
3: amna solo lool nak wax deug yalla
1: ma sha Allah
0: alhamdullilah
3: yow mi roy nga lool ngay bëgg waye ñom ñi ngay roy
1: aha
3: wala amna solo dal
0: alhamdullilah
3: way ñu xiar baax baax
1: jere jëf
3: alhaji bara mom nak dom joju gën na ko dégg
1: alhaji xana fani da xawara dé
3: borom ka dégg dé gën na
1: borom kaddu gi
3: ma ngi koy ziar bu baax ba
1: ndaysan contane neena jërëjëf ma sha Allah ndaysan
3: ñu leen ziar bu baax seyna ali
1: barakallahu
3: fi émission bi amna solo
1: jërëjëf fal jërëjëf
3: fal ñu ñaanal yokk ak ndam rek
1: yalla ko yalla boole fal ndaysan
3: ñu koy ñaanal bu baax ba
1: amin fal
3: ñap ñu ngi lay ñaanal bu baax ci barke xasside yi
0: amin
3: nga yegg te yeggale
0: amin barke seigne
3: ñu ngi tuddu suñu borom dafa la ci ko rek seigneur
0: amin ya rabbi amin
3: barke seyo xadim
0: amin ya
3: rabbi sant nañu bu baax suñu ko sedd
1: na ndax yalla tabarakallah koku sen badjane la de wa ma sha Allah badjane fama fal
0: badjane fama ñing
1: ko sunu badjane
0: ndaysan
1: mang ci Touba Djémoul tabarakallah lu bax rek ku ñor
0: wallahi ndaysan
1: ma sha Allah
0: ku bax la
1: fu nek rek mi ngi baye xel ma sha Allah